0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Akala ko'y wala ng pag-asa mula sa Papuri 21 kaya dakila ng pag-ibig mo inawit sa atin ni Yan Asuncion. Isang magandang araw ang sumayin nyo, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nako, ngayong panahon na to, kita nyo naman last week, ulan ng ulan. Tapos biglang umaaraw, kaya marami sa atin ang nagkakasakit, no? Kaya mag-ingat kayong lahat, no? Sa mga tagapakinig natin dyan, mga kapatid natin, mga kaibigan na nauulanan at naaarawan. Nais pa rin natin pasalamatan ng mga patuloy na nakikinig sa atin, sa mga faithful listeners natin na patuloy na pinapanalangin ng ating programa, patuloy na sumusuporta sa atin, at patuloy na nagsisend ng kanilang mga mensahe, mga messages, maging text messages sa ating phone, no, sa FB group natin. Na maraming nagbibigay sa atin ng mga encouraging words at patuloy na nagsasabing sila'y napagpapala ng ating programa. Maraming salamat sa inyo at huwag kayong magsawa na magpatuloy sa pagkikinig sa ating programa. Isa pang awitin muli ang ating mapapakinggan mula naman kay Jacob Israel Clemente mula sa album na Papuri 21 kay Dakila ng Pag-ibig Mo Kapag Wala Ka.

Kapag wala ka mula kay Jacob Israel Clemente mula sa album Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Biblia, if you have your Bibles with you or if you have your devices with you, makipagbukas po kayo sa akin sa Psalm 34 verses 1 to 8. And today we will be trying to explain to you kung paanong si David, no, yung sumulat nitong salmong ito, kung paano niyang tinuran o paano niyang tinawag ang ating Panginoon. So he's challenging us today to try God, o subukan natin ang Panginoon. Ang sabi dito, I will extol the Lord at all times, His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord, let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Ang ganda nitong ating binasa ngayon, no? Lalong-lalo na yung huling sinabi ni David dito. Sabi sa verse 8, ulitin natin, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Alam nyo, lahat tayo, marami tayong mga challenges sa buhay, no? Marami tayong kinakaharap na pagsubok sa buhay. At marami rin tayong, bukod sa pagsubok, marami rin tayong mga encouragement na natatanggap mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao, iba't ibang direksyon ng gagaling, no, iba't ibang mga salita na nanggagaling sa Biblia mismo, no, kung saan tinuturan sa atin, sinasabi sa atin na maraming pagsubok tayong harapin. Kaya lang meron din ditong admonition, no, meron ditong challenge, hindi pagsubok na challenge kundi challenge na encouragement o paghamon, no. Meron ditong paghamon si David sa atin. Si David na was found favor in God, no? And he was found God faithful. Nakita niya yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya yung katapatan ng Diyos magmula nung bata siya hanggang marating niya yung dapat niyang kalagyan, no? Ito yung pagsubok o paghamon mula sa isang tao na ang kanyang puso ay punong-puno ng pagpuri, no? I-consider natin yung mga challenges o yung mga paghamon sa Biblia, hindi ba? Sa John 3:16 na lang, sinabi rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang paghamon doon is that whoever believes in Him, kailangan tayong maniwala. Yun ang paghamon doon, no? Sa Romans 8:28 din, ganun din, di ba? Ang sinasabi doon, everything works together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Ang paghamon sa atin doon, lahat ng nagmamahal sa Panginoon at lahat ng tinatawag ng Diyos. Ang paghamon ni David sa atin dito, subukan daw natin ang Panginoon. Let's try God. Ang sabi niya dito, taste and see that the Lord is good. Subukan natin at experience natin ang kabutihan ng Panginoon. Sabi dito, taste and see. Tingnan natin ang Panginoon kung di natin matagpuan siyang mabuti. Hindi ba? At ang pangako dito, may pagpapala to those who accept this challenge. Itong paghamon na ito, kung sino man ang tumanggap sa paghamon na ito, may kaakibat itong pagpapala. Bakit kaya inisyo ni David itong paghamon na ito sa atin? Ba't niya kaya sinabing, taste and see that the Lord is good? And then sinabi rito, blessed is the one who takes refuge in Him. Hinamon niya tayo rito. Bakit? Kasi unang-una, ang ating Panginoon, dineliver siya from his fears. Ang sabi sa verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Ang sabi, dininig ako ng aking Panginoon, dininig ako ng aking Diyos, at ako'y iniligtas niya mula sa aking mga takot. Nung takot si David, nanalangin siya, sabi niya, and then ang sagot sa kanya, I sought the Lord. And then an answered prayer was sent to David's way. Di ba? Ginawa si David nito na isang mapagpuri at mapagpalang tao dahil sinagot ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. Ang daming mga rason at ang daming mga dahilan kung bakit pwedeng matakot si David. Unang-una, nung siya ay bata pa, mag-isa lang siyang nagpapastol, no? Doon sa kagubatan, doon sa field.
mag-isa lang siya nagpapastol, wala siyang kasama. Minsan nakakatakot yung ganun, di ba? Kapag mag-isa ka lang, wala kang kausap, wala kang kasama, wala kang kakwentuhan, ni wala man lang kapalitan kapag pagod ka. Minsan nakakatakot yung ganun kasi iniisip mo ang daming maaaring maging danger na pwedeng dumating sa kanya habang tinetend niya yung ship. May mga leon, may mga oso, may mga wolves na pwedeng sumakmal dun sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Maraming rason kung bakit pwedeng matakot si David. Kaya lang, hindi siya natakot dahil nasubukan niya na ang Panginoon. Hinarap niya rin ang isang gigante na si Goliath, di ba? He faced the mighty Goliath. Matatagpuan natin yan sa 1 Samuel, no? Pero hindi siya natakot. In fact, ang sinabi niya rito, "My confidence is in the Lord. I am not afraid of you," sabi niya kay Goliath. Dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos. God delivered him from his fears. Not only did God deliver him from his fears, he also delivered him from his enemies, di ba? David sought the Lord when he was afraid. And David is a good example to all of us. Yung sinasabi sa atin na peace be still, sinabi ng Panginoong Jesus, di ba? Nung siya'y binabagyo, ang sabi, be still, nakasisiguro tayo na kapag kasama natin ang ating Panginoon, ang takot natin hindi lang mawawala, kundi mapapalitan ito ng galak. Bakit? Kasi Jesus can calm our fears. God is bigger than our fears. Mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa ating mga takot. At yan ang napatunayan ni David. Ang sinabi niya, "The Lord had delivered me. He answered me and delivered me from all of my fears." Subok na ni David ang Panginoon. Subok niya na ang katatagan at katapatan ng ating Diyos. Kumbaga, sa mga commercial na papanood natin, subok na matibay, subok na matatag. Yan ang Panginoon para sa kanya. Nasubukan niya na ang ating Panginoon. Kaya ang sinasabi niya sa atin, taste and see that the Lord is good. Bakit? Because God had delivered him from his fears. Ano pa? Bakit nag-issue ng challenge na ganun si David sa atin? Dahil napatunayan niya na ang Diyos niya, ang ating Panginoon, had saved him from all his troubles. Ang sabi sa verse 6, di ba? "This poor man called." Tumawag itong taong ito, siya yun. "And the Lord heard him and he saved him out of all his troubles." Napatunayan niya na ang ating Panginoon ay sumasagot, no? "The poor man cried and the Lord heard him." Alam mo, minsan, ang kailangan lang natin gawin talaga ay umiyak at sumigaw sa ating Panginoon. No, all we have to do, all we need to do is just cry out to God. At makasisiguro tayo na lahat ng ating takot, lahat ng ating troubles ay maliligtas tayo. Bakit? Kasi nananampalataya tayo na ang ating Panginoon ang magliligtas sa atin dito. Kagaya ng pagliligtas niya kay David. Nasubukan na ni David ang ating Panginoon. Hindi ba? Minsan, ang ating mga extreme na sitwasyon sa buhay, minsan ginagawang oportunidad ng ating Panginoon para mapatunayan natin kung gaano siya kabuti. So that we can prove Him faithful, so that we can prove Him good. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Lahat ng mga extremes sa buhay natin can be turned into opportunity so we can praise God and we can depend on His faithfulness and we depend upon His goodness. This is true at salvation. Nung tayo, hindi natin kaya iligtas sa ating mga sarili, we cry out to Jesus, "Jesus, save us." And then Jesus came to save us all from all our sins. He saved us from the death. He saved us from hell. And He saved us from all of our sins. All we need to do is cry out to God. And then we can be assured of complete deliverance. He did that to David. He saved him out of all his troubles. And He can do the same for you and for me. Pangatlo, ang sinabi rito ni David sa atin, taste and see that the Lord is good. Bakit? Why did he issue that challenge? Because he found out and he discovered that God can deliver him in times of danger. Ang sabi sa verse 7, "The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers him." Kapag tayo raw ay may takot sa ating Panginoon, makasisiguro tayo na ang mga anghel ng ating Panginoon, ang mga anghel ng Diyos, ang pagpapaligid sa atin at magliligtas sa atin. Nakasisiguro tayo doon. Si David na-discover niya na hindi siya nag-iisa. Kahit nung nag-iisa siya, nakita niya na yung lahat ng trouble, lahat ng danger sa kanyang kapaligiran, baliwala lang lahat ng iyan dahil he feel so secured in the presence of God. And kapag may takot tayo sa Diyos, nakasisiguro tayo ng mga anghel ng ating Panginoon ang siya magpapalibot sa atin. God's deliverance of His people is found throughout the Bible. Mababasa natin yan simula umpisa hanggang katapusan. Makikita natin ang hundreds and even thousands of examples of how God has delivered His people, you know, in times of danger.
si David when he was pursued by Saul, nung nagalit si Saul, si David na-deliver siya, naligtas siya. When he was surrounded by his enemies, he was protected by God. No wonder he issued this enduring challenge. Ang sabi sa atin, taste and see that the Lord is good. And then, may kasunod yun eh. Ang sabi, blessed is the one who takes refuge in Him. Alam nyo mga kapatid, ang kailangan natin gawin, tanggapin natin yung challenge ni David na ito. No? Subukan natin ng Panginoon. Tayo ba'y may mga dinaranas na problema? Tayo ba'y may mga suliranin? May mga bigatin ba tayo sa ating mga buhay? Are we experiencing difficult and hard times in our lives? Do we have loved ones who are sick? Do we need provision from God? Do we need to prove God that He is faithful sa ating mga buhay? Alam mo kapatid, just taste and see that the Lord is good. Try God. Why not try Him today? And we can be sure that He will prove Himself faithful. He will prove Himself that He is God. He will prove Himself good. And He will prove Himself mighty and powerful in all of us. Sa lahat ng ginagawa natin, makikita natin ang katapatan ng ating Panginoon. Kapag sinubukan nating lapitan ng Diyos, all we have to do is cry out to God and say, Lord, deliver me from my sins, deliver me from my enemies, deliver me from my fears, deliver me from all the dangers, and deliver me from all of my troubles. Accept David's challenge and try God today. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong araw na ito, muli mo kaming tinuruan, muli mo kaming binigyan ng mga bagay kung saan ang aming pananampalataya sa iyo ay lalo pang lalago, Panginoon. Ang aming total dependence on you and our trust and our faith in you will increase, Lord. We thank you for the words that we have learned today, that we have heard today, that we need to try you, Lord God. We need to try and taste and see that you are good in our lives. Maraming salamat dahil araw-araw binibigyan mo kami ng mga bagay kung saan dapat karaming pagkatiwalaan. At the end of the day, nakikita namin ang iyong kabutihan, nakikita namin ang iyong katapatan, at nakikita namin, Panginoon, ang karanasan namin sa iyo araw-araw ay lalong nagkakaroon ng mas malalim pang pagkakilala sa iyo, mas lalo pang malalim na pagkakilala sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat dahil simula sa araw na ito, hanggang sa mga susunod pang araw ng aming buhay, nananampalataya kami at naniniwala kami, Panginoon, na kapag sinubukan namin na manampalataya sa iyo, nakasisiguro kami na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Maraming salamat. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming sasambahin sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Nagmamahal mula kay Maru Cepeda Javier. Maraming salamat sa iyong pagkikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid ay napagpala sa ating programa, we'd like to know you more. So we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman ay may questions or suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. And to listen to our previous broadcast, we are also available sa podcast. Just subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo, dyaryo!
4: Sa pagitan, eh, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kami pagkain.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Yes, anak. Ano yun?
1: Pwede po ba ako kumain ng chocolates na pasalubong ni tita?
0: Oo, pwede ka po kumain.
1: Yehey!
0: Hep, hep. Pwede kumain, pero wag sobra-sobra. 2 pieces lang po ang pwede niyong kainin at uminom ng maraming water after kumain ng sweets. Para di sumakit ang ngipin at lalamunan mo, anak.
1: Yes po, Mami! Aray! Aray! Ang sakit!
0: Anak, ano nangyari? Ba't umiiyak ka?
1: Mami! Mami, ang sakit po nung lalamunan ko.
0: Ha? Bakit? Dahil ba sa chocolate?
1: Opo.
0: Ilan ba kinain mo? Di ba sabi ko sa'yo, 2 pieces lang?
1: Sorry, Mami. Naka 10 pieces po ako.
0: Naku, anak. Sabi ko sa'yo, limit lang ang kain eh. Uminom ka ba ng water after mo kumain ng matamis?
1: Hindi po. Yes po, ininom ko.
0: Nagbili na ako sa'yo kanina. Nag-yes ka, tapos di mo pala susundin? Anak, may consequences talaga kapag di tayo marunong sumunod sa magulang natin.
1: Sorry po, Mami. Di ko na po uulitin.
0: Hindi na talaga dapat maulit pa. At susunod, makinig kay Mami kasi ang gusto ko lang yung makakabuti para sa'yo.
1: Opo, Mami. Promise. Mag-obey na po ako sa inyo.
0: O siya, sige. Tara na, gumayak na tayo at pumunta tayo kay doktora para mapatingnan yung sore throat mo.
1: Opo. Mami, sorry po ulit and thank you po for taking care of me.
2: Isa na namang masiglang Sabado mga kiddos. Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go na mga kiddos at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Masayang Saturday kiddos. I'm Angel Faltado.
4: Wonderful morning! Ako po si Sepa Salmasco!
5: Masiglang araw sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon. Ako po si Rich Gabriel.
6: And of course, hindi pa po huli sa pagbati. Hello! Ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
7: Okido, the 414 Kids Show!
6: Ang programang ito'y hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Kaya ano pang hinihintay niyo? Tune in na sa Okido. Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga friends.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Excited ako sa episode natin today mga kiddos. Pero bago ang lahat, taas muna ang kamay ng mga batang masunurin sa kanilang mga magulang.
8: Amen!
2: Pakiramdam ko, marami ang nagtaas kahit di ko nakikita.
6: Sure po yan ate, tiwala ako sa mga kiddo listeners natin. Mukha lang po kami mga kulit, pero sumusunod po kami sa mga magulang namin.
2: Aba, totoo ba yan?
6: Opo ate, yung last time na nagpapasaway ako, napahamak po ako. Ayoko na po maulit yun.
5: Same experience din po ako kay TJ, ate. Mahirap na.
2: Kayo na naman, Cephas and Angel.
4: No choice po. Need sumunod. Kundi walang baon. Joke lang po. Sumusunod po kasi love ko si Mami. Pero pasaway rin po sometimes.
1: Pwede po ba no comment? Pero trying po maging masunurin.
2: Okay lang yan, kiddos. At least, honest tayo, diba? Huwag kayong mag-alala, naging pasaway rin ako nung kabataan ko and I've learned my lesson. At ang mga lesson na yon, dala ko pa rin hanggang ngayon.
6: Don't worry, di pa naman huli na maitama natin yung hindi magandang ugali natin. Di po ba?
5: Agree ako dyan!
2: Mukhang magiging makabuluhan talaga ang episode natin today dahil ang topic natin ay about obedience and respect. Kaya, ready na ba kayong matuto mga kiddos?
8: Amen!
1: Ready na rin ba kayo sa ating memory verse?
4: Ang memory verse natin today ay mula sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
1: Awesome!
2: Ayos yan mga kiddos. Mga batang nakikinig sa atin ngayon, tandaan ninyo ang ating memory verse.
8: Amen!
5: Kaya mga bata, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang saya dito sa
4: Okido the 414 Kids

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang paboritong pasta ng mga kalbo?
2: Ano daw?
1: Eddie, kalbo nara!
0: Just kidding!
1: Ano ang ibig sabihin kapag nagagalit ang puno o trees?
3: Ano daw?
1: E di, napuno na siya or nas-trees.
0: Just kidding!
3: Ano ang tawag sa pagkain na naninipa?
4: Ano?
3: E di, kikiam!
0: Just kidding!
5: Bakit laging nananalo sa debate ang lapis?
1: Bakit po?
5: Kasi may point siya.
0: Just kidding!
6: Chidos, sana ay napatawa namin kayo sa ating just kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Bakit kailangan nating makinig at sumunod sa ating magulang?
6: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
7: Dahil ang topic natin ay obedience, narito ang ilang fun facts tungkol sa mga hayop na kilala sa pagiging masunurin. Ready na ba kayo makilala sila?
3: Simulan natin sa mga parrots. Hindi lang sila magaling manggaya ng mga salita, kaya rin nilang matuto ng iba't ibang commands at tricks kapag na-train ng maayos.
6: Tama! Kaya naman kilala ang mga parrots bilang isa sa mga smartest birds sa mundo.
7: Kasama rin sa listahan natin ang mga sea lions. Madalas natin sila makita sa marine shows dahil mabilis silang matuto ng hand signals at iba't ibang routines mula sa kanilang trainers.
1: Hindi rin papahuli ang mga rats. Kahit maliit sila, napakatalino nila at kaya nilang matuto ng iba't ibang tasks and directions. Ginagamit pa nga sila sa ilang espesyal na training at research dahil mabilis silang matuto.
3: At alam nyo ba, maging ang mga pigs ay kabilang sa mga smartest animals. Madali rin silang matuto ng tricks at commands, kaya hindi lang sila cute, sobrang talino rin nila.
5: Wow, ang amazing talaga ng creation ni Lord. Kahit ang mga hayop, makikita natin ang halimbawa ng obedience.
8: Amen!
5: Pero napansin ba ninyo kung ano ang pagkakapareho nila? Bukod sa matatalino sila, meron din silang pagiging cooperative at handang sumunod sa kanilang trainers. Dahil dito, nagagawa nilang magtulungan at magampanan ang mga gawaing ipinagkakatiwala sa kanila.
7: Nakaka-amaze po talaga kung paano sila nilikha ng Diyos.
5: Tama, at kung ang mga hayop ay natututong sumunod, mas lalo tayong mga tao naway matuto tayong maging obedient sa ating mga magulang, sa ating mga guro, at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Yan ang aming munting baon para sa inyo mga kiddos. Hanggang sa muli!
8: Amen!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Shana, anak, pakidala nga dito ang mga labada natin dyan sa hamper.
1: Wait lang po, Mama.
2: A few moments later.
0: Shana, pakidala dito yung mga damit sa hamper. Dali at lalaban ko na ang mga yan.
1: Sandali lang po, Mama.
2: A few moments later.
0: Ano ba, Shana? Susunod ka ba sa akin o hindi?
1: Ito na nga po, Mama.
0: Naku, mapapalo na kitang bata ka eh. Kanina pa ako nag-uutos sa'yo. Bakit ang tagal-tagal mo bago sumunod, ha?
1: Eh, kasi po, may tinatapos po kasi ako.
0: Anong tinatapos mo?
1: Eh, wag na lang po.
0: Anong wag na lang po? Sagutin mo ang tanong ko. Ano yung tinatapos mo at hindi ka makasunod agad sa akin?
1: Yung computer games ko po kasi. Kapag tumigil po ako, ay tsak na matatalo ako.
0: Ah, ganon. Kaya pala puro wait lang at sandali lang ang sagot mo sa akin.
1: Eh, sorry na po. Hindi ko na po ulitin.
0: Talagang hindi mo na uulitin. Kasi kukunin ko na ang cellphone mo.
1: Huwag naman po, Mama. Ang hirap po kapag wala akong cellphone.
0: Akin na ang cellphone mo. Ibabalik ko lang yan kapag marunong ka ng sumunod agad sa mga inuutos ko.
1: Mama naman eh. Huwag po. Promise po, susunod na po ako palagi sa inyo.
0: Hindi pwede. Akin na ang cellphone mo kung ayaw mong mas mahirap na parusa ang ibibigay ko sa'yo.
1: Ito na nga po.
3: Uy, si Anna. Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Ni hindi mo nga nasisin eh.
4: Oo nga. Ako rin. Tumatawag pa nga ako sa iyo eh. At bakit samba ko yung mukha mo? May kaaway ka ba?
1: Wala akong kaaway.
3: Oh, ba't nagagalit ka? Galit ka ba sa amin?
1: Naku, iwanan nyo nga muna ako. Ayoko nang kausap. Diyan na nga kayo.
4: Anong nangyari kay Shana? Ano kayang problema ng taong iyon?
3: Jane, tanungin kaya natin si Paul.
4: Sinong Paul? Joel?
3: Si Paul, yung younger brother ni Siana. Baka alam niya kung anong problema ni Siana.
4: O sige, tanungin natin siya.
3: Paul? Paul?
5: Bakit po, Kuya Joel? Bakit mo ako tinatawag?
3: Di ba kapatid ka ni Siana?
5: Ah, oo. Kapatid ko nga si Ate Shana. Bakit?
4: Itatanong lang namin kung anong nangyari kay Ate Shana mo. Ayaw niya kasing makipag-usap sa amin. May problema ba siya?
5: Eh kasi, pinagalitan siya ng mama namin. Inuutusan kasi siya. Tapos hindi siya agad sumusunod.
3: Ah, ganun ba? Kaya pala eh.
5: Tapos, kinuha ni mama ang cellphone niya. Kaya galit siya ngayon kasi importante sa kanya ang cellphone niya.
4: Kaya pala hindi niya nakikita ang mga messages namin sa kanya. Wala pala siyang cellphone ngayon.
5: Ibabalik lang daw sa kanya ang cellphone niya kapag marunong na siyang sumunod.
0: Paul, halika muna dito at tulungan mo si Mama sa pagtiklop ng mga damit.
5: Opo, Mama. Nandyan na po.
0: Pagkatapos, ikaw ang maglagay ng mga ito sa mga closet natin, ha?
5: Opo, Mama. Pagkatapos po nito, ano pa po ang ipapagawa ninyo sa akin?
0: Wala na, anak. Pwede ka nang maglaro kung wala ka nang gagawin.
5: Gagawin ko na lang po ang mga assignments ko, Mama.
0: Ah, o sige. Kailangan mo ba ang tulong ko sa paggawa mo ng assignments?
5: Ako na lang po, Mama. Kaya ko naman pong sagutan yung mga workbooks ko sa school. Kapag hindi ko na lang po maintindihan, saka po ako magpapatulong sa inyo.
0: O sige. Mag-aral ka ng mabuti.
1: Nakakainis! Paborito talaga ni Mama yung si Paul. Kapag si Paul ang kausap niya, ay mabait siya. Pero pag ako, lagi na lang niya ako pinagagalitan.
6: Oh, Shana, anak, may problema ka ba? Bakit nakasimangot ka dyan?
1: Wala po, Papa. Marami lang po akong assignments.
6: Mukhang hindi lang assignment ang problema mo, ah. Sabihin mo na sa akin, ano ba talaga ang problema mo?
1: Eh, kasi po, si Mama kinuha ang cellphone ko. Wala po tuloy akong magamit sa pagre-research ko para sa assignments ko. Ito po.
6: Oh, hindi mo naman kailangan ng cellphone mo para dito. Given na sa workbook mo, ang mga answers dito sa mga worksheets mo, Ang kailangan mo lang gawin ay basahin uli ang workbook at hanapin mo dito ang mga answers.
1: Ganoon po ba?
6: Mukhang hindi ang cellphone mo ang problema mo, anak. Nasabi na sa akin ng mama mo na ang nangyari sa inyong dalawa. Ang tanong ko sa inyo, o ang tanong ko sa iyo, anak, may dahilan ba si mama mo para kunin ang cellphone mo?
1: Eh, hindi daw po ako marunong sumunod sa kanya.
6: Ilang beses mo na ba siyang hindi sinusunod?
1: Maraming beses na po.
6: Alam mo, anak, ayaw naming lumaki ka na hindi marunong sumunod. Kasi kapag nakasanayan mo yan na hindi sumusunod sa amin, gagawin mo rin yan sa ibang mga tao, lalo na sa may mga authority sa'yo. At kapag lumaki kang hindi

0: nasaktan ka. Kaya dinidisiplina kita o dinidisiplina ka namin hanggang bata ka pa lang. At we are trying to train you to be obedient.
1: Ganoon po pala. Hindi po pala dahil hindi ninyo ako mahal.
0: Kung hindi ka namin mahal, hindi ka namin itutuwid sa mga maling ginagawa mo. Pero dahil mahal ka namin, ngayon pa lang ay tinatama na namin ang mga maling gawa mo. At alam mo, diba na ang model natin dito sa bahay ay si Lord Jesus?
1: Opo.
0: Alam mo ba na si Lord Jesus, bata pa lang siya, ay naging obedient na siya sa kanyang mga magulang. He grew not only in stature, but in wisdom and in favor with God and man. Naging mabait siyang anak. Kaya nga, hanggang sa paglaki niya, he became obedient to God the Father, even to the point of death.
1: Talaga po?
0: Oo, anak. Kaya nga, dahil sa kanyang pagsunod, nailigtas niya ang mga tao mula sa kasalanan. Tayo mga tao ang nakinabang dahil sa pagiging obedient niya.
1: Hayaan po ninyo, Papa. Sisikapin ko na po na maging masunuring bata at maging katulad ni Lord Jesus.
2: Ate Shana, gusto mo ba sa iyo na lang itong ballpen na napanalunan ko sa school?
1: Wow, ang ganda naman yan. Sige, akin na lang. Kasi mukhang pambabae yan eh.
2: Oh, sige. Sa iyo na lang.
1: Salamat, Paula. Ang bait mo talagang bata. Kaya marami ang natutuwa sa'yo.
3: Hi, Siana. Kamusta ka na?
1: Okay na ako. Wala na akong bad mood.
4: May cellphone ka na ba ngayon?
1: Oo, ibinalik na ni Mama. Kasi masunurin na daw ako ngayon sa kanya.
3: That's good news. Mukhang makapaglaro ka na ulit with us, ha?
1: Naku, sorry. Nangako ako sa sarili ko na hindi mo na ako maglalaro ng computer games. Naging distraction ko kasi ito sa pag-aaral at sa relationship ko sa family ko.
4: Ganoon ba?
1: Oo, dahil sa kalalaro ko ng computer games, napapabayaan ko ang pag-aaral ko. Tapos, hindi ko nagagawa mga assigned na household chores ko. Kaya nag-aaway tuloy kami ni Mama.
3: Parang gusto ko na rin nagyayahin ka. Titigilan ko na rin muna ang paglalaro ng computer games at mag-focus sa paking pag-aaral.
4: Aba, di ako rin. Gagayahin ko na rin kayo.
1: That's the best thing to do. Let's do it!

0: larawan at special occasion nila this week. Go Kiddos! Greet na!
1: Happy belated birthday sa ating love na love na executive producer ng Okido, si Ate Maloy Salumbides. We love you, Ate Maloy, and we pray that the Lord will continue to bless you because you are a blessing to us. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays, those who are sick and unwell, at sa lahat ng mga nangangailangan ng panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil ikaw ang Diyos na unang umibig sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa amin. Salamat po sa lahat ng provision na ibinibigay mo sa amin sa pang-araw-araw. Lord, nawa ay patuloy kaming lumakad nang naaayon sa inyong salita at nawa, Panginoon, ay maramdaman namin ang inyong pag-ibig. Lord, sa pagkakataong ito, tinatas po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Ngayong linggong ito, salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we pray that they will continue to experience your love and that they will follow your lead sa mga buhay po nila. Salamat po sa lahat ng mga ibinibigay mo sa amin na blessing sa pang-araw-araw. At Lord, alam namin na ngayon sa bansa namin, marami po ang mga nangangailangan ng tulong. May mga tao na may sakit, may mga tao na bumabangon pa rin sa mga trahedya na na-experience sila. At recently, Panginoon, meron kaming mga kababayan na apektado ng bagyo, ng pagbaha. Ang panalangin po namin ay abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at ikaw rin po ang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Lord, we also pray sa mga tao na nakikinig sa amin ngayon na nangangailangan ng pagkilos mo sa kanilang buhay. We pray that they will feel your Holy Spirit guiding them and leading them in the right direction, in the right path in their life. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Mukhang hanggang dito na muna tayo, mga kiddos. Kita-kits ulit tayo next week, ha?
4: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod. Huwag niyo kaming masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Tama! Pero bago tayo magpaalam, gusto muna nating pasalamatan ng ating mga teammates dito sa Okido. Maraming salamat po kina Tita Marvelous Maloy Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Ati Faithful Fatey, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, at Mommy Lovely Leia Morada.
6: Maraming salamat din po kay Ati Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
1: At isang malaking pasasalamat din sa ating mga program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV at World Vision.
7: Ako po si Angel.
5: Ako naman po si Rich.
8: I'm Setas.
3: At ako naman si TJ.
1: At ako si Ate Michelle. Samahan niyo ulit kami sa susunod dito lang sa Okido, the 414 Kid Show. Bye mga kiddos. God bless.

0: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: We love you, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Babalik muli po, Family Matters. Kayo po ay siguro ay nakaabang na rin kanina. Meron na nga ang aga ni, mamaya ko nababatiin yung mga nag-greet sa atin sa Facebook Live po natin. Ano? Pero dun po sa inyo na kakatsunin lang po, kayo po ay nakikinig po sa programang Family Matters. Paki-like and share po ang ating program for today. Of course, hindi ko naman sasabihin hindi maganda yung topic, di ba? Pero maganda po talaga yung topic natin today. Angkop na angkop po sa ating mga parents who are currently taking care of mga kids na hindi biologically galing po sa inyo. Maaring ito po ay through foster care or adoption or pinaalaga po sa inyo ng inyong mga kamag-anak. O di po kaya talagang the Lord brought you to a place where kayo po ay caregiver po ng mga batang sa kasalukuyan ay wala pong mga magulang na nag-aalaga sa kanila. No po? So if you are naka-tune in na po kayo dito po sa 702, paki-share nyo na nga po ang ating program for today. Marami po sa inyo ay nasa Facebook Live po natin. Iba naman po ay nasa YouTube channel po natin. O di kaya ay na mga nasa sasakyan sa mga radio po ninyo. Or na i-download nyo na po ang ating official app sa inyong mga mobile phones. Or ang aking favorite group of people, yung mga naka-transistor radio po sa kani-kanilang mga bahay. So kung kayo po ay nasa transistor radio or nasa radio po sa inyong mga sasakyan, naririnig nyo po ang boses po ni Ate Isatika. And Daddy, your turn to greet.
2: Sana po ay... Una ay inyong i-share ang ating broadcast today. Angkop na angkop po ito sa mga nasa syudad na sobrang busy sa lahat ng bagay. You know, things have a way of overtaking our priorities. And so, ngayong araw po na ito, nawa ay maging blessed kayo sa ating usapan today. Ang title po ng ating usapan today is Resolving the Marriage versus Parenting Dilemma. Mm-mm. Bakit versus?
1: Kasi ginagawa natin versus. Dapat hindi versus.
2: Yung pag versus, magkatunggali. magkaaway, magkatunggali. You know, ganyan. So, bakit versus? Diba? Yung aming pag-uusapan today na bakit versus nga naman. Kasi madalas po ay iyan ang nagiging dilemma. Kaya ang tawag natin dilemma. No? Problema, pagdating po sa buhay pampamilya, lalo na in this busy, sabi nga nila, dog-eat-dog, rat-race society. Mm-hmm. No? All with good intentions. Great intentions. Kaya lang, I know for a fact that there's no other time in recent history na to where ang pamilya ay na-attack. Mm. No? And alam nyo, yung what happens outside the home, expected na natin yun. Di ba? Yun ang gusto ni Satan, di ba? To steal, to kill, to destroy. Isang priest na pinapakinggan ko, sabi niya, When Satan first attacked, mm-hmm, ang uno niyang inatake pamilya, mm-hmm, si Adam at si Eve. Mm-hmm. Diba? Yun ang uno niyang inattack, to destroy the family, right? And so, even well-meaning parents who, you know, na ang kanilang desire ay to have to provide for their homes, to provide for their families, ay kung minsan yung pagpapala mismo ng trabaho o business ay nagiging sumpa sa atin, no? Nagiging kasamaan sa ating mga pamilya. So, you know, yan po ang pag-uusapan today. Napakahalaga po yung usapan na to natin.
1: Let us go na po sa ating Bible reading. Noong inaaral ko po yung ating lesson for today, yung ating script. Pagbasa ko dun sa, kasi ako po nagbabasa ng Tagalog verse po natin. Nagulat ako. Sabi ko, anong book ito? Kasi parang first time ko siyang na-encounter. Sabi ko, anong book ito? Mangangaral. Ayun, sa mga
2: mangangaral.
1: Mangangaral. Yeah.
2: Title. Mangangaral is person, title.
1: Right.
2: Yes.
1: Sabi ko, anong book 'yon? Sinerch ko, tinignan ko yung next page kasi ikaw yung English version, ano? Ecclesiastes.
2: Siya ang pinakakaibang translation.
1: Pero inisip ko kasi, well, I guess, okay, I see the connection now. Kasi Ecclesia, church, right? Ecclesiastes. So inisip ko pa, inahirapan na kong i-connect yung dalawa. But anyways, punta po tayo sa ating Bible reading for today.
2: Tagalog, nakakalimutan na niya.
1: It's the brain fog in me today.
2: Mangangaral.
1: Ang ika-apat po na chapter at verses 9 to 11, babasahin ko po sa inyo ang Tagalog version. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya?
2: Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 11, reading Paul from the New Living Translation or the NLT. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Kaya po yan ang aking napiling verse dahil po sa ating title ng ating discussion today is the marriage versus parenting dilemma. Resolve natin. Ang mga magulang po today, actually, alam mo, nag-umpisa to nung dumala, no? Noong COVID time. Naakala ng mga tao, since work from home, school from home, lahat from home, ay mas lalong malalapit ang mga pamilya sa isa't isa. Ang nangyari ay yung ating trabaho at yung ating eskwela at dahil sa ating mga gadget ay nagkasama-sama, magkakatabi tayo ngunit tayo po ay magkakahiwalay. Naalala nyo, last week ang topic namin is tech addiction ng mga bata, right? And we outlined anong mga pwede nating gawin dahil ang mga bata today ay nakasalpak na ang kanilang mukha sa mga gadgets nila, no? And at the same time, ito na ngayon. So ngayon, ang kalaban ng pamilya ay hindi lamang yung maghiwalay, nag-away, o magtrabaho sa malayong lugar. Ngayon, even people who are inside the home are isolated in the home. Right? Ang dami na po namin nakaka-counsel na mag-asawa na they're intact, magkasama, they love each other, pero hindi sila magkasundo dahil po ay sa parenting issue. Yung isa may kanyang paraan, yung isa may kanyang paraan, yung isa may priority ng magpo-provide sa pamilya, isa mag-priority mag-alaga sa pamilya. All of them are concerned with being a good parent, providing a good home sa kanilang tahanan, ngunit ang nagiging resulta po ay kasiraan naman ng tahanan. Bakit nangyayari yun? At ano? Kaya tama yung Ecclesiastes eh. parang tingin ko lang medyo nasobrahan si Solomon, no? Kasi 1,000 po yung asawa niya eh. Medyo na over, no? Kasi sabi niya, you know, it is better to succeed pag may kasama ka.
1: Mm-mm.
2: Pag giniginaw ka, may kasama ka. Pag narapa ka, ay merong tutulong sa'yo. But how can you do it when you are alone?
1: Mm-hmm.
2: Ang marriage po ay kinreate ng Panginoon. Sa Genesis pa lang, no? Ang sabi, it was not good for man to be alone.
1: Mm-hmm.
2: Right? And so I will make for him a helpmate for her. Eh, yun pala yung design ng Panginoon. Eh, bakit ang nangyayari na dahil sa pamamagitan ng ating desire na maging magandang magulang, maayos na magulang, mag-provide sa ating mga anak, lahat-lahat, etc., etc., bakit na ang nangyayari, naging magkatunggali ang relasyong pag-mag-asawa at ang relasyon na bilang magulang, no? Paano nangyayari yon? Kasi po, tayo po ay masakit man sabihin, sumusuway sa design ng Panginoon. Na lahat ng bagay, kung tayo po ay mag-a-achieve ng success in our homes, in our family, we must do it together. No, we must, naintindihan ko po na minsan, meron po tayong mga kapatid sa Panginoon who are single parents. I mean, much respect to the talagang ipinagpapagal mo, talagang iginagapang mo yung ganong situation. Ando na po tayo. But we're talking about people who have marriages who are intact. Magkasama. Pero nangyari yung pagpapala na pagiging magulang and the privilege that you have to provide for your children and to raise godly children, nagiging kontra pa. Nagiging issue pa ng paghiwalay ng mag-asawa.
1: Mm-hmm.
2: Nagiging issue pa ng pag-aaway ng mag-asawa. Paano ba nating mababalance ito?
1: Mm-hmm.
2: Alam ko, pag nagtuturo ako ng marriage and seminars, pag natuturo tayo ng parenting and marriage and family seminars, no? Pag natuturo tayo ng ganyan, meron ako yung isang poster na every time parang akong ginagamit. Yung ano, if you put your children first, your marriage will suffer.
1: Mm-hmm.
2: But if you put your marriage first, your children and your family will be blessed.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Unfortunately, ganun na po yung labanan today. Marami po sa atin eh, aalis tayo ng in order to decide to provide for our family, aalis tayo ng madaling araw, tulog ang bata, babalik tayo, tulog ang bata. Siyempre, gusto mong habulin yung pagkakataon na yun. Ang nangyari, yung nga, nagiging magkatunggali yung marriage life and parenting life. Diba? But that's not the design of God.
1: Mm-hmm.
2: The design of God is for us to do family life together. And ano ba yung talagang dapat na priority natin na pwede natin gawin?
1: Mm-hmm.
2: In fact, to some of you na nakikinig na mag-asawa, if sa inyo po ay meron kayong mga ginagawa bilang mag-asawa in order for you to be able to strengthen the marriage amidst the mix of working and parenting, i-comment nyo nga po dito para naman makakuha ng tips yung mga ibang ating
1: mga
2: listeners.
1: Ano yung ginagawa nila mag-asawa in order to strengthen.
2: Okay. Yes. Yeah. Despite the challenges.
1: Kung kayo po ay kaka-tune inyo lang po, ang ating topic po for today is resolving the marriage versus parenting dilemma. Actually, hindi naman siya, sabi mo kasi versus, tapos ano yung term mo kanina, hindi naman kasi dapat siya,
2: hindi dapat versus, pero nagiging ganon.
1: Kasi nga, ako, I have to admit, as a mom, di ba, your children are so dependent on you.
2: Right.
1: Nasa sinapupunan pa lang eh. So, it's talagang madalas, the marriage takes second priority once nagkaroon ka na po ng anak. But it shouldn't be dahil po, kids din po natin ang magsasuffer kapag po pinabayaan po natin yung marriage po natin. But part of that, we have about, let me see, mga 2 more minutes. Sige.
2: Yeah, at mga kalalakihan naman, nagtatrabaho, puro trabaho. Again, with the desire to...
1: yung motibo eh.
2: Oo, pag nagtuturo tayo ng marriage, you know, and family relations sa mga churches, no, pag nag-seminar tayo, we really put an emphasis on that. Kasi yung motives naman, tama.
1: Mm-mm.
2: The motives naman, tama. Pero if you will look at internally sa inyong mga marriages, you'll begin to see na parang nalalayo
1: Mm-mm.
2: sa isang isa't isa. And sabi nga natin, anong point na nag-provide tayo sa pamilya natin, mga anak natin, obviously love natin. Kaya alam mo yung may kasabihan sa Amerika yung ano, yung empty nester.
1: Mm-mm.
2: Diba? Yung,
1: pagka ano, yung dalawa na lang ulit.
2: Kayong dalawa na lang. Tapos di na kayo magkakilala. Kasi nga, kayong dalawa na lang. Kasi nawala yung connection ninyo. You made your connections through your children, through your grandchildren, pero pagka kayo, kaya nagkakaroon ng tinatawag na midlife crisis.
1: Mm-mm.
2: Usually, halos sabay yan sa emptiness syndrome.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang masyado ramdam minsan sa Pilipinas dahil tayo, pag nag-asawa ating mga anak, lalo tayong dumadami ang pamilya imbis na nawawalay.
1: Mm-hmm.
2: Pero in today's modern time, hindi na rin. Kasi ngayon, ang mag-asawa, pag nag-asawa, they leave the house, they have their own life, and empty nesters. And you have a midlife crisis. Kasi ngayon, nabuhay ka para sa iyong mga anak to provide for your children, take care of your children, enjoy your children. Now they're no longer there.
1: Yeah.
2: Right? Nasisira ang marriage in the midlife. No?
1: Yeah, so yan po ang topic natin for today. Kuha na po kayo ng ballpen ninyo at yung notebook po ninyo dahil sa pagbabalik po natin from our break, tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion about parenting and marriage. Paano po dapat ito nagko-complement, hindi po siya magkaaway. Sa ating topic po na resolving the marriage versus parenting dilemma. Ito, basahin ko lang po yung ating introduction, ano? Sabi po dito, madalas po talaga na when raising children, it is remarkably easy for parents to pour out all their time, energy, and emotional bandwidth sa mga bata. I think lalo, pero although separate nga yun, sabi mo kasi kami bilang nanay sa nurturing sa bahay, sa daily na mga kinakailangan gawin, tapos ang mga men naman in the provision, no, in the providing of the needs for the family. Pero sabi po dito, across articles daw, iba-ibang articles po, mababasa niyo po from Rooted Ministry.
2: Nung nire-research ko to, and daming gumagawa ng studies about
1: this. Oh, wow. Talaga.
2: So apparently, issue talaga siya.
1: Oh, issue siya talaga. Uh-oh. Pero from the several articles that you read, no, from Rooted Ministry by Katie Polsky, Family Life by Krieger, Southeast Kentucky Behavioral Health by Collier, sabi po dito, meron daw, sabi mo, a shared core truth emerges.
2: Uh-oh.
1: It's the same across different
2: iba-iba
1: studies.
2: Iba-iba yan, ha? Christian tsaka secular studies. Ha?
1: Ang sabi dito, the strongest gift parents can give their children is a healthy, loving, and prioritized marriage. So dapat pala hindi nagte-take ano ng
2: second place
1: ang marriage, kundi ito ay regalo natin sa ating mga anak. Kasi nga daw, neglecting the marital bond during the hectic child-rearing years often leaves couples feeling distant roommates daw pag wala na daw yung mga bata. Para kayo naninibago ng ano, like start na naman ng pag-i-introduce natin sa bawat isa, no? So, realigning priorities creates a stable home environment, guards against burnout, and sets the stage for a lifelong partnership. Kasi tandaan nyo po, ang parenting doesn't stop when your kids are gone. Gone sila physically.
2: Right.
1: So, kayong dalawang mag-asawa at alos kayo, hindi nyo na alam paano kayo mag-uusap.
2: Wala na. Hindi na kayo magkakilala.
1: Pero yung impact natin as parents ay hanggang sa pag-adult po ng ating mga anak ay tuloy-tuloy yan. So, Daddy, ano yung una natin?
2: Meron daw, ano kasi, meron daw three ways marriages inadvertently take a backseat. Ibig sabihin, hindi natin sinasadya. Wala naman gumigising sa umagang mag-asawa at sabihin niya, sisirain ko, marriage ko today. Wala naman ganun, di ba? Pero tatlong paraan daw kung paano nangyayari na di mo sinasadya, di mo mamalayan na suddenly your marriage takes a backseat. No? May tatlo daw, top in the studies, right? Yung una ay shifting to purely logistical communication. Ibig sabihin, talking business. Sa dami ng ating ginagawa, sinong mag hahatid sa bata, sino magsusundo, sino magluluto, sino magbabayad ng bill, sino magmamanage ng bank account, sinong magaganito. Wala na pong genuine connection with the with family.
1: Alala ko nga noon nung nag-start na ako, medyo nag-give in ako sa iyo doon sa ating Friday dates, ano? Kasi nga sabi ko noona nire-reject ko 'yan. So nung lumalabas tayo, even sa lunch date natin, ang pinag-uusapan pa rin mga bata.
2: Mga bata pa rin.
1: Mga anak pa rin ang pinag-uusapan.
2: Mga bata pa rin. And again, hindi po masama. Kasi nga, mahal natin sila.
1: Of course, yes.
2: Pero sabi doon, number one po ito. No, pag nangyari yung communication, usapang pamag-asawa, ay naging logistical na lang. No, what to do, what to provide, what to buy, what to pay for, what to prioritize, what to ano. And nawala na yung personal na usapan. Yung bang naalala niyo nung unang panahon na magtatawagan kayo, no? Kasi matanda na eh, tawagan, no? Ngayon, text na lang, di ba? Yung ano, kamusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Mabuti naman. Mga 5 hours later, kamusta ka na? Mabuti naman. Mabuti naman. I mean, we laugh at that, but those are connections that we create.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Those are connections that we create. Checking up on each other. Kumain ka na? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Yung mga ganon. Nawawala yung communications na ganun.
1: Mm-mm.
2: Yung checking up on each other. Okay? And sasegue ako ng konti. This is where trouble happens. No? Kasi, after a while, pag na-dislodge yung communication ng pamag-asawa, may iba nang mag-check niya na kamusta ka na. Kamusta ka na? Kumain ka na ba?
1: Mm-mm.
2: Anong ginagawa mo? O mukhang pagod ka na? O mukhang ganito? Pretty soon, other people will be doing the same thing.
1: Mm-mm.
2: And, ayan na nga, inadvertently, this tragedy happens in a marriage.
1: Right. You get emotionally connected dun sa nangangamusta
2: sa'yo. And you know, that happens in, in some careers that are very, very hectic. Kasi, for example, huwag na tayo lumayo, pastor. Right? Ang asawa mo wala sa ministry.
1: O di kaya sobrang busy nag-aalaga nga ng mga anak.
2: Right. So, ngayon, naghahanap ka ng kakonek. Magkaiba kayo ng wavelength ng usapan. Yung usapan mo, ministry, teolohiya, okay, law school, medicine, whatever. Pag-uwi mo sa bahay, hindi kayo magkakonek. Right? Kasi yung mundo mo iba, yung mundo niya iba. Ayun na. Puro logistical na usapan.
1: Okay. So, another one
2: number
1: po,
2: two.
1: No? Is over-scheduling and giving kids activities absolute priority. Societal pressure often leads parents to construct family life entirely around children's extracurricular. Puro yung mga bata, lalo na kasi yung certain age, ano, lalo yung school age na mga kids natin. When every weekend and evening is consumed by child-centered commitments, the marriage receives only leftovers.
2: Right. Wala na.
1: Tira-tira na lang. Hindi siya intentional. Kung may extra time ka na lang. So, yun yung nagiging
2: Ang masakit na minsan, you almost feel like yung mag-asawa na you have to ask. You have to beg, you have to ask for something. That's straining on the marriage.
1: Right? And then yung pangatlo po natin ay unchecked distractions and unbounded commitment. So even though during quiet moments na kayong dalawa na lang mag-asawa, no?
2: Oh.
1: Nakatulog na yung mga anak or either nasa school yung mga anak, wala sila sa tabi mo. Pero meron pa rin other distractions like social media,
2: right?
1: Diba? Streaming platforms or working late. Ayan, guilty ako dyan lately itong mga past few days, diba? Talagang baon-baon ko po.
2: Kasi
1: may mga deadlines po ako. Masegue lang pala din ako. Habang total last na ano yun, ano? Ayan, sabi kasi, failing to set firm boundaries around work. lately talaga, medyo naghahabol tayo because susama nyo rin po sa prayer sure if there's anyone around the Mandaluyong area, Mandaluyong, Makati, Quezon City. Ay, hindi pala, Mandaluyong lang pala to. Kasi nga, residence po ito ng Mandaluyong. But we are preparing po kasi, no, for the opening of a Bachelor of Science in Social Work dyan po sa ating City College. Mandaluyong College of Science and Technology. And we have a visit ngayon kasi sa CHED this week. Actually, tomorrow. So medyo nga, kaya nagbo-brain fog po ako kasi yung utak ko talagang ano, na-overwhelm po ako sa mga kailangan mga gawin. But if you are interested, no, in enrolling your child, next year po yan, Lord willing, pumasa po tayo sa lahat ng requirements. Kiniklaim ko na po yan, papasa tayo sa requirements ng CHED para makapagbukas tayo next week.
2: Right.
1: But I would like to greet, ayan, I would like to greet Ma'am Annie Glee Suarez. She was one of the best reviewers po namin yan nung nagre-review kami for board exam. But she's a court social worker sa Dako, Mandaluyong. And nag-abot kami kahapon sa bangko. And sobrang galing ng memory niya nung nakita niya ako, Miss Tika, samantalang I've never met her personally, no? Pero hello po, Ma'am, Ma'am Annie. Thank you po for being so friendly sa akin yesterday. So I'm requesting prayer. Yun po yung aking isiningit. Kung maalala niyo lang po is maipag-pray niyo lang po as we prepare for ano, no? Yung program na yan dito sa City College po natin sa Dako, Mandaluyong. All right, so let's continue that.
2: Let's go to the four reasons bakit natin dapat i-prioritize ang marriage over children.
1: Mm-mm.
2: Bakit natin dapat unahin ang ating relasyong pang-mag-asawa, no, above, higit sa ating pagiging parent.
1: Mm-hmm.
2: Controversial to sa Filipino context ng pamilya. Diba? Ano yan? Parating, ano yan? Yun ang concept natin. Pero bakit daw? May apat pong dahilan. Base po sa datos na ating pinag-aaralan, pinagbasihan nito, ay yung una daw ay, pag inunan mo daw ang marriage over your children, it will provide emotional security and stable foundation for your children.
1: Freaking.
2: Wow! No? Magpo-provide daw po ito ng stability, emotional stability and foundation. So your research shows that children thrive emotionally and behaviorally when raised in a home anchored by a strong, loving marital relationships.
1: Mm.
2: No? Witnessing a unified front creates a profound sense of safety and emotional stability that directly reduces anxiety and behavior struggles in children.
1: Mm.
2: As a counselor po, a family counselor, I cannot tell you how many times I have seen good children na because ang pamilya ay, ang mag-asawa ay naghiwalay at hindi naging maayos, ang damage po na tumatanggap nito ay ang bata.
1: Yes.
2: It is the children that receive the most damage.
1: Yes.
2: Bakit po? Kasi po, tayo na mga magulang who are the anchor of their stability, yun ang nag-crumble. So, paano ngayon sila?
1: Mm-hmm.
2: Right? Paano ngayon sila? Ano ngayon kung nasa magandang paaralan sila? Ano ngayon kung matalino sila? When the very foundations of their whole life, which is their family, ay nasira.
1: Mm.
2: Right? So, talagang yung kitang-kita po namin, dahil ko na po nakita mga bata, lalo po man din mga bata ngayon, kung ano-anong pinagagawa sa kanilang sarili in order to deal with ano, to deal with pressures, no? Nung unang panahon, yung mga panahon namin eh, yung bata ay pag nagbisyo, nag-inom, nagsigarilyo, nagbarkada, malala na yun eh. Ngayon po hindi lang ganun. Ngayon they harm themselves. No? They put undue pressure on themselves. I have seen children literally, mentally, psychologically collapse under the weight, no? And then sila mismo are not able to have their own good relationships kasi nakita nila yung mga magulang nila ganun, takot sila ngayon.
1: Mm-mm.
2: over the same things.
1: Mm-mm.
2: So you know, if that's one number one reason why you should invest in your marriage. Mm-hmm. No? Number two.
1: Number two po natin is it models healthy relationship dynamics, healthy relationship dynamics for the future. Sabi po dito, pag po kasi napapanood po tayo ng mga anak po natin, ano, observing yung tayong mga parents, that we prioritize our marriage, it demonstrates that real partnership really requires work, mutual respect, and intentionality. Giving children a healthy blueprint for their own future adult relationships. Kasi nga, actually, before you ended yung ano, sinasabi mo, ano, na because if they don't have a healthy model,
2: right,
1: sila, wala silang basihan, uh-oh, right? Wala silang basihan.
2: Wala silang framework.
1: Wala silang framework. Uh-oh. So, ang nangyayari, either ayaw na lang nila, or hindi din sila nakakahanap ng maayos.
2: Or they will just create their own rules based on feeling nila.
1: No? Kasi wala naman guidelines.
2: Wala silang napanood.
1: So, mahirap po yun. Kasi nga, na yung mga kids, wala po silang nagiging model. So, very, very important po na tayo pong mga mag-asawa, tayo pong mga parents, is talagang we give priority to making our marriage strong. Okay? Next one, Dad.
2: Number three po, it's that a good marriage prevents parental burnout. Nako! Opo. Pouring 100% of all your energy into parenting without emotional nourishment from a partner leads to exhaustion, stress, and eventually, resentment. Anong resentment sa Tagalog? Parang pagtanggi.
1: Pagtanggi. Yes, yes.
2: To push away. A strong marital connection acts as a buffer against parenting stress, replenishing emotional reserves so that parents can show up with more patience and more presence.
1: Mm.
2: No? Pagka po nag-focus tayo on our marriage, hindi tayo masusunog kaagad. Hindi magkakaroon ng feeling na puro ako na lang. No? Magiging ano po kayo, magkakainan kasi yan eh. No? Pag nagkanya-kanya tayo, sasabihin ng isa, puro ako na lang nag-aalaga. Sabi ng isa, puro ako na lang tatrabaho. But the design is for you to do it together.
1: Mm-mm.
2: Right? To bring, sabi ko nga, I've always said this, to bring what you have to the table. Ito yung ano ko, sukli ko dito. Mm-hmm. Ano yung sa iyo? And then you feed off of that, mm-hmm, that energy.
1: Mm-hmm.
2: No? Napakahalaga po niyan.
1: All right. Number four naman po natin, sabi po dito is, it protects long-term family stability and guards against, yung sinabi mong emptiness breakdown. Kasi nga, if you do not prioritize your marriage, and then suddenly your kids all now leave, sabi po dito, parenting active children is a temporary season, but marriage is designed to last a lifetime.
2: Right.
1: Couples who neglect their relationship during the child-rearing years risk waking up to an empty nest na wala daw silang anything in common.
2: Right.
1: Contributing to high divorce rates among older couples. Actually, minsan nagtataka ako dyan eh, no? Kasi isipin mo, bakit may mga couples ka na naghihiwalay sila or nagbe-breakdown yung marriage nila after 20, 30 years?
2: Right.
1: Eh, ito pala yung nagiging reason, ano? Kasi while the children is there, you try to keep the marriage kasi ang lagi nilang sinasabi for the sake of the children, right? But once the reason for remaining is gone, then dun po nagbe-breakdown po yung ating mga marriages. So, keeping the marriage primary ensures a thriving partnership long after the children leave home. Yan po.
2: In fact, binabasa ko yung statistic eto eh. Ang highest divorce rates daw o paghihiwalay ng mag-asawa, nasa dalawa. Yung una, pagbagong kasal.
1: Oh, okay.
2: Kasi adjustment.
1: Oo, so suddenly
2: yung pangalawa, sa midlife.
1: Wow.
2: Can you imagine, yung nag-uumpisa pa lang, gets ko yun eh. Kasi hirapan kayo mag-adjust.
1: Suddenly, bigla kang parang nagulat, ganito pala.
2: Oo. Pero yung sa midlife, and how many people have we seen that had marriage issues na ganun? Kung kailan pa tumanda na sila, older na sila, in their what? 40s and 50s, dun pa sila maghihiwalay, dun pa sila magkakaroon ng breakdown.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi po, malamang naibuhos ng lahat ng energy sa parenting and providing for the children.
1: No?
2: So again, sabi ko po kanina, sa mga may asawa po na ano po yung ilan sa mga ginagawa ninyong mag-asawa na na to help strengthen your marriage. Baka pwede niyo pong i-share sa chat group natin.
1: Mm-mm.
2: Kami po tumatanda na kami. Pahidan mo. Natawa ko sa ating kagabi. Pahidan mo yung tuhod ko. Sabi ko, sige, ako na. Hindi ako na papahid. Bakit? Kasi papahiran ko yung balikat ko. Pero nag-check-in kami on a soul level.
1: Grabe. Doon po sa mga hindi po na nakakalam po sa inyo, kami po ni Pastor
2: Natawa
1: James.
2: Na lang. Pagkatapos kita lagyan sa tuhod mo, iiling-iling na lang ako. Say, my goodness. Tumatanda lang kami. Say, hindi ako na. So, pinahid ako yung tuhod niya. Bakit? Eh, kasi maglalagay din ako sa balikat ko.
1: Pasensya na po kayo, mga lolo't lola na po talaga kami. Grabe, no? Nagsimula kami, teenagers pa lang. Tapos ngayon, mga Bengay na ang ginagamit, mga white flower.
2: Oh, I never thought. When I was younger, pinagtatawanan natin yung mga di ba? Ano pa bang mo? Tiger balm. Ngayon naman!
1: Yan, pero yes po, daily check-in on the soul level.
2: Soul level.
1: Ask more personal, imbis na isang tabi po muna natin ang work, isang tabi natin yung other obligations natin, but just
2: asawa mo galing, bumalik galing trabaho, gusto mong kape, gusto mong kainin, musta ka na, kamusta yung trabaho. Anong ginawa mo? Yung mga ganong question ba?
1: I think it also really changes with time and age, no? Kasi nga, like I said, before po ako, bilang nanay, because my kids were so dependent on me,
2: right.
1: So priority ko po talaga yung mga bata. Kaya pag iniyayaya niya po ako, nandun yung katawan ko kasama niya, pero yung isip ko, ay wala po.
2: Sabi niya, lulog tayo sa inyo, matutulog lang naman ako doon. Sabi ko, ayaw mo naman, pagpahinga ka.
1: Minsan pa, ganito po ka-sweet si Pastor James. De, syempre, mahalang sine. Ako, iniisip ko, sayang naman ang pera, di ba? Tapos sa kanya, iniisip niya, hindi mo mababayaran yung sleep daw na nakuha ko sa loob ng sine.
2: Kulang doon lang, lala siyang kumot eh. Pero mali na panood namin, nakagising siya.
1: Yung huling pinanood. Yeah. So yun po, check on each other. Actually, sobrang sobrang convenient na po for us because of the access po natin with our cell phone. Even
2: yes,
1: during the day, lately, magkahiwalay po kami ng workplace.
2: Dati
1: no?
2: Buong araw ka hindi makikita eh, di ba?
1: So check on each other during the day. Kamusta ka na? Or nag-lunch ka na ba? Important po yun, yung daily connections po natin. And then number two, Dad, yung number
2: practice
1: two mo na
2: yan? The art of saying no. Mahalaga po ito.
1: Oh, wow. Okay. Ano ba yan?
2: Protect your marital time by setting boundaries, firm boundaries. That means saying no to excessive extracurriculars, non-essential commitments, late work hours, digital distractions. You can say yes to quality time with your spouse. Whatever that is. So, for example, sa akin, pag naghahabol po siya ng whatever paperwork that she's doing, sasabayan ko. Gagawa na rin ako. Sasabayan ko na siya. So gagawa din akong paperwork, right? But we make connection. Gusto mo kape, gusto mo kumain, gusto mo ganito. We have to say no to some things in order to be able to say yes to our marriage.
1: Mm-mm.
2: Right? That would mean sometimes saying no to commitments.
1: Mm-hmm.
2: Saying no to so many other things. Maybe may personal decided time ka na ito yung gagawin mo. But, say no. Say no. Now, by saying no to other things, you're saying yes to your spouse.
1: Mm-hmm.
2: Even though you didn't say yes.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Practice the art of saying no. Napakahalaga po niyan. No, in today's day na dati ang trabaho natin sa trabaho lang. Ngayon, pag-uwi sa bahay, may Zoom meeting.
1: Yes.
2: Diba? May ano, face calls, may ganito. Mm-mm. Lalo na ang trabaho ngayon, hindi na pang ngayon lang. Minsan, trabaho mo overseas, kausap mo taga-ibang bansa. So, kailangan gabi kayo mag-usap. Paano na yun? Diba? Paano gagawin mo dun? You know, you have to learn to balance the say no. No, I can't do that. Yes. Mm-mm. By saying no to other things, you are actually saying yes to your marriage. Mm.
1: Or if we know na merong mga times na talagang hindi ka makano to something, no? Then bring your spouse, no? Do it together. Isama mo para at least physically, tsaka nakikita nila. I think one is the greatest blessings ko po personally, no, as a spouse. Kasi po, kami po ni Pastor James, we're called to ministry. So we do things together. In fact, nilagay ko yun as number 5, siningit ko yan na how to, what things that you can do, no, do ministry together. Kung hindi man kayo pastor or asawa ng pastor, maghanap kayo ng things that you can do na magkasama po kayo.
2: Mahanap ka ng paraan to contribute to it. Kahit magkaiba kayo ng mundo, hanap ka ng imposible na wala kang way na makakontribute. Right? It's impossible for you not to be able to do that.
1: Yes, no? Po. Okay. Sabi ni Ate Thelma Manjaris, ako po, masakit po lagi ang tuhod. Opo ate, nahawa po ata ako sa nahawa po ako sa iyo. And the third one, Dad.
2: Plan an annual couples getaway or abandon annually.
1: ang ganda niya na.
2: Ganda yan. Commit to getting away together at least once a year without the children.
1: Wow.
2: Taking time away from familiar home routines allows couples to recharge, reconnect deeply, remember why they fell in love in the first place. No? Hindi naman po kinakailangan ito na, you know, super duper duper expensive na mag-out of the country kayo kung saan-saan. Unless you can.
1: Uh-huh.
2: Diba? Pero yung idea po ng paglalaan ng panahon, oras, napakahalaga nun eh. Mm-hmm. Napakahalaga nun.
1: Yeah. Like tayo, naisip ko lang ano, well, yun nga, we try na pag Fridays po namin meron kaming time alone, no? Pero hindi namin siya talaga always nagagawa. But sinusubukan po namin, there was a time na kapag yung Fridays were busy, yung Tuesday natin, right after nito, nagla-lunch po kami. So, yun yung time alone namin together. But you don't have to always go out. Yun nga yung tanong natin, kayong mga nakikinig, what do you do? O di kaya kung let's say, ano na po kayo, you are a widow or widower when your spouse was alive, ano po yung ginagawa ninyo para may time alone kayo? Or kami po, pag yun, coffee time po namin. Minsan, pag sobrang busy na hindi kami makalabas, gagawin niya, bibili siyang dessert, dadalhin po niya sa bahay para at least kahit pa paano, meron pa rin po kami.
2: Yung kwarto, manunood kami dalawa.
1: Oo, important po talaga yun eh. Na-appreciate ko si, I have a friend of mine, hindi ko nalang babanggitin kung sino siya. Pero talagang pag meron kami mga schedule na we work around dahil ang dami namin mga Zoom meetings, may mga activities dito, activity dyan. Talagang pag sinabi niya, no, it's my time with my family. No, it's my time. Hindi siya talagang sinasabi niya na, ano, no, I can't do that because it's my time with my family. Dapat talaga, intentional po talaga tayo eh. Kasi kung otherwise ang mangyayari, tira-tira ang may iwan. And we don't like that because dapat
2: or by the
1: talaga,
2: time ka mag-spend ng time, yung atira na, wala na, pagod ka na, wala na. Lanta ka na. Uti ka po, no? When we say no to other things, we say yes to the marriage. And I'm sure a lot of people are saying, talaga po, Pastor, kailangan ba ano? Either or. Pagdating po sa marriage relationship, opo. It's like, you have to, sabi mo nga, intentional, choose this one.
1: Mm-mm.
2: You have to choose this one.
1: Mm-mm.
2: Okay, magalala. Your children will understand.
1: Ako meron akong confession eh. Palang nung Sunday lang, di ba? Nung Sunday, it was a simple thing. But si Pastor po, nag-preach po siya sa FOSIM nga, no? Which is like 1 kilometer away from our church. So nauna po siya. And prior to that, he was asking me, Sam niya, ano, sasama ka ba? Before, in the past, because I conducted the choir, so hindi po talaga ako nakakaalis pag meron po siyang preaching engagement kasi hawak ko po yung choir. But for the past couple of years, I had turned it over to another ministry leader po namin. So I don't do choir anymore. So wala na akong talagang specific assignment on Sundays na hindi ko pwedeng, hindi ako pwedeng umalis. But for some reason, that Sunday, the other day, madami pa akong other things na gustong gawin. Madami pa akong gusto kong batiin yung mga tao sa church. And I knew people were expecting me because it was the day after my birthday. So, nung tinanong niya po ako noong umaga, sabi niya, ano, sama ka ba? Sabi ko, hindi na lang, iwan na lang ako. So, nagpaiwan po ako. Pero in the middle, naisip ko, wait lang. Sabi ko, I think my husband would appreciate it kung talagang sasamahan ko talaga siya. So ang ginawa ko, tinapos ko muna yung other obligations ko po sa church. Buti na nga lang po, malapit. So sumakay lang po ako ng tricycle and then I followed him.
2: Nagulat na lang po ako eh.
1: Oo, and I'm so glad that I did. Kasi po, actually, nakikita mo sa Facebook, sabi ko nga, sana nakunan kita eh, di ba? My husband, after seeing me, kasi talagang shock na shock po talaga siya nung nakita niya po ako. And mukha naman pong na-appreciate niya.
2: Mukha naman na inlove ako sa kanya. Nagulat po ako kasi... konti na lang yun,
1: malapit ka na mag-preach. It was
2: during
1: worship.
2: It was
1: worship.
2: The first time for me to be in that church, and mm-hmm. although I knew, you know, quite a few people there,
1: mm-hmm.
2: you know, syempre mag-isa ka lang eh. Ano, mm-hmm. Parang nawawalang bata, no, mm-hmm. sa ano. So, na-appreciate ko po yung asawa ko na biglang sumipot.
1: Pero talagang, ito I have to admit, no? Kasi after that, after our service naman sa church, we were having a ladies fellowship, mm-mm. no? Yung once a month namin na right after the service. And, you know, people were expecting me to be there kasi nga, it was the day after my birthday. So, magsa-celebrate ng birthday. And I was talagang sabi ko, wait lang, kailangan ko nang bumalik sa church kasi may mga members kami mag-iintay sa akin. And then, pero yung asawa ko. So, I had to really balance things out. Pero purihin naman yun, sabi ko pa nga, Lord, wag po matitisod yung aming mga member na wala ako dun sa birthday celebration. Nakahabol po ako. So,
2: survived naman sila.
1: It was buti na lang din.
2: Pero
1: na.
2: Again, kasi po it's not, hindi po kinakailangan maging super complicated, super expensive, super ano. But the intentionality of it is very important.
1: Mm.
2: Napakahalaga po yung aspeto na yon pagdating sa mag-asawa. Opo.
1: Hello po, Kuya Romy. Watching from lugar
2: Penticton.
1: Ba yan? Lugar ba yan sa Canada? Nasa Canada
2: Penticton.
1: Po kasi itong...
2: Diyan po sa may Bonnie yan eh. Bonnie Market, tapos pasok Lions Road.
1: Good morning sa iyo dyan. Siguro napakalamig din po. Ano? Dahil dito malamig din. Sabi
2: dito
1: po,
2: malamig.
1: Sabi ni Ate Telma Manjare, sabi niya, ang time po namin mag-iina after the worship service, kumakain sa City Mall ng Lugaw at Tokwa. Wow, sarap naman yan. Para po makapag-usap, makapagkwentuhan, kasi balo na po ako. Ayan. So, since nag-iisa na, nakulubat ka na, nanay. O, sige, mamaya, habulin mo na lang. Mag-charge ka, tapos balikan mo po yung ating... balikan mo po yung ating topic for today. Ayan po, no? Intentionality really is very, very important. Talagang
2: yes.
1: You really need to find time. And then, oh wow, ang aga natin, daddy. So, kailangan bagalan mo pa. Okay. Pero ito kasi, sabi mo, get away during the year.
2: Right,
1: sabi mo,
2: right.
1: planning for the year. Kaya lang, magastos po yan minsan eh. Ano yun? Talagang pag-iipunan mo. Kasi
2: paghahandaan mo. And that also, again, says that you're intentional about it. Kasi pinaghandaan mo eh.
1: Mm-mm.
2: Pinaghandaan mo.
1: Right.
2: And again, hindi kinakailangan mga ibang bansa kayo. Minsan, you know, muy kayong probinsya, sandali.
1: Mm-mm.
2: Something like that, you
1: Mm-mm.
2: know. Lalo ngayon, uso na ngayon yung ano, yung mga nagpupunta sa bundok, sa Tanay, yung mga kapihan dyan. Mm. Go out for the whole day, you know. Mm-hmm. O mag-overnight kayo. Marami ng ano, marami ng mga mura na lugar na pwede mong puntahan and just get away. No? Kayo mag-asawa, reconnect.
1: I think dun din also, ano, pumapasok na, I know, dahil nanggaling po ako dyan, ano, many of you will say, eh, kaya nyo nang gawin yan kasi malalaki ni mga anak nyo, pero kami kasi maliliit pa. You know, find a community. A community that will be able to help you and support you. Lalo na po, kung kayo pong mag-asawa ay nasa ministry. Na po,
2: dapat
1: kasi, po yan.
2: Ulitin ko po, what is the point, no, na being successful in life, providing for your children, putting them into good schools, setting up their future. Mm-hmm. Pero yun namang future nyo mag-asawa na pabayaan nyo.
1: Mm-mm.
2: Then you have nothing in return.
1: Mm-mm.
2: And again, yung impact nito is not on you. It's going to be your children.
1: Mm-hmm.
2: Yun po yung magiging benchmark nila in how they see themselves, the relationships that they will pursue in the future.
1: Mm-mm.
2: Right? So napaka-ano po niya, napaka-halaga po yung aspeto na yan, no?
1: Curious lang ako, no? Katulad to, Kuya Romy, no? Ito kasi, ano eh, nasa abroad eh. Like, for a person, which yung program natin before tayo, yung OFW, kapag magkahiwalay kayo, I was just wondering, how do you spend quality time with your spouse when you're away? Do you set a specific time talaga during the week?
2: Uh-oh.
1: Na kayong dalawang mag-asawa lang ang nag-uusap minus the children?
2: Right.
1: Ang hirap, ano? Kasi extra, sabi natin, intentional, lalo na kung ikaw ay nasa abroad. How do you do it? Mm-mm. Diba? Ano yung gagawin mo? Meron, I remember si Kuya Rom before, ano yung nagkukwento siya, nung nasa, ngayon kasi nasa Canada siya, pero nung nasa barko siya na minsan naka-on yung kanyang
2: camera,
1: ano, buti na lang may technology, niya, no, para nakikita niya pa rin yung family niya habang nasa loob ng bahay. So inisip ko lang, sabi ko, ang hirap siguro nun kapag ikaw ay nasa malayong lugar. Okay, Daddy, the last one.
2: Last one is pursue passions and fun together.
1: Mm.
2: Ulit, kasi po, I remember, nagiging maraming madalas na struggle yan. Kasi nga naman, yung hilig ng babae at nung lalaki, magkaiba.
1: Mm-hmm.
2: Right? Hanap po kayo ng common ground. Keep joy and companionship alive by actively engaging in each other's interests.
1: Mm-hmm.
2: Scheduling regular date nights, starting shared hobbies, actively pursuing one another's

0: Sabi niya, "Ma, gusto mong boxing." Ayaw, ayaw. Lumapit ngayon sa akin. Siyempre, hingin na sa close tatay, no? Da, tingin mo ba may papayagan ako ni mami magboxing? Sabi ko, papayagan ka ni mami magboxing. Lumaki yung mata niya. Talaga, dad? Oo naman, papayagan ka magboxing ni mami. Sabi niya, paano gagawin ko pag piniyagan na ako magmotor? Sabi niya, para namang never mangyayari. Ayun lang. Yun lang ang problema natin.
1: Pero hindi. Yung sinasabi mo na yan. Meron, like for example, sila Pastor Igor, no? Meron yan silang grupo ng mga, kalimutan ko yung
0: riders.
1: Tawag nila. Mga riders, no? Pero sinasama nila yung mga wives nila. Pero hindi ka makakasama doon. Sorry.
0: Kita nyo, walang support?
1: Pero hindi, di ba? Yun nga yung binanggit ko kanina eh. Pursue passions and fun together. Do ministry together. Do ministry together. Lalo na ano, pag meron mga upcoming mga holidays and occasions, katulad niyan. Pag Pasko, pag nag-gift giving, magkasama kayo, sama kayong mamili.
0: Find a way to be able to connect.
1: Mm-hmm.
0: Right? Sa akin po, sa mundo ng asawa ko, driver. And it's allows you to connect.
1: Mm-mm. Which, so another one pa yan, di ba? Kaya talagang sobrang important maging intentional ka because everything now is so convenient. Lahat ng bagay, instant, lahat ng bagay convenient. For example, yung pagiging driver niya na yan sa akin. Minsan, because of traffic, because of, syempre, expenses, pero dahil meron ng mga other ways to get to a place, like you have Grab, you have InDrive, you have GSM, mga taxis, no?
0: Right.
1: Na kaya ko nang pumunta. So, minsan, mag-offer siya, I'll take you, and then I'll say, hindi na, wag na, kasi magastos pa. Kasi ako, iniisip ko, practicality, eh. Pero sa totoo lang, siya gusto niya talagang ihatid ako because our time alone in the car, special moments din yon. So actually, ayan, kailangan ko i-shift yung mindset ko kasi nga inisip ko, mas mura, mas tipid, mas mabilis, pero hindi investment pa rin kasi siya kasi it's spending time.
0: Sabi ni Kuya Romy, sabi niya ano, everyday daw may devotion sila in prayer time. No, sabi naman po ni Ate Alu, the beloved, kami pong mag-asawa since I'm in Korean mission, siya ay nasa Manila mission, hirap nito. We do nightly video calls, kamustahan, more so panlanginan, 24/7, naka-active watch kami ng messengers, ubos ang load nyo. Messengers, siya isa bukod sa aming family, GC. If gusto po, palagi may paraan, pag ayaw, parating may dahilan.
1: Yes,
0: tama
1: sobrang
0: po yan.
1: Tama po yan.
0: Pag gusto natin, gagawa natin ang paraan. Mm-hmm. No? Pag ayaw natin, wala, hindi uubra. Sabi ni Ate Ruth, sabi niya, couple sa bundok, pwede. Pwede to. Again, pursue each other's passions, di ba? Meron ako isang counseling many years ago, isang mahilig sa ano aso.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siya takot sa aso, hindi mahilig sa aso. Pero mahilig sa photography. Sagot, di ikaw mag-photography ng aso.
1: Mm-mm.
0: Again, no? Ang hindi ko lang po nasamahan sa hobby ng asawa ko yung cross-stitch. Kasi po yung pangkamay ko, mga pangsuntukan po yung kamay ko, hindi po kayang magsinulid eh. Pero I mean, you know, make those connections with their time. Make those connections with each other.
1: Mm-hmm.
0: Again, intentional po yan.
1: Mm-mm.
0: And the more we say yes to our family, to our marriage, the more we actually build our family.
1: Mm-mm.
0: Hindi po siya unintentional. Direct connection po yan.
1: Mm-mm.
0: Sa mga ano bata. Mm-mm. And I know we live in a busy world. And sobrang daming demands. And sobrang daming karera na inaatupag natin. Again, with good intentions.
1: Mm-mm.
0: But the problem always is that to what sacrifice?
1: Mm-mm.
0: To what end?
1: Mm-mm.
0: To what end po? You know, hanap tayo ng passions that we pursue together.
1: Mm-mm.
0: Minsan, ang mangunguna sa passion nyo yung asawa nyo. Support ka.
1: Mm-mm.
0: Support ka. You know, sinasabi ko po ito, I've done so many interviews. Pagdating namin sa orphan care and ministries, people keep saying, baka ako, kasi ako yung pastor. And I would always say, sa Pilipinas o sa ibang bansa, pag nag-interview, sabihin ko, actually, ang asawa ko, ang ito. This is hers.
1: Mm-hmm.
0: And

0: I act as her pastor, kasi ako ang pastor niya. And as a pastor, I utilize whatever connections I have in order to support yung calling niya. No? Napakahalaga po noon, nung part na yun. Sabi ni Ate Merlin.
1: Ay, ang ganda nung sinabi niya. Ako, Daddy, magbabasa.
0: Ah, sige.
1: Sabi niya, kami, super happy na po ako that every day sabay po kami pumapasok.
0: Ay, kaya wow.
1: Po, alam niyo, ano talaga you have to be, wag niyo pong, sinasabi ko po to sa sarili ko, no? Kasi kakasama. Like minsan kasi sa pagtitipid, 'di ba? Pagtitipid mo, gusto mo mas convenient lahat ng bagay, but you have to switch po yung mindset po ninyo na it's not a waste, it's actually an investment. Kasi ito, sabi niya, sabay sila pumapasok to work. Dadaan ako pag-uwi at every morning habang nagkakape at nagbe-breakfast nang uusap at sa gabi ganun din. We have a quality time at Saturday, lagi kaming kasama at Sunday, bonding with my sons after the Sunday service. Kasi for example, katulad na yung, even yung simpleng pagpasok
0: simple
1: sa work.
0: Lang, oo.
1: Katulad na, ako po, with my other work ngayon, with the City College po namin, kaya ko naman mag-tricycle. Minsan sasabihin ko talaga sa kanya, hindi na, sige na, okay na, mag-tricycle na lang ako kasi mas mabilis, mas matipid. Pero pag sinabi niya, hindi, dadaanan kita. Kailangan isipin ko na hindi, it might be convenient for me, but actually, he was really intentional in wanting to serve me, to spend that time with me na talagang sasadyain niya, na susundin niya ako. Total, siya naman nagbabayad ng gasolina, di ba? Pero hindi nga ako.
0: Pakagat na tayo ng pakaragat ng gasolina.
1: Oh, pero ito, maganda to, no? Even yung sa pagpasok, hatid-sundok, kaya mo naman mag-isa
0: simple
1: eh.
0: Things, di ba? Oo.
1: Kaya mo naman eh. Mas makakatipid ka pa nga eh kung mag-isa ka lang. Pero yung really, really taking time to do that. Intentional nga. Ayan. Alright. So sa ating pagtatapos, I hope, ang dami po nag-message na very timely daw po yung ating discussion for day. Be intentional. Invest in that marriage because ultimately it's your children who will right. benefit po from your strong godly marriage that you have. Okay,
0: yes,
1: Dad?
0: Anything that has value takes time and effort. And what greater value do we have than our marriages?
1: Mm-mm.
0: No? Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nakapag-usapan, nakapag-discuss, Lord, ng mahalagang bagay that are simulat sa Paul. In the time of creation, ito na po ang gustong sirain ng aming kaaway. Nawa po, Panginoon, bigyan mo po kami ng consciousness ng aming isip, Lord, to make right choices in our family, Lord. Ikaw po ang magbigay ng gabay at linaw, Panginoon, na aming kaisipan to make right choices, correct choices for you. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Thank you po, mga kagapay. Kami po ay magbabalik again next week. So, wag po kayong mawawala po. Maraming po salamat for joining us. Nagpapaalam po sa iyong ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litiga po. Ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. See you next week. God bless you po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

Mga kaibigan, ito po ang Global Cast ng Life is Beautiful. Medyo ilalabas ko kayo sa oras na ito. Nandito tayo sa Darling Harbour sa Sydney, Australia at ihahatid natin sa inyo ang ilang mga special songs. At ito pong ating Global Cast ay magbibigay daan din sa aking pasasalamat sa Lord para sa aking nanay na namaya pa noon pong 11th of July at ang diriwang ng kanyang kaarawan, actually 1st of August, kahapon po iyan. Samahan niyo po ako sa ating Global Cast, Pastor Eric C. Maliwat po ito.

para po sa ating devotion sa Panginoon, hatid ng Global Cast ng Life is Beautiful. At ang patuloy pong ipinapaalaala sa atin ng Biblia, ang ating mga puso at isip ay pakainin natin ng mga bagay na marangal, mabuti, kapuri-puri, at iyan po ay pakain din sa ating mga puso't kaluluwa, lumalabas sa ating mga pagkatao. Kaya sa pamamagitan po ng ating mga pinapakinggang music sa church, pinapakinggang music dito sa FEBC Philippines, at sa ating global cast ng Life is Beautiful, nawa napapakain ng ating isip at puso ng mga bagay na mabuti, mga bagay na maganda, some things that are praiseworthy, mga noble things, at kagaya ng mga iba pang sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 8. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng mga awiting ito.

0: Nakakatuwa naman po at nakakasama po kayo sa ating Global Cast dito sa Life is Beautiful. Nandito tayo sa Darling Harbour dito po sa Sydney, Australia. Kasama niyo Pastor Eric C. Maliwat. Magbabalik po tayo mamaya at sabi ko nga po ay sana po ay inyong mapakinggan din yung aking pakikipag-usap sa aking namayapang nanay noon pong pandemya. Ito ay para sa Mother's Day. Mamaya po iyan sa pagbabalik ng ating Global Cast.
1: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agabay ng sambayanan.
8: Alalahanin na ang buhay ay hindi nagiging mas madali ngayon kaysa kahapon, kung hindi mas nagiging challenging. Kaya ituro sa iyong mga anak, mga pamangkin, mga kapatid o mga apo kung papaano tunay na magiging matatag at pagyayamanin ang resilience. Ipakita mo sa kanila kung papaano magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay may mabuting plano para sa iyo at para sa akin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa para sa isang mabuting kinabukasan. Ako ang iyong resilience coach, Eric C. Maliwat. Thank God, for life is beautiful.

Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Kasama ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Nandito tayo ngayon outdoors, maraming mga bata sa may playground at kakatapos lang din po kanina ng isang memorial service para sa birthday ng nanay ko din na mayapa. At salamat sa Panginoon sa buhay po ng aking nanay at syempre God bless sa lahat ng mga nanay at mga magulang na nakikinig ngayon. Maya-maya po, may gusto po ako sa inyong iparinig na isang conversation o pag-uusap namin ng nanay ko patungkol sa Mother's Day. At iyan po ay mamaya dito po sa ating second part ng Life is Beautiful bilang pagbibigay ko po ng parangal sa 83rd birthday sana ng nanay ko dito sa lupa, pero naging first birthday niya sa presensya ng ating Panginoon sa langit. Pero bago po iyon, merong isang nakakatouch na awitin si Amy Grant entitled Unafraid. At pag pinapakinggan ko po ito dati, naalala ko ang nanay ko. At ito po ay aking din gustong ialay sa inyo na mga nagmamahal na anak sa kani-kanilang mga nanay.

0: This one I have always wanted to do. And this is spot on. I don't know. She may probably scold me, but I will give it a try. I will call my mom on the phone and see if she picks up. She's been being forgetful now, and she's been having some issues on dementia, but we'll see. Little will she know that this is on a global cast. Hello? Hello?
1: Hello.
0: Oh, Nanay.
1: Hello.
0: Happy Mother's Day bukas. I love you. Bukas si Linggo. Sabado ngayon. Nasa radyo kayo ngayon dito sa Australia. Pinaparinig ko usapan natin.
1: Nasa radyo ka?
0: Oo, pati kayo naririnig ngayon dito sa radyo. Sabi ko tatawagan ko kayo eh.
1: Ano kasi, hinala yung radyo ko na eh. Sila na yun eh.
0: Oo, saka hindi naman kasi maririnig dyan. Eh ano ba, tawag dito... Ikwento nyo nga sa mga nakikinig sa atin o sa akin ngayon dito mga bata pa kami. O huwag nyo sasabihin kung huwag kayo magsasabi ng gaanong detalye. Paano ba kami lumaki bilang mga anak?
1: Eh, siyempre, inalaki ko ba yung langit tayo kasi magsisigde. Inalaki ko kayo sa awan. Kaya kayo rin ang mga lumaki, kahit sino kong naman sabi, ang mabait daw ng mga anak ko. Kinukuri tayo. Ang gaya, natatanda ako, kinukuri tayo ng mga kisang buo ko. Tapos, yung iba ba, tagal pa nga na, hindi na aalaali, hindi pa na, na basta ako dang magbaba, ano, ito rin nga sa ATBC, yung basta, yun. Tapos sige na pakinggan ko yung mga pangatay na natutugtog mo yung mga tugtog ng pangrestyan.
0: Eh ano nagpapasaya sa inyo bilang nanay? Ano nga ang nagpapasaya sa inyo bilang nanay?
1: Natutuwa ako eh. Nakamaliusap sa inyo ng dalawa ni Cherry. Malinis kayo lahat makakapos. Tapos pag kaginobutok ko yung umuming dyan at masakit sa yung utod na utod eh, yung ano kumakagit ang mahaba at malis ko yung laging malinis. Yun, laging ko yung pinapaliguan, ganoon. Tapos nag-alaga ako ng mga maman, nag-alibang ako. Ano sa gusto ng kalisang ulang ni Cherry. Ikaw nga eh, nasa radio. Tapos yung pagkain ko eh, naisipan mo kung ito ng Australia. Oo, nagagutan ko doon, umiiyak mo kang lagi. Tapos yung sabi mo eh, lagi ko kayong tatawagan, lagi ko kayong kaya ako rin, gawin ko pagkain, ito yung naagin ko mo, ito ang tawa ako, sasabihin mo na lang, dadatin ako sa ganun. Kaya ganun oras, ito ang tawa ako. Sabi ko, si Cherry, sabi ko na si Cherry sa Pilipinas, ang banda siya sa ano. Pero magpupunta ako, pero si Erika ako, hindi nga pala na first time, so napakadalang umuwi, sabi ko naman. Kaya pagka sinabi niya, dadating ako. Pagka naman ako dumating, yung inyagalap ng tako ng SM, binibili ko ng damit, at kung ano gusto ko, nanay, pumili na kayo ng anong damit. Tapos dads, magmamalang na ano ang pagka may dumasang erot na ano, sabi ko, ano po, kailang kaya darating si Eric uli na lumabay yung aeroplano ni, ayun o, mama, sakay na ako sa aeroplano. Yung uuwi ng Pilipinas, yung babalik ko yun ang prime na nakatuwa-tuwa ako. Sabi ko, ako, baka ato may anak ko. Alam naman yung aalis ka na ulit pabalik yan, lumabay na ako.
0: Damo siya at pagkatapos ng ano, pagkatapos nitong coronavirus na pandemya, eh di siyempre mamamasyal tayo ulit.
1: Uuwi ka?
0: Oo.
1: Magkakaantayin ko yun.
0: Oo, eh may virus pa kasi. Kailangan ni ipagdasal natin na hindi na delikado kasi mahirap ang bumiyahe. Mag-iingat kayo palagi dyan at isusuot nyo lagi yung mask at huwag kayong maglalalapit sa mga tao.
1: Oo. Lagi ako nakamask. Tapos yung ngayon, kaalis lang ng mask ko. Pero ang dito sa tabi ko, nasa namay sa ako, hindi sa lawat. Ito ka ba, kung baka ikaw yung maano sa akin, wala akong mask.
0: Hindi, ayos lang yun. Hindi naman tayo magkasama. Nalilito kayo.
1: Nalayo nga pala.
0: Saka telepono to, eh, siyempre. O sige, nanay. I love you. Happy Mother's Day.
1: Thank you, anak. I love you too, anak. God bless you, anak. Mag-iingat ka lagi.
0: Sige. Bye-bye. Bye-bye.

Maraming salamat sa pakikinig niyo po at pagsama sa akin. Napakinggan niyo rin po yung conversation o kwentuhan namin ng nanay ko. Dito po yan ipinarinig sa Australia a couple of years back during Mother's Day nung pandemic. At yan po ang aming naging pag-uusap at namimiss ko po ang nanay ko pero nasa mas magandang lugar na siya ngayon sa Panginoon. Happy birthday, Nanay. Lord, sabihin niyo po sa nanay ko, happy birthday at mahal namin siya. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo ang nagbe-bless sa aming lahat sa pamamagitan ng aming mga magulang. At marami pong salamat sa buhay ng mga nanay, ng mga magulang, at patuloy niyo i-bless ang mga nanay na nakikinig sa mga sandaling ito. Marami pong salamat sa mga magulang na inyong ginagawang daluyan ng pagpapala para sa aming mga anak. At ang mga magulang, tulungan niyo po na manatiling malakas, masigla, mapayapa, at nakakaranas ng pagmamahal. I-bless niyo rin po ang mga anak na nakikinig ngayon upang lalo nilang mahalin at maging daluyan sila ng blessing para sa mga magulang nila. We receive your blessings, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Once again, mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. At ipinarinig nga po natin sa inyo ang isang special tribute ko sa aking nanay kanina. At itong mga piling awiting ito. Dito tayo ngayon sa Darling Harbour sa Sydney, Sydney City, you know? Kaya medyo iba yung ating ambience. At maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya. Ako naman po ang inyong lingkod, Paso Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.
1: Yari, ang ato na byan. Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
2: Ato niya 4 o'clock habit ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, di ga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalaan ta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always, nakampaign kami ng aton 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati sa liwat. Aton gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon

0: Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: James for three.
3: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Kasama si Coach Tata Belanghel.
4: Mayong hapon sa ato nagpamatid sa Puso at Lakas. Sports sa Pinas. Mga abyan, this is your host Coach Tata Belanghel. Domingo na naman yung adlaw. Kag mga abyan, lapit na lang matapos ang July, no? Daukasan ulang nagsugod, no? Kag subong patapos naman ang July and Agosto na ta. So indeed mga abyan, kadasigit ang panahon. Kag yari na naman kita gaalagad, no? Sunday alas 2 sa atong pagpangapingapi, sa atong pagrelax-relax, siyempre may ara na naman kita bisita sa Subong Adlaw, no? Pero before kita mag-diretso sa atong bisita, siyempre ginaabi-abi ta kamutanan, no? Sang mga blessed afternoon, kaga I hope nakasimba na kita, nakaalaga na kita kay Lord. Kaga siyempre before kita magpadayon, no? Ako unahon ko gid sa subong hapon ang taga DXKI Marvel South Cotabato nga mga listeners, no? Ini ang Puso't Lakas gina-air ini every Wednesday gira, no? 3 o'clock sa hapon sa Marvel South Cotabato, no? So mga taga DXKI nga aton nga mga kaupod, aton mga brothers in Christ, no? God bless you, kag padayon kita sa hilikoton sang Dios. Kag siyempre kapasalamat din kita sa inyong suporta nga ang aton Puso't Lakas Sports sa Pinas gina-air dira, no? Kag siyempre ang aton nga mga brothers and sisters dira sa Marvel South Cotabato, maayong hapon. And siyempre kapasalamat kita nga yari na naman kita, no, for another episode of Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Sa subong hapon nga ginaabi-abi nato ng tanan ng mga listeners dire sa NIR, no? So kabalo na makita po na nung NIR. Pwes sa mga wala kabalo, no? Ini ang Negros Island region. And of course, inaabi-abi man naton ang aton nga mga abyan sa Tabok Suba, no? Ang mga taga-Gimaras naton nga mga utod, kag ang siyempre ang aton mga taga-Panay nga mga utod, no? So from Iloilo City, Antique, Rojas, Aklan, no? Ginaabi-abi naton sa blessed afternoon, no? Kaga mga byan, let's continue to depend on the Lord Jesus Christ, especially subong grabe na gid ka rikot, grabe na gid ka simong sang panahon, pero the more kita mag-depend kay Lord Jesus Christ, no? Padayon sa pagpangadi, padayon sa pag-alagad, padayon gid kita sa pagbasa sang maayong balita, kag mamati sa maayong balita, kag hindi tagit pagkalimtan ni i-share ini sa aton nga mga pamilya, kag sa aton nga mga abyan, no? Samtang buhi kita, no, hindi kita mahadlok na kita may Jesus Christ sa aton nga life, sa aton nga heart, kag sa aton mind, no? Hindi natong pagikahuya, hindi naton pag taguon, kaya we are meant to spread the good news, no? So muna sang good news, no, nga despite of everything, no, nga mabatian naton sa social media, sa news and everything, padayon kita yan sa pag-alagad kay Lord Jesus Christ. Focus lang kita sa iya, no? And well, mga abyan, no? Sa sports, siyempre kabalo man kita nga kadamo gitsa nga nagabulig, no? Nga magmaayong sports, no? Kaga siyempre ang bulig nga na, it really came from mga utod man naton ng mga Kristiyano nga ginapromote gitang sports, pero nami gikon ara si Kristo sa tunga, no? Kaga siyempre happy kita nga all over the world damo sang Christian athletes and Christian coaches and Christian nga mga parents nga nagapadayon, no? Nga gapakita, no? Nga hindi ta pagikahuya ang pag alagad sa especially sa sports, no? And well, of course, mga abyan, that's very ako lang yung advice sa halong git kita kaga be very careful, no? Sa aton nga pagsubaybay, no? Kay ti iban gamban na ya may Lord sila po ay takabalaon sino nga Lord. Pero lain gid jakon mahamba sila nga si Jesus Christ, no? Ila Ginoo, no? Kay ti ara ya, no? Abo na yang kumbaga blaang straight to the point nga gingalan ginila, no? Kay ti kadamo sang Lord, no? Kadamo sang ginatawag nila nga Dios, way takabalo ko nano nga Dios na, no? So mga byan, in this dangerous times nga ginambal naton, let's be very careful, no? Ako sa social media very careful gid magpaati sa mga ginapang post dira kay ti kakadelikado gid. Kaga isa pa, well, mas nami gigyapon kung magbalik kita sa original, which is a balaan nga kasulatan, which is the Holy Bible. Wala na sang iban. Mas nami gid nga dira kita kay ti dira ya sigurado masaligan ang gina post dira. Kag nami man kung kita ga post kung gina share nato, pero mas nami nagi kung gina share gid, no? Specifically to the persons, no, nga lapit sa aton, no, pamilya naton. Well, mas nami gid kung sa kabataan naton, no, kay ti aside from our friends, laingi kung we share it sa pinakalapit. And mga byan, no, hindi na napapadugayon kag siyempre ga pasalamat din kita na ang aton bisita ready na, no? So aton ipakilala sa subong hapon.
5: Gani, sir.
4: Alright, so mga byan, this afternoon siyempre ari ng aton guest, no, and she will introduce herself, no, pag nami man makilala niyo siya gamay, ah. So Kian, no, can you introduce yourself, please?
5: Dali lang gid, sir, kay wala ito na tong anang question lang na tong nanya ko ang bata niya.
4: Oh, yeah. Away lang man, ah. It's name, age, birthday, ang address, city lang, yung school, yutay lang man, ah.
5: Name, age, amo na naong name, age, birthday, address.
6: Signal?
5: Hindi ara.
6: No.
5: Gamute na si sir kay wala pa na pamati siya. Okay. Butang lang Morsha, Municipality of Morsha.
4: Yun, wala na.
5: Saan kung diyan kagas tubo. Okay? At, sige. Pwede
6: na. Ano ba ko? Good afternoon.
5: What's your room, ha? Oo, kay afternoon, ayan ko ni sir.
4: Sunday afternoon. So, mayong hapon lang.
6: Masakit afternoon.
5: Mayong hapon. Okay na ko na, sir. Ah. Ready na siya.
4: Sige, hamba lang kayo. Ginahulat naman. Naka-recording na eh.
5: Ay, okay.
6: Good afternoon, everyone.
5: Hindi man ka now. Ayaw
6: ko. Dumatawa ko.
5: Serious. Gabihan, hindi ka muna karong tapos.
6: Good afternoon, everyone. This is Kian Faith, as for man. I'm 13 years old and my birthday is April 29, 2013. And I am from Morsha.
7: Ay, amugin ni Saya Feria. Sasabihin ni Guru si Yaya. Ano pa bladay?
5: Liwata, last na lang ha. Mayawan niya sa karong. Abi mo, sir. At nga nga, wala niya sa nag-champion. Kaya hindi sa ko na gusto interviewon. Kaya ang na-champion ko na gina-interview. Ako na, silver eh. Medalista.
4: Do, normal lang man yung history.
5: Sige na, sulat ko na lang.
4: Sige, masugod ta. Why kaso ah. So, again, no, namigid masugura na nato, no, makilalaan si Kian Faith, no. So, ma-start kita. Well, Kian, no, paano ikaw nag-start sang imong nga paghampang sang table tennis, no? Kay ti syempre kabata pa si mo. And of course, damo na tingala nga ti sa kalayo-layo sang Murcia pero gampang kapaya sa City of Bacolod. So, paano na nag-start ang imo hilig?
6: I started playing table tennis when I was 9 years old during grade 4. My father encouraged me to try the sports because the table tennis was also his sports. He was a varsity player before at St. Lasal Bacolod and Bago City College. Seeing his passion for the game inspired me to play as I continued practicing. I have eventually fell in love with table tennis.
4: Alright, okay. No? So, nabatian nato ng aton nga guest this afternoon nga na-fall in love siya, no? Sa iya sports discipline ni daddy niya. And kanamigit because, number one, his daddy is her influence, no? Influensyahan gid si Kia, no? Nga nakita na si daddy niya gampang. Kahit si daddy niya is former varsity of University of St. Lasal Bacolod. Kaga, well, kanamigid nga ang bata nagsunod sa yapak ni daddy, no? Kaga, number two, namigid ko na ikaw sa sports because your survival rate, no, sa subunga panahon, namigid ko na ikaw sa sports kay sports teaches you to become braver, no? Or ang courage mo sa pagkatubang sang masimong nga panahon, no, sa kadamo sang negativity, no, from social media to TV, radio, no, kay makita mo nga ginapagwa da permi lain-lain nga mga news kaga hindi nami, but lain gid ko naray ko sa sports, no, because ginatudloan ikaw mismo sang sitwasyon nga do parehas man life lessons nga we will never give up, we will never give in, we will fight, no, until the finish line, no, hasta matapos, no. So mo nang nami sa sports, no, because ginatudloan ikaw being patient, syempre ang nga magpangisog ikaw, no, sa sitwasyon nga especially sa kadakuon sang sitwasyon, no, ang gravity sang sitwasyon. Well, kanami gid sina nga ang aton bisita na impluwensyahan sang iya tatay, no. Next, number two, Kian, why do you love table tennis? Anong nakita mo? Ano ang imo nga kumbaga lang nagkalayo sa imo nga na in love kagid sa table tennis?
6: I love table tennis because it challenges me to become stronger, more disciplined, and more confident. It also gives me opportunities to compete, meet new people, and represent my school and country.
4: Ayun. So, again, no, mga biyan amigid, no, nagsabat si Kian nga, syempre, ang mga characteristics, no, so, confident siya daw, it makes her more confident. And that's true, no? Sa grabe nga bullying sa subong nga panahon, so, kung mahina-hina ka lang, kung hindi ka confident, you will really be insecure. So kunari nami kaya kunara kaya sa sports, hindi ka insecure, you're confident. Kaga kung confident ikaw nga bata, well it will carry on nga ang positivity no sa imo pagpangabuhi sooner or later no. Kay ti kabaluman kita nga mga ang mga insecure nga tawo, sila pa nang magahod no, nga kunwari no, silang damo kwarta, silang pinakagwapa, silang pinakagahod sa social media, silang pinaka-happy life, pero actually ang gagawa na da is insecurities no, ang ginapakita da it's the opposite no sang ilang pagpangabuhi no. So nami gid ko nara ikaw sa sports kay dako gid nga bulig no, kung kumbaga blaya ikaw ya magpakatotoo ka. So again nami gid nga confident ya si Kian, si iya nga sitwasyon subong being a student athlete no. She is only 13 years old but nami gid nga ang sports gatudlo na siya being confident no. Kaga lain gid nga ang sports gatudlo sa imo because sa well kadako gid nga bagay no nga makabulig sa imo asa sa pagdako mo bala no. So again makarelate ini ang mga ara sa sports kay te dako gid nga bagay no. Let's proceed. Kian, did you try other sports discipline aside from table tennis? Nami man tani ko naka-cross train ikaw no.
6: Yes, I have tried other sports before, but table tennis is the sports that I truly enjoy and where I found my passion.
4: Alright, no? So, ang hambal ni Kian, no, natistingan niya man, no? Nga mag-hampang sang iban nga sports, which is namigid, no? Well, in my heydays man, being a varsity player man sang una, may mga cross-training kami, no? So anong cross training na coach no. So if you notice nga kun hindi pa to uso gid masyado ang cellphones, so gahampang ta anong cross training nga no, ga swimming sa suba no, or gahampang lagsanay sagwa, or makita mo sa una ga tubiganay ka mo, gahampang ka mo tintindika no, footwork no, amo na nang cross training sa una. Without realizing subong kilala mo pa magamit sang ladder para good nga maka footwork ikaw no, or sang linya no, sang linya sang court para maka footwork ikaw no. Pero sang una innate na no. So ako sa una ga cross train. So when I was in college dito pagitang nami, because I was able to play football, I was able to have my aqua training and naka cross training pagid volleyball no, kaya ting volleyball ti grabbing power, so ang plyometrics ara man no. So those are the things nga mga beneficial sang una ang cross training. So sa subong nga panahon nami gid ang atong kabataan makatilaw man na sang cross training nga ginatawag, so that they can enjoy the sports no, kagang nami gid kay ti magadugay sila sa ina nga sports no, magabakod sila. So makuton tagid ning aton gesubong, how do you hone your skills no, or paano mo ginapamayo ang imo skills o being a table tennis athlete?
6: I train consistently, listen to my coaches, practice my techniques, and learn from every game.
4: All right.
6: And I would...
4: Sige, Kian. Padayon. Kanami, Kian.
6: Whether I win or lose.
4: Alright, no? So, check to it, no? Nga kung mention, no? Winning and losing will always be a learning for the athlete, no? So, if you win, well, may learning dira. Paano ikaw nagdaog? Nga, nagdaog ikaw? What's your mentality? What's your approach? Anong positivity dira nga nakuha mo? Nga you, it will be carry on no. So again those are the benefits no, and of course it will give you more confidence no? Sa next mga game kahit nagdaog ikaw, it will give you more groove na ginatawag or rhythm kahit nagdaog ikaw. And in losing syempre may learning gyapon na naperdi ikaw, what happened okay, ano ang imo preparasyon, basi sa la imo preparasyon, basi isala imo mentality, di ba? Basi wala ikaw katulog. Okay? Or you didn't study your opponent. O wala ikaw nagprepara sang strength sang opponent. So, kada mo na da-permi, no? Nga, na-perdi ikaw. So, those are the questions, no? Mayara, pag ina-question gani nga, anong ginubra mo nga, insakto? Ano ang ginubra mo nga, hindi insakto sa ini nga game? Nga, na-perdi ikaw. Okay? So, may positivity gyapon, and of course, may learning gyapon, no? And next, isang nami, gate kay ti, siyempre, gapamati si Kian kuno si iya nga mga coaches. Which is, amugin ang karapat dapat. Okay? The problem sa klase, ang pamatian mo, hindi imo classmate, hindi imo nanay, kundi imo teacher. Kay ti iya na ubra to educate you. Diba? Kaya ara ka sa eskwilahan. Now, mga abyan, if we are inside the house, sino pamatian mo? Siyempre, si nanay, si tatay, kag mga utod mo. Diba? Simple. Hindi ka na mamati sa coach mo kay why na sa jurisdiction da. Diba? Alright? So, dapat natin may tsindihan ina. No? Kung sa table tennis naman or sa imo sports, hindi gidaya pwede si tatay mag-intra o si nanay mag-intra or si teacher mag-intra. Kay ila jurisdiction sa sagwa. You are sa ano gani? Sa sitwasyon nga tag-iya sang coach. So, muna mga biyan, ginahambal ko sa mga akon players nga pamatian talang ang coach or ang assistant coach or atong trainer. Wala na iban. Kung anong advices nila, kung hindi ikaw ka-itsindi, well, you need to validate it. No, makutun mo siya, coach. Ano ito nga ni liwat ko? Tsakto ni akon ginapaminsar. No, kaga mga athlete subong na notice namon, no, kadasing madistract. Kahit sa palibot niya, damo ga cheer, damo ga singgit. No, kaga kadasing siya madistract, no. Dapat, ang mentality mo is, pamati lang git sa coach, pamati lang git sa coach, pamati lang git sa coach, pamati lang git sa coach, sunod sa coach, sunod sa coach, sunod sa coach. That's it. Okay, kaya by the end of the day, kung na-perde, ti coach ginpati tamang ka coach. O ti may learning man sa coach. Diba? May learning man sa imo. Diba? So, again, those are the things nga dapat nato nubrahon, no? So, hindi ta pwede mamati sa iban. No? So, tsakto na ginambal ni Kian nga dapat mamati git sa coach, magsunod lang sa coach. Alright? So, kanami gid, no? Next is, ang aton question is, what are the characteristics of table tennis players must have to improve every day? So, in short, sa mga practices ni or tune-up games, Kian, ano mga characteristics dapat?
6: A table tennis player should be disciplined, hardworking, patient, focused, humble, and always willing to learn and improve.
4: Alright. So, humble. Balikan ta tong humble to, no? So, tsakto gining hambasang aton, 13 years old nga guest, no? Humble or humility. So, in short, during practice, you should be humble. Hindi ka humbug. No? Na, coach, kabalon ako niya, tanang coach siya. Hindi nakilala na coach, ah. Aga, silver medalist na ko, oh. Hindi na ko pagtuduy, ah. So, may iban nga mga athletes nga amuna, no? Nga abi nila, they really know it all, no? Which is wrong. Okay? Kaya isala na siyang approach. Next is focus, no? Focus lang ta sa hambal sang coach. Focus lang ta sa gina mensahe sang coach, no? Hindi iya sa iban. So ang mensahe sang coach amo dapat ang aton pamatian. So ang ako niya advice sa mga aton listeners sa subong hapon, no, let's visualize ang ginahambal sang coach, no? Hindi kita ma-disturb sa mga gasingkit sa kilid, sa mga nagasinya sa kilid, sa mga nagapakyot sa kilid. Hindi tada ma-disturbo kay hindi na sila kabulig. By the end of the day, kung ma-perdi da, ikaw man ang nakita sang tao. Diba? Ikaw man ang nag-ubra sang puntos mo. Diba? So, again, no, by the end of the day, ikaw ginada, ikaw ang gampang. Ikaw ang performer. So, dapat po, focus lang ta sa mensahe sang coach. I-visualize nato ng mensahe sang coach. Kag nami get during practice is, dapat, okay, gina-rehearse na nato ng kakinatabo. No? What you mean rehearsing? Gina-rehearse na kung ano ang matabo sa mga games, no? So, again, no, may mga strategy na ang kontra. So, gina-rehearse na nakikabalo na na yung coach. Hindi na nayo bago sa coach, no? So, again, no, namigid nga kabalo na ta. No? And next is, how do you prepare mentally before the game or practice, Kian?
6: Before every game, I pray, stay calm, and focus on my gameplay. I remind myself to stay confident and give my best.
4: All right. Sige.
6: And focus on my game plan.
4: Okay, very good. No, so insakto gina, no? So again, no? Kanami kay consistent ang sabat ni Kia, no? Ang focus lang sa game nga ginatawag, no? So isa ang ina nga sabat, medyo kwa na ginaya. Medyo kunbaga blado, udo ka mature na para sa 13 years old, no? So kung may hampang ikaw, focus ka lang sa hampang, no? Gina-anticipate mo na ang Browns ang kontra. Well, gina-anticipate mo na kung ano nga iaubrahon nga mga strategy and tactics, no? So again, no, in order to win, you have your technique man, no, and tactics, no? Technique, lain man na yung technique, lain man ang tactics, no? So ang tactics is the game plan, di ba? So ang technique, paano mo maisahan ang kontra, no? Ang technique, lain man na mo, amo na yung pang-counter sa ginobra sa kontra, di ba? Ang game plan is amo nang sundon mo ang ginahambal sa coach, which is amo nang tactical. Okay, so ang technique lain pa ginaya. Okay, so you can research on that. Kasi ako being a coach, magamba ko ya tactical is the game plan, no? Kaga may mga technique, may mga jutay na da ang mga takeaways, no? Na for example, be mag-backhand siya, no? Ano ang imo nga ano, counter sina, anong technique mo? 'Di ba? Na makascore ka, makascore kita baladera. O madipinsa lang ta or ibalik ta lang si iya normal ang bola, no? Kaya tiyang ambas ang coach sa diri tayo mag-smash dito tayo mascore si iya kay ibalik ta si iya ang power, no? So those are the things nga may mga tactical ang coach, no? Nga kung mag-backhand ihatag lang normal, pero kung mag-smash ibalik si iya kay para agod nga dra, ta kay dra yung weakness niya, di ba? Dra siya ga-ero per me kung mag-smash siya gani kag mabalik mong bola dra ta permi dako chance nga makapuntos, di ba? So may mga technique amo na yung coach kiti sa basketball amo mana. So may mga technique kun diin sila uncomfortable dito na iya namon ang ninabalik yang hampang. All right? Next question naton Kian is how do you mentally reset after losing a crucial point on your own serve? Bauti ari may mga crucial na yung hampang, I hope, no? Na dako gini nga mga learnings man sa aton athletes. Ikaw Kian, how do you reset your mind?
6: I remind myself that one point doesn't decide the whole match. I stay calm, focus on the next point, and avoid thinking about my mistakes.
4: Yun, ang mga pinaka the best gin answer, no? Nga hindi mo na pagbalik-balikan ang sala mo. Alright? Hindi ka na mag-dwell sa past, di ba? Sakto na, no? Kung nagsala ka, learn from it, move on, di ba? Okay? So mo man ang na-learn ko sa mga mentors ko, mga coaches, no? Ang humble nila sa akin, pag may nagsala ka, if you commit mistakes, learn from it, move on right away, no? Hindi mag-dwell sa past, especially sa sala. Kahit hindi nagsala na gani, negative na siya. So again, learn. Okay? Doesn't mean nga wala ka nag-learn or ginpabayaan. But, ang nami lang, kahit wala ka nag-dwell sa past, kaga nag-move on ka right away. So, in short, lain gid kung nag-counter ka dayon sa positivity, no, sa hampang, kahit nagsala ka mo. So, hindi ka mag-dwell sa hindi nami, kahit hindi na siya makabulig sa imo. Diba? So, same man sa pagpapangabuhi, diba? Kung nagsala ka, hindi ka mag-dwell sa dira, kahit hindi na siya makabulig sa imo. Learn ka lang, move on ka dayon, kahit hindi na siya nami, no? Kagang nami lang gid sa ginhambal ni ano ni Kian kay ti syempre siya mismo, okay? Naga-focus siya sa game, no? So in short, kako nagsala ka, okay? I-focus kaya gyapon sa game, hindi kaya dapat madisturbo, hindi ka dapat mag-dwell kung ano man tong gakinatabo kagina kay ti tapos na to. Hindi ta na mabalik. No, so laing gid nga we move forward. What's next dayon? Oh, paano ka makabawi? Di ba? Kiti mabatian mo ginaperme in every student athlete nga mabawi ko, no? Mabawi. Alright. Lang. Alright, okay. Now, sa next question naton, Kia, no? Do you prefer aggressive, close to the table looping, or a more defensive? Wait up. Okay, sorry. Nag-away ang mga doggies. Alright. Next question naton. Do you prefer aggressive, close to the table, looping, or a more defensive mid-distance counter-attacking style, and why?
6: I prefer an aggressive playing style because I like to put pressure on my opponent and take control of the game.
4: Alright, no? So, kanina, may gising sabat ni Kia, no? Mas gusto niya kuno niya, agresibo siya, no? Kaya gusto niya makontrol ang game, which is true, no? Laingay kung ikaw ang aggressor, no? Kaya tikada mo, ikaw sang may malearn dira. Kaga, you can be defensive after kung hindi mag-work ang game plan, no? Nga aggressive, no? Pero laingay nga kung ikaw ga-initiate, kaya dira mo makita nga ikaw, no? Siyempre, makita mo da yung mabasa mo dyan ng imong opponent kung ano ang iya counter, no? Kaga, siyempre, hindi siya ka-preparar, eh. Diba? Laingay, no? So, namigay sang sabat ni Kian, kaya ti nga gusto niya i-control ang game early, no? Sa sugod pa lang, kontrolon ko na, hindi ko na paghihatag sa iya, no? Which is I agree, no? Even in other sports, usually mga coaches gusto nila aggressive dayon kay para agod nga hindi na magpatumpik-tumpik pa kumbaga, no? Laingi ko makontrol mo ang game as early, no? Next is during off season naman, Kia, no? What does a typical week of footwork and agility training look like, no, during your off-season niya?
6: During the off-season, I focus on footwork, drills, agility, exercise, endurance, training, strength, workouts, and regular table tennis practices to stay in shape.
4: Alright! No? So, insaktugin ang ginawbra ni Kia, no? She must be in shape during the off-season training, no? Hindi pwedeng you're out of shape. Kay kabudlay nga magsulod ikaw sa pre-season, no? Magsugod na gani ang preparasyon, no? Magabaka pre-season preparasyon na sa tournament. Kag in-season nga wala ka pa sa kondisyon, no? So during off-season, tanan mo nga weakness, dapat trabahuon mo na. Tanan mo nga needs, trabahuon mo na. Tanan naman nga isurpresa mo sa kontra, trabahuon mo na. Hindi pwede mag-stick ka lang sa imo nga style kay tiga evolve ang game, no? Kag ginastudyuhan ka man sang kontra, no? Ang demeanor mo ginastudyuhan niya, ang imo aggressiveness ginastudyuhan niya. So dapat ikaw, no? Ginakuan mo gid, no? Kumbaga, bla ang playing style mo ginamat-amat mo na improve. Mayo na kung magampang sila defensive sa imo, then you can adjust, no? Kung magampang sila aggressive sa imo, you can adjust, no? So again, kadamo sang pwede mo maubra, kag kadamo sang pwede mo nga mahimo tungod you are prepared during the off season. Kag amo ning ginhambal ni ang akon pinakasikat nga coach, no, nga naghambal gid sini nga if you plan to fail, you fail to plan. So dapat again, no? So prepare, no? So kung ang plano mo ma-fail, hindi ka na magplano, eh. So dapat ya preparado ka gid, no? So laing gid ya nga kung preparado ikaw kay ti kabudlay being a athlete nga ikaw prepared off season, no? Kay maapektuhan mentally ang imo game. Kaga, siyempre, it will really affect your performance, no? So, how do you train your eyes to read the subtle wrist movements that indicate a specific type of serve?
6: I observe my opponent's wrist movement, racket angle, and the way they can contact the ball. I also practice receiving different types of service.
4: Alright, no? So, kanami, isang isabat ni Kia, no? Ako, ang nag-strike it sa akin, ang angle. Diba? Ang angle, no? Kaya ti, siyempre, yung angles ang pag-atake sa kontra o pagpalo sa kontra, no? Siyempre, ginabantayan mo gid, di ba? So, pang smash niya na karoon lang tawon mo gid, no? Kung paano niya, no? Ang bola, kung diin pa kato, no? So, again, laing gid ko na very keen eye ka dira, no? Magambal ka gani, keen, that means nga observant, no? Aptik imo mata, no? So, that means, amo nang ginambal ka nila, kondisyon ka dapat. Diba? Kaya kung di ka kondisyon, hindi mo na siya makita, kaya ti blurry na sa for you, because wala ka nasanay, no? So, dapat nasanay ikaw, no? So, ang wrist movement, bantayan mo, gid, idako na nga bagay, ako magampang kaya sang table tennis, no? Next is, how do you, what specific core and wrist exercises do you do to generate explosive power on your forehand smash or loop?
6: I do planks, core workouts, resistance band exercise, wrist straightening exercise, and shadow swings to improve my power.
4: Alright, no? So, si Kian gali, cobra core. No, plank, no? Nga plank. So, laing ginatsakto na, no? Actually, nami na siya ang planking, no? Kasi it will really enhance your core. Kaga, especially nowadays nga, arat na tanan sa World Wide Web, eh, you can download gani ang mga simple trainings, no? Sa nga, core training, no, agility, alright. So again, no, hand and eye coordination, no. Usually we do tennis balls sa hand and eye coordination, alright. Kaya ti grabe subong ang gadget. So we do sometimes we use ano sa hand and eye coordination. Aside from tennis ball, ang mga gagmay pagin nga bola nga puti, no, hindi man siya kunbaga ano golf ball kay kadelikado kay may igo kasakit, no, ngara pagin na ball nga do pang jackstone ah. Gagmay pagid, no, so para sa hand and eye coordination, pero tennis ball will do, no. So ginami ginaya nga ga-train ikaw sina so that nga paglapot during the game, no, you are explosive, you have the power to smash or loop, because ang core mo ang gauyat, no, sa mga maskulo nga na. So nami gid, no. Next is, who is your favorite international table tennis player and why? Kian, who is your favorite international table tennis player and why? Kung hindi man siya international, pwede man local.
6: My favorite international players is Monica Batra and Ding Ning because of their backhand pimples.
4: Alright. So, ano na siya nga country, gani?
6: India.
4: Alright, no? So, ang paborito ni Kian, galit, taga-India, no? Oo. So, nami man nga may model ikaw, no? Nga ginasunod, no, or ga-inspire si imo kay ti nami siya magampang. So ako ya, even though basketball coach ko, pero sa volleyball ni ara ko ya gina-admire man nga mga athletes, no, nga gahampang sa nga volleyball, no, na for example like sa Japan, no, nga gahampang volleyball. Okay, so may ara dira nga nami maghampang nga gahampang sa volleyball, no. So again, no, nami man kung may mga model ikaw, kay it will really help you, no. So laing gid nga kung may ga-inspire si imo, no. So iban sa basketball si LeBron James, di ba, no. So iban niya may ginasundan gid nga player, kay ti amo na ga-inspire sila everyday. So, si Kian, may ara man iya, taga-India. No? Next is, how do you balance your practices, games, and studies? Bauti amo gining pinaka-tricky nga question terming nga ginastoryahan, no?
5: Ayan.
6: I manage my time well. By following a schedule, I make sure to finish my schoolwork while staying committed to my training and competitors.
4: Ayun, no? So, humble ni Kian daw, na kung klase, klase. No? Kasulod siya sa klase. Kung practice, practice. Kaya usually, ang practice is after class man. Diba? Kag wala klase. No? So, kag usually ang games, amo man na, unless kung may mga official school sanction ng mga games, si Kian, excuse sa klase eh. But usually, kung school sanction, siyempre may mga special considerations na from the school nga pwede mo ma-cop up ang imong mga academic loads, no, or academic requirements, especially sa K-12, no? So, si Kian, gahambal siya na kung klase-klase, gintuon-tuon. Diba? So, nami gina, no? Honestly, nami gid kung ang isa ka student athlete mga abyan nagatuon. Kay T, during the game, alam siya eh. Alam siya sa klase. So, ang analytical thinking, no, ang critical thinking, makapaminsar siya maayo kay ti alam siya mo. Diba? So, gatuon siya. So, madalaya na sa sports. Nung kahapos siya magsulbar sa mga mabudlay na sitwasyon. Diba? So, talagsa ka lang niya sa malaka yung may ara yung hindi nami yung sa sulod sa klase, pero maayo sila yung magampang. No? Ina naman niya, ginadala na lang niya kumbaga sa diskarte or straight smart. No? Pero lang yung gijagyapon kung gatuon ikaw. Okay? It will really enhance your performance sa tunga sang court. Kag it will really enhance your life, no, sooner or later. Kasi kung alam ka, makita gid sa pangabuhi mo sa ulihi nung alam na madiskarte pa. So kadako nga bagay, no? So sakto na nga balikian nga dapat kita magatuon kung chimpo sang pagtuon, kung eskwela dapat masulod sa klase. All right, no? So Kian, no, amo ning akon ginahulat nga question eh. Please tell us, no? How did you qualify for the World Youth Contender? Kay ti gusto ni namon mabalaan nga nakalabot ikaw diri.
6: Qualifying for the World Youth Contender was not easy. It is took a years of work, hard work, discipline and consistent training. I am very grateful to my coaches, especially Coach Mara Lagunday, for believing in me and guiding me every step of the way. She has been one of the best coach I could ever ask, always pushing me to improve and helping me become a better athlete. And to my trainer, Coach Mark Jimenez, who trained me a lot of guiding me and never give up on me. He shaped me to become a competitive player. And to my father, who truly supported me at all times, especially financially and morally. His support made it all possible and become a World Youth Contender. Thank you.
4: Alright, no? So, nami kinang sabat ni Kia, no? Kahit siyempre, through the guidance, no, ni Coach Marel, ang iya coach. And of course, nami man kay tiga suporta ang iyang mga parents, no, ang iyang pamilya. So, it's really moral boosting. No, dira pa lang bastante na. Di ba much more ko ng bilong ng eskwilahan kabalo, no, nga ginasuportaran ikaw. No, so again another confidence boosting man na. So, again mga abya, no, kadamo sang pwede mo pagugutan, no, kung hugot-hugot lang man, ti damo sang pwede mo nga hugutan sang confidence sang support group, no, ang importante, no, na makabulig sa imo to inspire you, to make you strong, to, no, kanami gid na kay ti mentally makabulig gid siya sa imo. And lain gid kung may pagtuo ikaw kay Lord Jesus Christ, no, ka pray ikaw, ginapangayo mo ni nga Lord, bulige man ako, no, tabangi ako, no, kabay pa magdaog ako, no. So kanami gid nga ikaw mismo ga pangayo sina, no, kay ti ang Dios galantaw gid permi kun anong sa heart mo. Kay ti ko nakita ni Lord nga pure winning ina, kagdalayawon siya, te, ihatagin na si imo. Pero kung nabatsyagan ni Lord nga, ipatikal-tikal mo muna na sa Facebook, then te, imo na lang na. Kaya niigin na paghihatag. Si Lord nga danya siloso mo. Kung kita, yado patikal-tikal lang man, te, hindi na paghihatag. Pero kung para sa iya, para sa pamilya, kag para sa kaayuhan, ihatag niya gina, no? So, nanotice ko gina kay tiambal ni Lord, no? Nga, basta sa kaayo, he will grant it, no? Sa iya will, eh. So, nami again. So, kiyan, before kita magatakop sa subungapon, ano ang imo mensahe sa ato nagapamati diri sa Pulso at Lakas, Sports sa Pinas?
6: To everyone listening, thank you for supporting Filipino athletes. Always believe in yourself. Work hard and stay disciplined and never give up on your dreams. Success comes to dedication and perseverance. God bless everyone and thank you. Puso at Lakas Sports sa Pinas.
4: Ayun. So Kian and to your family, no, to your mom, dad, and siblings, no, salamat gid sa inyong pagsuporta diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. We are honored, no, nga ari ikaw sa subong hapon, kag God bless you gid, no, sa imo nga pinakadako nga alatubangon nga tournament, no. And I know nga ikaw maging malipayon kag maging madalagon, no, whatever the results of the game. It's just a game, pero panundo mo naton nga makatungtong dira, madinalagon ka na, no? Kay ting iban, no, gusto makalabot dira, pero ikaw ara ka na da, di ba? So madinalagon ka na, kay ti, hindi ikaw maging kampyonato nga klaseng table tennis player kung hindi ka da kalabot, no? So that means nga this is the battle of the best. Kag again, advance congratulations, kag padayon lang sa pag-alagad. Thank you and good night.
7: Sir, ma-intro.
4: Alright, so Kian, can you introduce yourself, no? Para at least makilalaan ikaw sang atong avid listeners di sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Kati labot ini sa South Cotabato, no? Makilala ikaw.
6: Good afternoon, everyone. I'm Kian Faith Smallman. I am 13 years old. I was born at April 29, 2013. Currently staying now in Murcia, Negros Occidental. I am currently enrolled at Murcia National High School.
4: Alright. Okay. So thank you, Kian. Again, Mami, thank you, Kian, sa pag-alagad. Kapag,
7: thank you, Kian, sir.
4: Thank you, Gid. Mga abyan, amo atong nga bisita, no? 13 years old, no? Nga table tennis player. So, again, happy kita sa subong hapon nga nagpa-interview siya, no? Kaga, siyempre, mag-compete siya sa isa sa mga pinakadako nga competition sa table tennis, no? So, we wish her the best and we wish her God bless, no, sa iya tournament, no. Again, kita na kita next Sunday diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Again, this is your host Coach Tata Bilanghel. God bless you and see you next week.
3: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Nagsinanga ako sa'yo. Matatag ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay nako, ako siguro nasa katayuan mo. Matagal na ako nasiraan ng bait.
1: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na nung mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
0: Sana, matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala kung nakikinig ang Diyos sa akin.
1: Kailanman nakikinig siya, hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
1: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. At sa atin din ng service, we have to give God our best at yung working structure na atin hong pananampalataya as we grow in the knowledge of God, as we grow in faith, tayo rin po ay mag-i-improve sa ating character at sa ating conduct and relationships. At yan nga po ang ating palaging pinapaalala pagkalinggo ng umaga. Well, first Sunday ng buwan po ng Agosto, sana po ang inyong mga buhay ay patuloy na in-enhance ng Panginoon. Nandito na po tayo sa isang buwan na nasa pagitan daw ng malapit ng mag-bare months. At yun nga, ang atin hong bansa kasi masyadong festive na hindi may kakaila na pagdating ho ng September going onwards ay medyo iba na po ang pakiramdam. Nagpe-prepare na sapagkat humahanap ng dahilan para masaya maging festive ang mood and spirit. Pero ang atin hong talakayan for this particular month ng August is about peace, no? May kinalaman po sa kapayapaang iginagawad ng Diyos. But we would like to understand it in depth. Ano ba yung mga pagkakataon na ito po ay binabanggit sa Biblia? Sinimulan po natin yesterday by focusing on Judges chapter 6, 7, and 8. Kung saan dun sa chapter 6 ay binanggit po kay Gideon ang anghel ng Panginoon na siya ay magkaroon ng kapayapaan. Ang kanya kasing fear na nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya that most likely he would perish, no? Kasi typically as you read through the Old Testament bago dumating ng Judges, may mga encounters, no, na talagang pag nagpakita yung anghel ng Panginoon, judgment comes. Pero in this case, parang ito ay pagsusugo ng Panginoon sa kanyang messenger, which is an angel, para ibigay ang paunawa that he's going to answer yung prayer ng mga Israelites na na-oppressed ng mga Midianites, ng mga Amalekites at ng nomads from the Syrian desert, na sila ay makawala na from their impoverished life. Hirap na hirap po sila eh. Kasi yun nga, sinisikil sila by invading them, no? Kaya sila, they were poor. And secondly, from a life of, sabi nga natin, defeat, no? At si Gideon nga nabanggit natin na nung siya ay binigyan ng pananalita ng anghel ng Panginoon, sumasa kanya ang Panginoon, matapang na bayani, hindi siya makapaniwala. And he made an excuse para kontrahin yun, no? Usually, you would like to affirm a pronouncement about you. Especially, pag ito ay galing sa Panginoon. It's not, hindi ka naman binibilog yung ulo, binibigyan ka ng paunawa. Pero yun nga, para kay Gideon, he did not know his potential. He did not know that the Lord, no, pag ginamit yung isang katulad niya, would see victory in the future. And then, of course, ang kanyang tinitingnan was the negative state of his life. Kaya ang kanyang sinabi, hindi po yung aming family is small, no? Weakest in our tribe, at ako po ay the least in my family. So malamang sa hindi, siya po ang bunso. Yun nga nabanggit natin yesterday. At lahat ng iyon is to dispel, no, yung pronouncement na nagmumula doon ho sa anghel ng Panginoon. Pero ang Panginoon, whenever you ask Him for help, He will help. Pero hindi ibig sabihin siya ang gagawa lang ng lahat. May mga occasions na in relation to yung mga Bible characters, ang Panginoon papakita ang kanyang kapangyarihan at kakayahan. Ngayon, itatap ka rin niya para maging kabahagi ka nung dapat tumugon doon sa situation. Hindi dahil kailangan ka ng Diyos or kulang ang kakayahan ng Diyos. Hindi ho sa ganun. But the Lord would like to also show His power doon sa isang tao who does not have it, and then would experience victory and empowerment through God's movement sa buhay ng isang tao. And this is also what happened in the life of Gideon. Now, sinabi natin na ang word na shalom ay madalas so ginagamit natin, di ba, sa mga greets, no? Peace be with you. Wala namang masama. Pero sometimes, we only have a shallow understanding of the peace na kaakibat ng ating typical na understanding. Ano ba yun? Wala tayong awaya, peace tayo. Well, that's okay. May mga times naman, sana yung kapayapaan ay sumayo, walang gulo buhay mo. That's also okay. Pero dito pala sa pagkagamit ng shalom, mas malalim pa. Bakit po? Dito sa Judges 6:24, kung saan nag-appear yung the Lord is peace. No? Ang meaning is that our peace will be given by God in the midst of chaos. May kaguluhan eh. Sa case ng Israelites, sila po ay inaaligaga nga ng mga nabanggit kong mga grupo, yung Midianites, yung mga Amalekites, at yung nomads from the desert of Syria. At hirap na hirap sila kung kailan sila aanin, hinihintay sila magtanim. Pagka yung mga tanim nila ay magbubunga at aanihin na, doon sila lulusubin. Taking everything, no? From yung kanilang harvest, livestock, at maging mga tao. No? So, yan yung kanilang difficulty. They were afraid. Kasi they don't know how to defend themselves. Ang sabi nga, during that time, they were living in clefts. Ibig sabihin, dun ho sila sa mga kuweba at mga gilid ng borol na katira. Para masecure yung sarili nila. Kasi ang dami sa bilang na ibinigay po dun sa Book of Judges. Mga 135,000 yung dami ng kalipunan ng mga pinagsama-samang grupo na ito. Yung mga Israelites don't have that number, at least itong context ng grupo nila Gideon. They were fewer. Kaya nga nung, di ba, nung inassure na ng Panginoon si Gideon na, sige, sasamahan kita, tutulungan kita, pero kailangan sumunod ka sa instructions ko. So yesterday, ang tinalakay nating dalawang bagay na pinagawa ng Panginoon muna is to take away the obstacle. Ano yung obstacle? Kung bakit ang Israelites were not experiencing victory, there was a compromise, a sin in their lives, and it was idolatry. Sila ay dapat tapat sa Diyos na nagdala sa kanila sa Kanaan, sa lupang pangako. But they were worshiping the gods, the god Baal, no? At ang high priest pa ngayon, tatay ni Gideon. Pero sabi ko nga sa inyo, pinasira ng Panginoon yun para yun muna, maalis muna yung dahilan ng kanilang hindi pagkakakuha ng pabor mula sa Panginoon. Yung mga tao, they were planning on looking for him at pipinsalain yung buhay niya na magitan yung tatay. At sabi, kung talagang Diyos naman yan si Baal, di siya na maghiganti sa sarili niya. Sabi ko sa inyo, nung pinangalanan si Gideon at Jerubbaal, most likely kumalat yung balita na mayroong tao na hindi mapatumba ng isang Diyos-Diyosan. So, hindi natin siguro minsan maintindihan ba't pinagagawa ng Panginoon ang isang bagay. Pero siya, may dahilan ng Diyos at alam niya yung malinaw niyang purpose for all these things. It will work out eventually towards his end. Sumunod lang tayo. At sa outcome nga, yun ay nag-establish na si Gideon kinakatakutan. Saan natin may duduktong yan? Pag binasa ninyo, di ba? Ito, moving forward dun sa story. Nung inispiyahan ni Gideon at na isang kasamahan niya yung camp ng kalaban bago sila lulusob, di ba narinig niya yung usapan ng dalawang bantay na yung panaginip ng isa may malaki daw na tinapay na gumugulong mula dun sa burol at nagulungan yung kampo nila, yung panaginip niya. Kanilang iniisip sino yun, ang kanyang tugon, ang pakiwara niya si Gideon. No? Isipin mo yung mga Israelites during that time, dominated na nila eh. Pero ba't si Gideon? At yung klase ng tinapay na binabanggit doon ay yung cheap kind. No? So most likely, itong mga panaginip na ito ay kinoconnect ng Panginoon doon sa pagpapatibay ng reputation ng gagamitin niyang tao. And true enough, may fear na na-instill sa kanila. Walang may pagmamalaki si Gideon na accomplishment beyond that. No? Kung babasahin mo yung account ng life niya sa Book of Judges, wala siyang malaking army. Pero yung reputation niya, nagkaroon na ng ganun agad na paglobo dulot sa pinagawa ng Panginoon sa kanya. So, alis na yung balakid, nilagyan siya ng reputation. Yung pangalawa, he has to call on the men of Israel. 32,000 yung dumating, nabanggit natin. Pero mapapansin natin, unti-unting finilter ng Panginoon, sinala. Yung mga duwag, natatakot, pinauwi. 22,000 went home. Aminado sila, hindi kami handa sa labanan. So pinauwi na yan. Pinadala sa batisan yung natirang 10,000. Sino yung tamang uminom, yun ang kunin. 9,700 mali uminom. So yung tama, ayun yung dadalhin. 300 lang yun. And then the Lord said, okay na yan. So kung inyong i-divide, no, yung 135,000 by 300, isang tauhan ni Gideon would encounter about 450 ng kalaban. Yung mga bihasang malulusob yung mga yun. Kayo, hindi naman sinabing mandirigma yung background nila. Mga kalalakihan ng Israel. So some of them would be farmers. Others would be herders, mga shepherds. At typically, hindi ho ganun kabihasa pa sila sa labanan. Pero hindi yung kanilang kabihasaan eh. Yung pagsunod, yung obedience sa instruction ng Panginoon ang highlight nitong kwento ni Gideon at ng 300 na kasama niya. Yung binanggit ng Panginoon na magdadala sila ng unusual materials. Ang mababasa niyo, pinadala sila ng clay jar, ang torch, and then yung trumpet. No? Parang kung ikaw yung lulusog, konti na kayo, ang dami ng kalaban. Ang hinahanap mo sana, something na advantageous. Pero yan ang instruction ng Panginoon. Dinala nila. Naghati yung kanilang grupo into three groups. So, tigwa 100. Nandun marahil daw sa mga burol kasi nasa valley yung encampment ng kalaban. And then, sa midnight, lulusob sila and they will shout, no? A sword for God and a sword for Gideon. At yun, no? May kita natin from the record na ito ay naganap. Minsan may nagtanong sa akin, sa tingin niyo po ba, totoo ba yan? Sabi ko una, yung Bible, hindi lang siya mga stories, no? Hindi ito alamat lang. Ito ay mga historically documented na mga accounts of the past, no? Yun yung kanyang isa pang claim natin, di ba, about scripture. At sabi ko, yun namang method na yun. Ginagamit din ngayon. Ano ho yun? Shock and awe. Di ba? Ngayon, pagka pinapakinggan natin yung mga modern day warfare, the same construct, shock and awe. Di ba? May kabuluhan eh. Dahil nandun sa encampment, hinipan marahil yung 300 na mga trumpets. And syempre, nag-echo yan. Nag-stampede yung mga hayop. Sabi ng ilang mga nagsusuri ng passage at yun nga, natapakan yung mga nandoon sa dami ng alagain din nilang hayop. And then syempre, nagkakatakutan na yung mga tao and most likely, they started to fight with each other. Hindi pa gumagalaw yung 300. Nung tumakbo na yung ilang libo, saka palang humabol yung 300 eh. So doon natin may kita, it's not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. Supernatural kung tuturingan, no? Eh, sino ba nakakaalam ng lahat ng ito? Sino nakakaalam na yung reputation ni Gideon lalaki kung susundin niya yung instruction ng Panginoong gibayin yung altar ni Baal? Sino mag-aakala ng isang taong katulad ni Gideon ay magiging isang effective leader? Sino mag-aakala na yung simpleng dadalhin ninyo sa labanan would be enough para magka-cause ng panic sa mga kalaban. Walang iba kundi ang Panginoon. So, yun nga yung point dito. These may be simple things. Kaya nga, minsan yung iba napapaduday. Pero, the Lord knows na itong maliliit na bagay na ito, sundan mo ito, and then I'll show you a victory. And yun nga, kita natin, it was a victory. No? At unusual, pero it was a victory, a great victory. From a situation of defeat, the Lord has provided them with that. So, yung peace na pinag-uusapan dito is a peace in the midst of chaos, fear, and trouble. Pero ang Panginoon ay gumawa ng paraan para tulungan sila. So, si Gideon nga talaga, isa sa mga bagay na ginawa niya, no, nung na-meet niya yung anghel ng Panginoon at sinabing pumayapa siya, hindi siya mamamatay. Doon pinangalanan na the Lord is peace, Jehovah Shalom. Na marahil yung sinasabi ng ilang nag-interpret ng account na yun na binibigyan ng assurance ang isang taong katulad ni Gideon na may plano ang Panginoon, gagamitin siya at yung kanilang hinihiling na pagkalaya na mula doon sa panggigipit ng kanilang mga nakalaban o mga lumulusob sa kanila ay magaganap. So, very important. Kaya kahit nga in relation to the Holy Spirit, magiging discussion din natin most likely this month, na yung word na comfort does not mean na ipapatronize ka lang. Okay lang yan. Kumalma ka lang. It's not just simply being calm. It's actually being emboldened, encouraged, para ikaw ay magkaroon ng movement forward sa kabila ng tinatawag nating mga opposition or challenges. Bakit? Kasi di ba ang gusto natin is a victory. Yun yung result na habol mo. But to be able to have that victory, you have to be parang motivated to action. Eh, ang unang kinakailangang i-deal ng Panginoon was the mind and the heart of the person. Bakit? Nandun yung fear. Nandun yung doubt. Kinakailangan ma-overcome yun. And then with God doing that, nagkaroon na ng obedience and then nagkaroon ng victory. So, very important sa ating mga buhay. No? Yun nga yung nababanggit natin. Mas nakikilala mo ang Diyos, yung kanyang kalikasan, yung gusto niya, ano yung kanyang mga intention. Mas lalo mong namamahal siya. Di ba mas yung relationship mas lumalapit? At ito pa, pag nananalangin ka, naiintindihan mo kung paanong mag-relate sa Diyos. Katulad nito, Panginoon, ako po ay nasa isang sitwasyon ng aking buhay na naguguluhan po ako. Mabigat po ang pinagdadaanan, hindi ko po alam ang gagawin. Please, be the Lord or the God, my peace. Ibig sabihin, hindi po ako nung kapayapaan. Kayo po magbigay ng lakas ng loob sa akin, wisdom kung ano gagawin, at ng conviction, ng faith to move forward and see and believe what you can do. Very important yun. No? Kasi meron na tayo ngayon parang guideline na ating masusundan. Now remember, pag pinag-uusapan yung Jehovah Shalom, the Lord is peace, na yung Jehovah ay napakahalaga because it's a powerful name na pinresent ng Panginoon sa ating pagtalakay noon ng Elohim. Sabi ko sa inyo, usually pagka ginamit yung Yahweh or Jehovah, ang pinaka-focus niyan is God's sacred name. So, paglalapitan mo ang Panginoon, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Merong paggalang at merong kabanalan. Pero higit doon, pinapakita rin niya ang kanyang omnipotence. Akong Diyos na higit-higit sa lahat, makapangyarihang manglilikha ng lahat ng bagay. So, yun pinapakita niya. That's power. And then, shalom. Ang meaning ng word na shalom can include yung completeness, soundness, welfare, and the absence of strife. So, ibig sabihin, kung ikaw ay lacking, the Lord will be helping you. Siya ang gagawa ng paraan to complete. Kung ikaw ay medyo naguguluhan, at medyo yun nga, disrupted na yung iyong mga decision, judgment. Eh, kasi ganun nga, may panic, may fear. The Lord will give soundness by giving you wisdom and guidance. Kung may kulang, He provides. Yun yung welfare. And syempre, bibigyan kanya ngayon ng pananagumpay. So, yan yung ano, ilan sa mga bagay. Then, pagduduktungin mo. The Almighty God is the one who will give you this peace. So mamaya mayroon tayong magandang conclusion about it. Now, pag pinag-uusapan natin yung wholeness and completeness, no, it is more than simply a lack of trouble. Ang tinitingnan daw dito, it means total well-being, harmony, and restoration. No? Kasi nakita natin talagang si Gideon was coming from a point of personal weakness. Defeated nga sila eh. That was the negative condition ng kanilang buhay as a community and as a person. Nandun si Gideon eh. And alam naman natin yung spiral natin downwards that if we are experiencing something negative, yung totality rin ng atin hong pagtingin, ganun na eh. Hopeless, parang cynical na, kaalis pa ba tayo sa ganitong sitwasyon? Wala na yan. Ganun na, no? Negatibo na. But with God helping us and giving us yung directives. Kasi sinasabi niya naman sa atin, di ba? Kaya meron tayong saying dun sa last month natin, di ba? About obedience. Huwag ka na daw humingi sa Panginoon ng guidance and leading kung hindi mo naman balak igalaw yung paa mo. Masakit, pero tama yung quotation na yun. Kung ikaw hihingi sa Panginoon, Lord, lead me. Maganda yun. Tama naman yung prayer. Lord, guide me. Tama yun. Sumunod ka. Kasi kung di ka susunod, gagalaw ang Panginoon. May iiwan ka lang dyan. Pero hinihiling mo, pangunahan ka at kabayan ka. Hakbang mo yung paa mo, pasunod sa Kanya. Then doon mo matatamasa yung reaching the destination intended by the Lord. So the wholeness and completeness, na very important. And of course, yung peace before victory. Usually iniisip natin, pag nagtagumpay na, that's the peaceful circumstance. No, yung turmoil muna ng mga tao. Yun yung in-address ng Panginoon. eh kung mananatili silang takot, hindi mangyayari yung victory. Kung mananatili silang mapagduda, hindi mangyayari yung victory. Peace before victory. The presence ng Panginoon will give them the courage, the calm, at yung makakatulong to resolve the conflict. Pag sumunod sila, then the victory will happen. Yun yung fruit o yung result ng kanilang being at peace. So yung presence ng Panginoon, magdudulot na ang isang tao ay mapalakas ang loob, mapanatag, para magawa niya yung instruction ng Panginoon at makapanagumpay. So I do hope nakita natin yung connection doon. So, ang real peace comes from knowing God is near, and it is not from changing external hardships. So hindi yung nangyayari, no? Yung presensya ng Diyos. Pwedeng okay yung sitwasyon, pwedeng mapanghaman yung sitwasyon. Hindi doon nakabase. Na present ang Panginoon sa anumang sirkumstansya, yung nagdudulot ng kapanatagan. And second, God is helping you overcome fear. So God meets people in their hiding places and their weaknesses with the comforting words, "Do not be afraid." Minsan sinasabi natin, dapat wala kang takot. Hindi nga, may takot nga tayo. Kaya nga ang instruction, huwag kang matakot. Ang point ng Panginoon, alam niya yan. That's part of our spectrum of emotions. Yan din ay reality sa atin. And fear sometimes becomes a negative emotion. Lalo na kapag debilitated ka na. May tamang fear, the fear of the Lord, reverence yun eh. Pero may fear na, yun nga, hindi ka na makagalaw ng ayos. Kasi napangimbabawan ka ng negatibong damdamin na ito. Pero binibigyan ka ng assurance ng Diyos to overcome that. And so you can abide and then you will see the victory. Di ba? Very important. Now, bakit tayo kinakailangan bigyan ng Panginoon ng mga assurances? Number one, ang point ng Panginoon, He will be there. Yun nga yung sinasabi natin. Kung talagang may pananampalataya ka, ikaw ba ay naniniwala that God is enough? Bakit? At 300 kayo. 135,000 yung kalaban. Pero maganda itong nabasa ko. 300 plus God, you are the majority. Nakuha natin ha. 300 plus God, you are the majority. Kasi in the case nung grupo nila Gideon, no? Sabihin natin, 301 including him. Pero you and God, you're the majority because of God. Di ba? 135,000 human beings yun. Pero dito sa case na ito na pinakita sa atin sa account ng kanilang life,

0: meron palang kapasidad ka. Sa krisis na yon, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob, yung lino ng kaisipan, anong gagawin, at yung kakayahan. And then pagka nasundan yung kanyang nilalayon, you will see the victory because God sees our potential. At siya yung expert sa paanong itatap at i-utilize yung potential na yun. And remember, peace is not a place. No? Kasi minsan, yung kapayapaan sa atin, pupunta ako sa isang dagat. Doon ako mananahimik mag-isa. Dito ako sa kwarto. Well, may mga times ganun, isolation yun eh. Pero yung peace ng Bible, paano yun? May digmaan, pupunta ka sa dagat. May digmaan, magtatago ka sa kwarto. Hindi. Hindi isolation ang needed dito. Peace in this case is how you will have yung tinatawag nating capacity to make yung tamang decisions in the middle of these troubles. Yun yung pinipinpoint ng Panginoon. So peace is not a place. Peace is a person. Kaya ang point ng Panginoon, hindi ka pupunta sa isang lugar. Andito ako para tulungan ka sa sitwasyon mo ngayon. So it's Him coming to you. And you trusting na yung kanyang presensya will make a difference. And then reliance over numbers. Kasi pwede naman, magtiwala ka dun sa dami. Pero 32,000, madami yun. Pero dun niya na-realize, sinabi ng Panginoon, pauwiin mo yung mga duwag. Higit kalahati pa dun, mga two-thirds ng kanyang mga kasamahan. Takot pala eh. So, nahihirap nun. Baka kung lumusob sila with 32,000, eh, two-thirds nun, bigla umatras. Isipin mo yung chaos na dadalhin. O kaya yung mga kasamahan mo pala, hindi ito yung mga built for such a situation. Kailangan dito yung mga tama ang desisyon, tama ang pagsunod. Ibig sabihin, yung konti na yun, yun yung may pagtitiwala sa gagawin ng Panginoon at susunod sa leadership ni Gideon. So, kaya, di ba, again, it's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Itong quotation natin na gagamitin conclusion will make you understand yung depth ng Jehovah Shalom. Galing kay C.S. Lewis, ito pong quotation na ito. God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. Ano ba sinasabi ni C.S. Lewis? Simple lang. Hindi ka pwedeng humingi sa Diyos ng kasiyahan ng buhay, kapayapaan ng buhay, nang hindi siya kasama. Walang ganun. Kasi minsan yung sinasabi, bigyan niyo po ako ng kasiyahan, Panginoon. Masaya na ako, etsapwera ka. Hindi pwede yun. Yung kasiyahan na yun ay dahil nandyan siya. At yung kapayapaan. Hindi mo matatamasa yung kapayapaan ng absent siya. This peace can only be had dahil nandyan siya. Dahil siya yung basis ng iyong assurance at ng iyong security. Takuhan natin. Ulitin ko ha. Sabi ni C.S. Lewis, God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. So kaya pala sinabing Jehovah Shalom. You want the peace coming from God? Bibigyan niya. Pwede niya yung igawad sa atin. But remember, Jehovah Shalom. You're not only asking Shalom. You're asking Jehovah Shalom. Ang kailangan mo, God will be your peace. Yan. So, kasama ang Diyos doon sa equation na yun. Sana po, may bago tayong katutunan ngayon at nakatulong sa ating walk in faith. Ang paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: A certain man planted a rose and watered it faithfully. Before it blossomed, he saw the bud, but noticed the sharp thorns on its stem. Since then, he neglected to water the rose. And even before it was ready to bloom, it died. Within every soul, there is a rose. The godlike qualities planted in us at birth are growing amid the thorns of our faults. But in spite of these, one of the greatest gifts a person can do is to reach out and nurture the rose within others. This is the character of love. To accept the person, even their faults, but able to look beyond and see greater potentials.

0: Ano ang nagagawa ng pagtutulungan? May mga nagsasabi na isa daw sa matagumpay na pamamaraan upang sakupin ang anumang bagay ay ang paghiwa-hiwalayin ang pwersa ng mga kalaban. At sa sandaling magawa nila ito ay para na lamang hinug na prutas ito na mahuhulog sa kanilang mga kamay. Hindi ka daw mahihirapang pabagsakin ang pwersa ng kalaban kapag ito ay hiwa-hiwalay na. Hindi ako isang mandirigma at wala akong karanasan sa pagiging sundalo. Hindi ko alam ang pamamaraan at uri ng sandatang angkop sa kalagayan ng isang labanan. Subalit sang-ayon ako sa mga nabanggit na kung ang isang pwersa ay hiwa-hiwalay, madali mong mapapabagsak ang iyong mga kalaban. Napakalaking suliranin para sa mga Israelitang pagkawasak ng kanilang lungsod. Isa itong kahihiyan para sa kanila. Hindi nila matanggap ang pangyayaring ito, kaya't sila ay nagkaisa na muli itong ibangon. Ano ang kanilang pamamaraan? Sa dami ng tao na pinamumunuan ni Nehemias upang gawin ng iisang layunin, ay hindi kaya siya nahirapan? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe na kapupulutan ng malaking aral tungkol sa pagkakaisa upang makamtan ang malaking layunin. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, talatang 4 hanggang 27. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, simulan po natin sa 4 hanggang sa 27 talata. Muli po nating nasaksihan ng nakaraan ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Nehemias. Ang pangkaraniwang tao na ginamit ng Panginoon upang maisakatuparan ang kanyang kalaoban. Nakita natin kung papaano nila ginawa at inilagay sa ayos ang pader sa Jerusalem. Sa kanilang pagsisimula pa lamang ay hindi na naging madali sapagkat may mga taong sumalungat sa kanilang gagawin. Hindi madali ang gumawa ng isang bagay na malaki kung may mga taong tulad nila. Isipin na lamang kung gaano kalaki ang pananampalataya na ginamit ni Noe noong gawin niya ang barko na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Sa dami ng mga taong lumait at humamak sa kanyang ginawa, at kung mahina ang kanyang pananampalataya, marahil ay hindi natapos o nasimulan man lamang ang arko. Marahil ay ganito rin ang nangyari sa buhay ni Nehemias nang simulan niya ang pagtatayo ng pader. Ngayon, patuloy po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa kanyang pagtatayo ng mga pintuan ng lungsod ng Jerusalem. Natunghayan po natin noong nakaraan nating pag-aaral ang pagpapatayo ng pintuan ng tupa kung saan ay doon ipinapasok ang mga tupang inihahandog. Ang pintuan ng mga isda na pinagpapasukan naman ng mga nahuhuling isda na galing sa Mediterania at sa Galilea. At nabanggit din natin na ang mga pintuang ito ay naghahayag sa atin tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay muli po nating makikita ang kahulugan ng iba pang mga pintuan na inilagay nila sa ayos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias sa 3 kabanata, 3 talata na ganito po ang sinasabi. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga tekuita, ngunit hindi inilagay ang kanilang maharlika, ang kanilang mga liig sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Marahil ay inaakala ng mga maharlikang ito na masyado silang magaling sa gawain ito o maaring mayroon silang ibang dahilan. Maari nating isipin na ang mga maharlikang ito ay mayroong maliliit at maninipis na mga kamay na hindi sanay magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kung makikita lamang ninyo kung gaano kalaki ang mga batong kinailangan nilang buhatin upang mailagay sa pader. Subalit ang mga maharlikang ito ay hindi lubos ang kanilang kalooban sa gawain. Kung babalikan po natin ang nakaraang pag-aaral, makikita natin na ang pintuang ginawa nila ngayon ay katabi ng pintuan ng mga isda sa kapahayagan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga taong ito ay nagpapahayag ng tungkol sa Diyos. Sa kasalukuyan ay sinisikap kong mapabilang sa lupo ng mga taong ito. Nais kong maiulat pagdating ko sa langit na ginawa ang aking makakaya para sa gawain ng Diyos. Sa ating panahon, nakalulungkot mang isipin na maraming Kristiyano ang hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy ko ay ang mga mananampalataya na walang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila tunay na naglilingkod sa Diyos. Kung nais nating sumunod sa Diyos, ay kailangan nating maglingkod sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang susunod po nating makikita ay ang matandang pintuan. Sa 6 na talata ng 3 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Ang matandang pintuan ay kinumpuni ni na Juhayda na anak ni Pesiya, na anak ni Pasea at ni Mesulam na anak ni Besodias. Kanilang inilapat ang mga bigan nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang niyon. Ang pintuang ito ay ang pintuang naroon na nang pasimula pa lamang na itayo ang lungsod. Nangungusap ang pintuang ito sa atin. Basahin po natin sa aklat ni Jeremias, kabanatang 6 sa talatang 16, na ganito po ang sinabi. Tumayo kayo sa mga daan at tumingin, at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan, at lumakad kayo roon at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Nabubuhay tayo ngayon na kung saan ang nais ng mga tao ay ang mga makabagong bagay. Madalas na masasabi ng mga kabataan na hindi na uso ngayon ang mga bagay na ginagawa ng ating mga ninuno. At madalas na rin nating naririnig ang tungkol sa makabagong moralidad. Subalit ang mga makabagong moralidad na ito ay nangyayari na sa panahon-panoon ni Noe. Ang patuloy na paghanap natin ng mga makabagong bagay, marahil ito ang nagbibigay sa atin ng kabiguan. Sang-ayon kay Jeremias na kailangan nating hanapin ang mga lumang landas sapagkat doon tayo makakasumpong ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni Mateo sa kabanatang 11 sa talatang 28 hanggang sa 33 na ganito po, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Mga kaibigan, merong kapahingahan kay Kristo. Meron pang mas higit na kailangan ang ating mga buhay kaysa sa mga makabagong pamamaraan natin ngayon. Ganito po naman ang sinabi ni Nehemias sa kabanatang 3, talatang 8. Kasunod nila ay nagkumpuni si Uziel na anak ni Harhias na pandiginto. Hindi pangkaraniwan ang mga pangyayaring ito. Tulad nga ng ating sinabi na ang mga bato na inilagay nila sa pader ng Jerusalem ay hindi pangkaraniwan sapagkat ang mga ito ay lubhang malalaki at mabibigat. Hindi sanay ang mga pandepinto na magtrabaho sa ganitong gawain sapagkat kadalasan ang ginagawa lamang ng mga pandeginto ay nasa lilim, inuukit ang mga maliliit na gawain. Nakikita ng Diyos ang mga pagsisikap nila kung kaya't naitala ang kanilang mga ginawa. Sa ganitong panahon ay merong mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos at ang kanilang mga ginagawa ay tunay na mahirap para sa kanila, subalit ang lahat ng ito ay nakikita ng Panginoon. Basahin po natin ang 2 bahagi ng 8 talata na ganito po ang sinabi. At kasunod nila ay nagkumpuni si Hananias na isa sa mga gumawa ng pabango. At kanilang muling itinayo ang Jerusalem hanggang sa maluwang na pader. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga maliliit na bagay. Gayunpaman, nagbubuhat din sila ng mga malaking bato. Napakagandang tignan ngayon ang mga taong ibinibigay ang kanilang mga makakaya para sa gawain ng Diyos. Mga taong ibinubuhos ang kanilang mga lakas at panahon para sa gawain. meron tayong mga dakilang manggagawa. Ibinubuhos ang kanilang lakas sa gawain para sa Panginoon. Kaibigan, kung meron kayong ganitong uri ng mga manggagawa, samahan ninyo sila. Ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa kanilang mga balikat. Sabihin ninyo sa kanilang sila ay inyong ipinapanalangin. At kasabay nito ay tulungan natin sila sa kanilang pagpapagal, sapagkat hindi sapat ang sabihing ipinapanalangin kita at pagkatapos ay wala naman kayong ginagawa. Palagi nating tandaan na walang buhay ang pananampalataya kung walang gawa. Kailangan natin ang ganitong tagapaglingkod. Sa 12 talata ng kabanatang 3 sa Nehemias ay ganito po naman ang nasusulat. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shalom na anak ni Haluhes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, siya at ang kanyang mga anak na babae. Kailangan nating makita ang mga bagay na ito. Kung meron tayong mga malalaking gawain ng mga kababaihan sa ating panahon, meron ding mga ganitong gawain sa panahon nila Nehemias. Dahil sa walang anak na lalaki si Shalom, ang mga anak niyang babae ang gumawa. Kaibigan, hindi hadlang kung sino ka para makapaglingkod sa Diyos. Ngayon ay merong mga paniniwala na walang karapatan ang mga babae sa paglilingkod sa Panginoon. Iginagalang din natin ang mga paniniwalang iyan, subalit wala sa kasarian ng isang tao kung siya ay gagamitin ng Diyos. Huwag sana tayong maging hadlang sa kung sino ang tinawag sa paglilingkod. Marami na rin akong nakita na mga dakilang kababaihan na naglingkod sa Diyos. Kung panawagan ng Diyos sa mga kababaihang ito ay ang manguna, huwag sanang hadlangan ng mga kalalakihan, sa halip ay tulungan pa natin sila. Tulad nga ng nabanggit natin na ang mga batong inilagay sa pader ng Jerusalem ay malalaki at mabibigat, marahil ay may mga kababaihan na tumutulong sa mga gawain na hindi natin alam. Subalit nakita ng Diyos ang kanilang mga pagsusumikap para sa gawain. Pinapahalagahan ng Diyos ang kanilang pagpapagal, kung kaya naitala rin ang kanilang mga ginawa sa aklat ng buhay. Sa 13 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kinumpuni ni Hanon at ng mga mamamayan ng Zanua ang pintuan ng libes. Muli nila itong itinayo at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang halang niyon. At kinumpuni ang 1,000 siko ng pader hanggang sa pintuan ng dumi. Ang pintuan ng libes, ang papalabas ng lungsod ng Jerusalem, papunta sa libes ng Jerusalem. At maaring nakalagay ito sa alinmang bahagi ng pader ng Jerusalem. Maraming tao ang tinatawag na dumaan sa pintuan ito. Kung pag-iisipan natin ang pintuan ito, makikita po natin na ito ang pintuan sinabi ni David sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 23. Ito ang daan na kung saan habang ikaw ay pababa ng libis, ang daan ay kumikipot. Merong mahalagang aral na mapupulot sa daang ito. Ito ang tinawag nilang pintuan ng kapakumbabaan. Kung minsan ay pinadadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok ng buhay upang matuto tayo ng kapakumbabaan. Isa sa naging bunga ng pananampalataya ay ang kapakumbabaan. Isang katangian na hindi kayang gawin sa sariling pagsisikap lamang. Nanggagaling kapakumbabaan sa kaibuturan ng puso ng tao. Ito ay isa sa mga bunga ng Espiritu. Hindi kailanman nakakamit ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng sariling lakas. Nanggagaling ito sa ating Panginoon at kailangang dumaan ang madami sa atin sa pintuang ito upang magkaroon tayo ng kapakumbabaan. Kung minsan, kailangang ilagay tayo sa Diyos sa paaralan ng kapakumbabaan upang matutunan natin ang sumunod sa Panginoon ng may katapatan. Sa 14 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ang pintuan ng dumi ay kinumpuni ni Mikia na anak ni Rekab na pinuno ng distrito ng Bikat-Sigrim. Muli niya itong itinayo at inilagay ang mga pinto, ang mga kandado at ang mga halang niyon. Ito ay mahalagang pintuan ng lungsod, sapagkat dito nakasalalay ang kalusugan ng buong lungsod, subalit hindi ito masyadong naipaliwanag sa atin. Sa pintuang ito, inilalabas ang lahat ng dumi at basura ng lungsod. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng ikalawang Korinto sa ikapitong kabanata sa unang talata. Ang sinabi niya, "Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espirito na ginagawang sakdalang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos." Dumaan din si Pablo sa ganitong karanasan sa kanyang paglago sa kaniyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isang pamamaraan upang maging malinis tayo sa ating mga karumihan ay tulad ng sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, sa kabanatang una, talatang 9, na kung ipahayag lamang natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng kasamaan. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 15 talata ng 3 kabanata sa Nehemias. Ang pintuang bakal ay kinumpuni ni Shalom na anak ni Kolhozi na pinuno ng distrito ng Mispa. Muli niya itong itinayo at tinakpan, inilagay ang mga pinto, kandado at mga halang niyon. Kanyang ginawa ang pader ng pintuan ng tubig ng Shela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang na pababa mula sa lungsod ni David. Marahil, ang pintuan ng bukal na sinasabi dito ay ang tungkol sa sinabi ni Jesus sa babae sa balon. At makikita natin ito sa Ebanghelyo ni Juan sa kabanatang 4, talatang 14. Subalit ang sinumang umiinom sa balon na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan natin ang tubig na nagmumula sa bukal ng buhay, ang Panginoong Hesus. Kaya't alalahanin natin na kailangan natin ang pagdaloy ng tubig na mula sa Kanya at kailangan din na malinis tayo upang dumaloy sa atin ang tubig ng buhay upang maibahagi natin sa iba. Tinuturoan tayo sa mga bagay na ito na ang Diyos ay hindi lamang isang bukal ng buhay, kundi siya ang tubig ng buhay at ang buhay na tubig, at ang sinumang tatanggap sa Kanya ay hindi na muling mauuhaw. Sa talatang 26 ay ganito po naman ang nasusulat. At ang mga lingkod ng templo na nakatira sa Ophel ay nagkumpuni hanggang sa dakong nasa tapat ng pintuan ng tubig, sa dakong silangan at sa toring nakalabas. Ang pintuan ng tubig ay ang pintuan na dinaraanan upang magdala ng tubig sa lungsod. Ako ay naniniwala na ang pintuan ng tubig ay nagpapahayag sa atin sa salita ng Diyos. Sa ating mga susunod na pag-aaral, makikita po natin na magtatayo si Isra ng pulpito sa tapat ng lugar na ito. Hindi isang pagkakataon lamang na itinayo ni Isra ang kanyang pulpito sa tapat ng pintuan ito upang doon siya magpahayag ng salita ng Diyos. Malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa kabanatang 15, 3 talata ang ganito, "Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo." Ang pintuan ng tubig ay larawan ng salita ng Diyos. Tayo ay nalilinis ng salita ng Diyos. At dahil sa nilinis na tayo ng Kanyang salita, kailangan nating maging tagapagdala at tagapag-ingat ng Kanyang mga salita upang ang iba naman ay makarinig din at makatanggap ng Kanyang mga pagpapala. Isa sa mga kakaibang nangyari dito ay inayos ang ibang mga pintuan, subalit hindi ang pintuan ng tubig. Malaki ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Ang salita ng Panginoon ay hindi nangangailangan ng pagsasaayos. Ang buhay natin ang dapat nating ayusin. Merong mga tao ngayon ang nais patunayan kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. At meron ding mga nagnanais patunayan na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Sa akin, bilang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, pinatutunayan ko na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos na buhay. Subalit natutunan ko na wala pala akong dapat patunayan. Ang kailangan ko lang gawin ay ang ipahayag ang salita ng Diyos at bahala ng Espiritu ng Diyos na patunayan sa mga nakikinig ang aking mga sinasabi. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang kailangan lamang nating gawin ay ipahayag upang mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Merong mga naniniwala na ang Biblia ay panakot lamang daw ng mga masasamang espiritu. Kaibigan, sinasabi ko sa inyo na walang kapangyarihan ang Biblia kung hindi ito babasahin at ipapahayag sa mga tao. Ang kapangyarihan ng Biblia ay nasa bawat titik at kataga nito. Basahin po natin ang nasusulat sa Aklat ng Hebreos, 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espirito, ng mga kasakasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kung hindi natin babasahin at pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, ay walang kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ang isa sa mga layunin ng Transworld Radio, ang mapag-aralan ng salita ng Diyos upang mangusap ito sa mga taong nangangailangan. Isa itong hamon sa bawat isa sa atin na basahin at pag-aralan ng salita ng Panginoon para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Ang bawat titik at kataga na nasusulat sa dakilang aklat na ito ay ayon sa mga pananaw ng Diyos. Hindi ito isinulat sapagkat nagkataon lamang. Ito ay isinulat upang malaman natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kaibigang nakikinig, merong kalooban ng Panginoon sa iyong buhay at hindi mo ito matatagpuan sa pamamagitan ng inuming nakalalasing o sa pamamagitan ng pagpapatiwakal o sa paggamit ng mga bawal na gamot. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon upang makita mo at malaman ang tunay na kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Dumulog po tayo sa Diyos sa panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, buong kapakumbabaan kaming lumalapit sa iyo na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang salita mo'y makapangyarihan, na ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na matanim sa aming mga puso ay magiging gabay namin laban sa sanglibutan upang sa gayon ay hindi kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, amin pong idinadalangin ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay nakikinig ng iyong salita. Marahil ay naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, sa palengke o nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Marahil ay naroon sila sa bilangguan o sa loob ng kanilang mga tahanan. Panginoong Diyos, marahil ay naroon sila sa mga pagamutan. Ngunit Panginoon, akin po silang itinataas sa iyo, tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kami po ay umaasa na ikaw ang siyang patuloy na gagabay at mangunguna sa aming mga pag-aaral. Gayun din, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga himpilan ng radyo na nagiging kasangkapa sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Gayun din, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat tahanan na walang pagkakasundo, walang pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pakialaman mo ang kanilang mga buhay, magkaroon sila ng pagmamahalan. Kami po ay umaasa na kami dinirinig mo at tutugunin ang aming mga kahilingan sapagkat ang lahat po ay dinadalangin namin ipinagkakatiwala sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Sa patuloy na pagiging influencer natin sa mundong ito, tayo po ay pinagpala or being blessed means tayo ay indwelt by God because of Christ. Tayo ay fully satisfied dahil kay Kristo na obtain natin ang kapayapaan sa umagitan ni Kristo. So yung mga mananampalataya is more than fulfilled than if he had all the world as his possessions. Alam natin, sa mundo ng social media, pinapakita nila ang kanilang achievement, ang kanilang mga kayamanan. Pero para sa atin na tayo'y tinawag being blessed, dapat hindi yun ang ating focus bilang mga mananampalataya. Sabi nga po sa Matthew 16 verse 26, "What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their souls? Or what can anyone give in exchange for their souls?" Mark 8:36, "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Dahil nakikita sa atin yung contentment, fulfillment, despite of poverty at yung mga physical suffering, tayo ngayon ay nagiging influencer sa kanila being salt and light. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 10, "Sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything." Even sa ating buhay, nakikita nila yung kanilang lack of spiritual security despite po

0: na ang mga tao ay nakuha na nila ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 17, "You say, 'I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing,' but you do not realize that you are wretch, pitiful, poor, blind, and naked." So tayo, magiging bahagi sa kanilang buhay, impluensyahan sila para makita nila na hindi pag-acquire ng wealth or lahat ng bagay ang makapagbibigay sa kanila ng satisfaction. So ang mga believers, tayong mananampalataya, must interact with this world para yung corruption and darkness, para tayo ay maging salt and light sa mundong ito. Katulad ng salt is derived from the earth, so lahat tayo nang galing din po sa earth or sa lupa. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 1, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ngunit gayon din naman po, nung tayo ay pinalaya na ni Kristo sa kasalanan at sa kamatayan dahil sa magitan ng kautusan ng Espiritu, sabi sa Romans 8:2, tayo po ay pinalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. At dahil doon, tayo ngayon ay preservative in the decaying world around us. Pero kung nawala na yung ating savor, or yung nawala na yung alat at yung liwanag natin, hindi na tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Likewise naman, tayo bilang mga ilaw, dahil si Kristo ang ilaw ng mundo, sabi sa John 8:12, tayo naman po, we reflect yung Christ's light. Ibig sabihin, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi nga sa Matthew 5:16. Someday naman din po, matatapos na rin po ang corruption, ang kasamaan ng mundong ito. Pero pansamantala, tayo ang maging ilaw ng sanlibutan, as in, na nagtatanggal ng corruption, nagpapaalis ng mga error sa ating kinagagalawan. Sana po tayo ay mag-act as a salt and light para makapag-influence tayo sa mundong ating kinagagalawan. Salamat po. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Sa ating nakarang episode, pinabulaanan natin ang kumakalat na mga katuruan na ang pinanggalingan ng kayamanang ginto ni Solomon ay ang Pilipinas. Ayon sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Inaakala kasi ng mga nagtuturo nito na ang ating bansa ang tinutukoy na Ophir sa Biblia. Subalit, may mga scholar na naniniwala na ito ay matatagpuan sa Southeastern Africa because it's the largest gold-producing region. Ayon naman sa Filipino-American historian na si Kirby Arroyo, despite the widespread interest in the land of Ophir during the age of explorations and colonization, to this very day, there is no definitive conclusion that was ever reached as to where Ophir was actually located. There is no definitive conclusion as to where Ophir was actually located. Kaya hindi dapat ipagpilitan o panindigan ng Pilipinas nga ang Ophir. E mas malamang pa nga, batay sa mga ebidensya na hindi sa bansa natin matatagpuan ang Ophir. Walang pinangahawakan na matibay na ebidensya ang mga nagtuturo na dito nga ang Ophir. Ang nakakalungkot, nagagamit pa ang katuruan ng Ophir sa panliligaw sa mga tao mula sa relihiyon hanggang sa politika. Maaring itinatanong ninyo, ano naman ang masama kung maniwala tayo na ang Pilipinas nga ang Ophir? Sa totoo lang, malaya naman tayo maniwala kung ano ang gusto nating paniwalaan. E kahit mali nga ang paniniwala, kung gusto natin itong paniwalaan, malaya tayong maniwala dito. Subalit, sabi nga, we are entitled to our own opinions but not to our own facts. We are entitled to our own opinions but not to our own facts. Dapat may batayan ang ating paniniwala. Ayon kay Arroyo, if I were to be honest, the truth remains that we simply do not yet have enough evidence to accurately pinpoint the exact location of this legendary biblical kingdom. Kaya bakit natin itataya ang ating pananampalataya sa isang katuruan na wala namang matibay na batayan? Ayon pa kay Arroyo, Ophir continues to captivate the fascination and arouse such passionate convictions. And let's be honest, somewhat blind faith of people into the modern day, well into the age of social media, when misinformation and disinformation continue to be rampant and exploited around the world. Ang biblikal na pananampalataya ay hindi bulag na pananampalataya. Blind faith is not biblical faith. If your faith is blind, it's not really faith in the biblical sense. Nang tanungin ang Panginoon kung ano ang pinakamahalagang utos, ang sagot niya sa Matthew chapter 22 verses 37 to 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip mo. Ayon kay J.P. Moreland sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, The Role of Reason in the Life of the Soul, God is worthy of being loved with every single facet of human personality, not simply with one or two aspects of our nature. Note carefully that Jesus included an intellectual love for God with the mind. What it means to love God intellectually is to be prepared to stand up for God's truth and honor when they are challenged, and to do so with carefully thought out answers. Pananagutan natin na ibigin ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip natin. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. At lalago tayo sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus kung tayo ay lalago sa kaalaman patungkol sa Kanya. Keep in mind that ideas have consequences and such speculations will not help us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At the very least, it distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Speculations distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ayon kina R. Kent Hughes and Brian Chappell, sa kanilang 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit Commentary, essential to a health-giving spiritual diet is a rejection of junk food, here described as godless myths and old wives' tales. The trash that was coming from the false teachers was godless in that it was radically opposed to what is sacred. In calling it old wives' tales, Paul issued a sarcastic insult seen frequently in Greek philosophical polemics. They would believe anything. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Sayang lang ang oras natin sa mga walang saysay na katuruan. Mas makakabuti na gamitin natin ang ating lakas at panahon sa pagsunod sa Diyos. Ayon nga sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaya maganda na pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod natin sa halip ng mga haka-haka na katulad ng katuruan ng Ophir, na ang Ophir daw ay Pilipinas, sa halip ng mga haka-haka na hindi naman makakabuti sa ating buhay espiritual. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 9 verse 23. Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatang po nating Be a Disciple. Be a Disciple. Alam nyo, napakaganda ng tema po na ito sapagkat ito pong passage na ito at yung ating pong pagbubulay, magpapaalala po sa atin na ang katotohanan na bago po tayo makapag-disciple, dapat po tayo muna ay masiguradong isang tunay na disipulo. Sabi nga po nila, hindi mo maibibigay kung ano ang wala ka. Hindi mo rin maituturo ang hindi mo pa natututunan at hindi mo rin maipapasa ang hindi mo pa nararanasan. Sabi nga, you cannot reproduce what you have never become. Kaya nga po, napakaganda nito pong pagbubulay natin sapagkat ito po yung magpapaalala po sa atin na bago tayo makapagdisipulo, tayo po muna ay maging isang tunay na disipulo ng Diyos. Sabi nga po sa Luke chapter 9 verse 23, no, basahin ko naman po sa wikang Ingles. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang konteksto po ng verse na ito ay napakahalaga, no? Bago po sabihin ni Jesus ang mga salitang ito na nabasa po natin sa Luke 9:23, tinanong po muna niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi po ni Jesus, ang tanong po niya sa kanyang mga alagad, who do you say I am? At sumagot po si Peter, syempre, you are the Messiah. Pagkatapos po noon, sinabi po agad ni Jesus na siya ay magdurusa, mamamatay, ngunit muling mabubuhay. At pagkatapos po noon ay sinabi po niya ang mga kataga sa Luke chapter 9 verse 23 na parabang sinasabi po niya sa kanyang mga alagad, gusto niyo po talagang sumunod sa akin? At sinasabi ng Panginoon, may halaga ha, may sakripisyo at may pagsusuko. Kasi sa totoo lang po, hindi naman sinabi ni Jesus na follow me kapag ka-convenient ang sitwasyon. Hindi rin po sinabi ng Panginoon na follow me ha, kapag may blessing lang. Ang sinabi po ni Jesus, if anyone would come after me, kung sino man o kahit sino ang gustong sumunod sa akin, merong kondisyon. At ngayon po, yan po yung titingnan po natin, no? At ito pong mga share ko po sa inyo, ito po yung mga truth na sasagot sa tanong na how can a person be a disciple? Paano nga bang isang tao ay magiging isang tunay na disipulo? According po dun sa Luke chapter 9 verse 23. Number one, a discipline denies himself. A disciple denies himself. Sabi po doon sa ating pong verse, no, whoever wants to be my disciple must deny himself. Alam niyo po, maraming minsan ay mali ang pagkakaunawa sa mga salitang ito, no. Hindi po ibig sabihin ng deny yourself ay bawal ka nang maging masaya, bawal mo nang kainin ng gusto mong kainin, bawal ka nang maging fan ng mga Korean boy band, or hindi naman sinabing deny yourself ay hindi mo na pwedeng gawin yung mga hobbies mo, yung mga coping abilities mo, no? Hindi po 'yon ang ibig sabihin po ng deny yourself. Ang ibig sabihin po ng deny yourself ay ititigil na po natin na ang sarili po ang siyang nasusunod sa ating buhay. Ang mangyayari po ay si Jesus na po ang masusunod sa ating pong buhay. Yung po ang ibig sabihin ng denying one's self, no? Si Kristo na ang magiging hari ng buhay natin. Sa madaling salita po, from my will to your will, Lord. No? So yun po, no? Mula sa kagustuhan natin, pupunta na po tayo dun sa kagustuhan ng Diyos. Pero alam nyo, ito po yung pinakamahirap gawin. Bakit? Natural po sa tao ang unahin ng sarili. Gusto natin tayong masusunod lagi. Gusto natin tayong masusunod sa pamilya, sa trabaho, sa ministry. And even sa simbahan, no? Minsan gusto natin tayo ang masusunod. Pero sinabi nga po ni Jesus, kung gusto mong maging disciple, eh huwag mong unahin ang iyong sarili, no? Ang ibig sabihin po nung salitang deny, no? Pag tinignan po natin sa Greek word, ang ibig sabihin po nun ay to completely disown, to renounce, or to refuse association with oneself. Ibig sabihin po, talaga pong itatanggi natin ang ating mga sarili at ang ating pahalagahan ay ang kalooban ng Diyos. Diba ganyan naman po yung sinabi din sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Offer yourselves as a living sacrifice. At ganyan din po yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5, that we must have the same mindset as Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, ang tanong po sa atin, sino na po ba ang nasusunod sa buhay natin? Si Jesus na ba? O baka po tayo pa rin ang nasusunod sa ating mga sarili? Kaya nga po dapat ang tanong natin, Lord, ano nga po ba talaga ang gusto mo sa aking buhay? Sabi nga po ni Charles Spurgeon, no? There must be a dying to self before there can be a living unto God. Kailangan munang may mamatay sa sarili po natin at yun po yung ating mga kagustuhan para po mabuhay ang Diyos sa atin. So number one, a disciple, no, sabi nga po dun sa ating pinag-aaralan, ay denies himself, no, itinatanggi ang kanyang sarili at si Kristo na ang nasusunod sa buhay niya. Number two, a disciple takes up his cross daily. Sabi nga po dun sa verse po na pinag-aaralan po natin, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily, no, sa Luke 9:23. Pansinin po ninyo yung mga katagang take up his cross daily. Alam nyo po, nung panahon po ni Jesus, ang cross po ay hindi po simbolo o isang alahas. Hindi po ito dekorasyon o at hindi po ito logo, no? Ang cross po nung panahon ni Jesus ay simbolo ng kamatayan. Kapag ka po merong isang taong may pasan ng cross noon, alam ng lahat na siya po ay papunta sa lugar ng execution. Ibig sabihin po ni Jesus, nang sinabi po niyang take up your cross daily, ang disciple po ay araw-araw na sinusuko ang buhay niya sa Diyos. Pansinin po natin yung salitang ginamit, daily, no? Araw-araw. Hindi lang po tuwing Sunday, hindi lang po tuwing may revival, hindi lang po sa mga panahon na tayo ay nakaka-experience ng kagipitan, saka po natin isinusuko ang ating buhay sa Diyos. Kung hindi po, ang pagsusuko ng buhay sa Diyos ay araw-araw. Every morning, every decision, every struggle, tayo po ay nagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Alam niyo po, yan po yung isang napakahalagang makita po natin, ano? Na ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon na hindi lang po isang event. Ito po ay isang lifestyle. Kaya nga po, maaari natin sabihin na hindi po sapat ang isang emotional encounter lang. Ang kailangan po natin ay araw-araw na surrender. Okay po? So a disciple, no, sabi nga, takes up his cross daily. Ibig sabihin po, araw-araw dapat sinusuko ang buhay sa Panginoon. And the number three, a disciple follows Jesus completely. Sabi po dun sa verse, no, and follow me. Ito po ang pinakasentro ng discipleship. Hindi po niya sinabi ni Jesus na admire me, hindi rin po niya sinabing study me, kundi ang sinabi po ng Panginoon ay follow me. Alam niyo po, itong dalawang salita na ito ay dalawang simpleng salita, pero napakalalim po ng pakahulugan. Alam niyo po yung salitang follow, no? Pag tinignan po natin yan sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po niyan ay tumutukoy po yan sa pagsunod sa yapak ng isang estudyante sa kanyang guro hanggang sa siya ay maging katulad na ng kanyang guro. No? So ang ibig sabihin po, ang Christian life, ang discipleship ay hindi lang po tungkol sa information, ito po ay tungkol sa transformation. Kumbaga, ito po yung idea ng apprentice. Halimbawa po, ang isa pong apprentice ay natututo hindi lamang po sa pakikinig, kundi po siya ay natututo sa panonood at paggaya sa kanyang master. Ganon din po ang discipleship. Ang layunin po natin ay maging katulad si Jesus. Tinitingnan po natin ang kanyang buhay at ito naman po ay nakikita sa atin. No po? Kaya nga po sabi ni Dwight L. Moody, no, sa kanyang quotation, "Your walk talks and your talk talks, but your walk talks louder than your talk talks." Ibig sabihin, mas malakas po ang gawa kaysa sa ating mga salita. So ipakita po natin sa ating mga gawa na talagang tayo po ay isang disipulong sumusunod sa Panginoon. So mga kapatid, patuloy po nating i-deny, no? Kung gusto po natin maging isang disciple, i-deny ang ating mga sarili at sundin natin kung ano ang gusto ng Diyos. Let us take up His cross daily. Sumunod po tayo, isuko ang ating buhay sa Panginoon araw-araw at tayo po sumunod sa Kanya completely. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz sa lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayer Cast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer.
2: Hello, mayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa sininga estasyon Radio DYVS. Kaga welcome na naman sa another na naman yung episode sa atin programa, Sweet Voice Prayer Cast. Today is Sunday, kaga maayog, dalayawon gid kag na pasalamatan gid nato ng Ginoo siya mapinadayunon nga kaayo kag katutom sa aton tagsa ka mga kabuhi. Kabay pangapadayon nyo lang gid na na-experyensyahan man ang kaayo kag katutom kag kaluoy sang Ginoo. Kag mga abiyan, antis kita magpadayon no, ari-anay ang aton nga verse reflection for tonight. Makita sa Romans 12:21, naghahambal diri, "Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good." No? Hindi natin pagtugutan nga mapirdi kita sang malain, kundi pirdihon natin ang malain pinaagi sa paghimo sang maayo. So praise God sa aton gid nga sa dinalan sang iya pulong. Kag sa sini naman nga tion mag-proceed na kita sa aton nga mga announcement. Sa sini nga month of August ari ang announcement diri sa DYVS. The Four Tenors with Songs from a Grateful Heart. No, mga tag-asa, nini nga mga tingog kay iti, mga tenors, no? Pahanukoy Baptist Church presents the Four Tenors in concert with Songs from a Grateful Heart sa August 16, no? Alas 6 ang gabi sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church dira sa Circumferential Road, syempre diri sa Bacolod, no? For more information, pwede ka magka-contact kay Mrs. o kay Ma'am Sweet Rose Leonares sa cellphone number 0915-651-9984. Again, sa mga interested, ari ang contact number, kag pangita lang si Mrs. o kung si Ma'am Sweet Rose Leonares sa 0915-651-9984. And of course, IDMC 2026. Intentional Discipleship Making Conference, duha ini kaadlaw nga National Discipleship Conference. Ang ila subong nga theme sa sini nga tuig, All In for Christ. Again, All In for Christ ang ila nga theme, kag ang event, no? Pagapatigayunon sa September 25 to 26 dira sa SMX Convention Center, Bacolod City. And ang interested nga applicant o kon interested nga participants are encouraged to register online at www.idmcbacolod.com o kung pwede man ka maka-visit sa ilang Facebook page nga IDMC Bacolod, no? So amo na aton mga pahibalo sa sininga bulan sang Agosto. Kag mga kabiyanan, magabalik pa kita no sa ikaduhang bahin sang aton programa.

Ani na kita sa ikaduhang abahin sa aton programa, Sweet Voice Prayercast. Kaaga mga kaabiyana ng aton nga program Sweet Voice Prayercast. Gina-broadcast naton diri ang aton nga mga palangamuyuan. Agud may encourage man kita to pray, no? Hindi kita mag-cease or mag-stop sa sa pagpangamuyo. Never stop or pray without ceasing. Hindi maguntat sa pagpangamuyo. Hindi maglangan sa pagpangamuyo. Hindi pag-i-delay ang pagpangamuyo. Because, prayer should be a habit and a vital part of our lives. Kaiti, kung Kristohanon kita, dapat person kita of prayer, no? Kaya amo na importante nga magpangamuyo gid kita, kay dira kita maggrow, dira pagid ma-deepen ang aton sa Ginoo, ang aton pagid nga pagkilala sa Ginoo once naga-connect kita kay Lord. Kaga sa siningation, pakamuyoan nato ng aton nga mga prayer request nga gin-request ang aton man nga mga listeners, no? Hindi ginaya mausik ang inyong mga prayer request nga gina-comments, gina-padala dira sa comment sections dira sa Facebook. Kaya gina-prihan, gina-hinambit gina naton sa Ginoo, no? Paagi sa pagpangamuyo. Kaga sa siningation, magpangamuyo na kita. Ginoo, salamat gid sa siningation nga ginhatag mo. Ginalaw mo naman sa amon. Padayon gid kami, Lord, nga naga palapit sa imo pagi sa pagpangamuyo, because we need you sa amon mga kabuhi. For without you, Lord, we are nothing. And Lord, una sa tanan, nagapangayo gid kami sa pagpanindo nimo sa amon mga tagipuson. May you forgive our unrighteousness, being unfaithful. Lord, kung kaisa may mga shortcomings kami, patawara kami, Ginoo. And salamat gid, Lord, sa iyong mga padayon, iyong mga sustaining grace sa amon kabuhi. And salamat sa mga listeners namon, Lord, nga padayon gid nga naga pamati sa mga pulong ni mga ginapalayag diri sa DYVS. Lord, bisan gamay lang ang ininga tinion sa pagpangamuyo, but we are grateful git nga makapalapit kami, Lord, sa imo. Madala na mo ng amon yung mga prayer requests dira sa tiilan ni Ginoong Hesukristo. Lord, daga pangamuyo kami sa kaya Paul G. RDVN. We pray, Lord, sa Sir Paul. We pray, Lord, for Nalyan family, and we pray for their financial provision, Lord, nga kabay pa ikaw maghimuno sa ila kinahanglanon financial. We also, Lord, pray for healing sa iyaman, sa kay Paul, and sa iyaman nga amay nga si Reynaldo Nalyan. Kag ikaw man, Lord, magapakamaayo sa ila gamay nga negosyo. Kag mag-angya daw iyang mga siblings, angya duwa ka utod nga babae, kag tatlo ka utod nga lalaki. We also pray, Lord, for protection sa ila nga tanan and provision. And we also pray, Lord, for thank you man sang kabuhi niya. Sa amon nga mga listeners, Lord, nga nagapadala di sa ilang mga prayer requests, and even kaganta na namon yung mga listeners, supporters, donors, Lord, diri sa DYVS, salamat gid sa ilang kabuhi, kagang ilang nga Lord, nga pagpabutsyag sa ilang man nga suporta. Kabay pa ikaw pagid, Lord, magapakamaayo sa ila sang madamo pagid nga pagpakamaayo, magatipan sa gihapon sa ila. Lord, we pray for a welly grace. Yup. We pray for sa ilang church, sa FFBC sa Bago City. We pray, Lord, for spiritual growth sa mga members, kag faithfulness sa pag-serve sa imo. Hindi kami mag-untat, Ginoo, mangin matutom kami dapat sa pag-alagad sa imo. Bisan pa nano ka budlay man kung kaisa along the way sa pag-serve namon sa imo. Help us, give us courage. Kabay pang ikaw gid ang tuloko namon. Tagaay kami sa courage, Lord, nga magpadayon sa gihapon. And we pray for FFPC, Lord, nga ikaw gid may you bless this church financially, spiritually, and numerically.
Lord, we also pray for Glo Javeliana. We pray for her protection and guidance and financial stability. Kabay pa, Lord, nga ikaw gid maga himuno sa iya mamang kinanglanon. May you keep her safe, protected sa imo gino, protected nimo Ginoo and guidance kag subong man ha. Blessing, Lord, sa iya. We also pray for Nineta Peria Matos. We pray for sa iyang apo, sa apo, Lord, nga na-admit sa hospital sa Hinigaran, bangod Ginoo sa Hilanat. Lord, we pray for protection gid nimo Ginoo sa mga kabataan man subong nga mga gagmay nga kadasig lang gid sa ila mabati makamatapikan sang balatian. We pray, Lord, for your protection gid sa ila. Pabakura man, Lord, ang inya ila nga immune system kag buligi man ang mga ginikanan nga pakaunon ginila ila mga kabataan, mga apos mga nutritious nga pagkaon nga gud may ibatok man ang ila nga immune system, Lord, batok sa mga masakit. We pray, Lord, nga ang healing nimo mangin sa apogid ni Ma'am Nineta Peria Matos nga na-admit sa ospital, Ginoo. Lord, kabay pa nga ang imo gid nga kamot ang mag-atipan kag mag-aayo gid sa bata, Ginoo. We also pray man for Cleonar Rivera. We pray for sa iyang utod sa ikaduha nga chemo. Lord God, hindi mahapos ang once kinakemo ka, Lord, but sige nun may balatian ikaw nga lala, pero Lord, wala sang mabudlay sa imo. Wala sang mabudlay nga bagay sa Ginoo. We pray, Lord, for your we pray, Lord, for their financial needs nga ikabay pa, Lord, imo gid himun-an ang ilang mga kinanglanon, labi na gid sa hospital, sa medical nga kinanglanon. Kabay pa, Lord, nga i-provide mo gid and tagaay siya sang courage, sang courageous Ginoo nga heart nga ang utod ni Ma'am Cleonar Rivera nga bisan may ginabatsyag, may balatian, padayon lang gigihapon nga magtangla ka magsalig sa imo. We pray, Lord, for sang provision nimo sa iya kinahanglanon kag ang pag-ayo gid nimo Ginoo. Miracle healing Ginoo. Miracle of healing, Lord. We pray for good health sa every member sang ilang family. Lord, we also pray for Ruth Kuman o Kiman. We pray, Lord, for guidance for her, to her, and the protection sa ilang bugos niya family, and good health, and financial needs, and sa iya mga kauturan, mga utod sa Ginoo sa church. Kag subong man sa iyang mga himata and friends nga ato sa abroad, we pray, Lord, for your financial provision, good health nga igahatag man sa ila, your guidance and your protection, Ginoo, sa for the whole family. Lord, gina-pray man namon si Yurivada Bernaes. We also pray, Lord God, for protection and financial provision and blessings man sa ila. Kaya sa bisan pa sa panimalay ni Rivada Bernaes, and we pray for that you will protect them and bless them, provide their needs. We also pray for, Lord God, for Alan G. Henterola. We pray, Lord, for financial needs, healing, good health, and protection. Kabay pa, Lord, nga ikaw gid magapamati man sa mga pangamuyo, mga petition, sa mga ingos, ginaayo, mga pag-ugayong sa imo mga kanakan. We also, Lord, pray for healing for Leia Solinap, Nanay Nineta Guadalquivir, nga mapisan gid sa pagpamati, kagbisan pa sa pag-support man sa pag-listen man sa diri sa DYBS and nana kay subong man kay Ninette Pesaga, Nanay Virgil Salgado, Corazon Estelioso, kag Lily Lofranco. Lord, they need your healing.
your guidance, your strength. Kagbisan pa, Lord, kung wala mo man kami ginaayo sa amon mga ginabatsyag, but ang imong agrasya bugana gihapon sa amon. Kay padayon kami nga buhi, bisan tuod may mga ginabulubatsyag sa lawas. Pero ang imong grasya, amo ang nag-sustain sa amon. Bisan tuod nga nagamasakit, pero ang grasya mo, padayon nga bugana. Kabay pa, Lord, nga ang grasya ni mo, amugid ang maga-comfort, ang kaluoy nimo, ang strength nimo, Lord, amugid ang maga-pabakod man sa ila. Kagang kalipay nimo, amo ang ang joy nimo, Lord, amo man ang maga-palipay sa ila, O Diyos. And Lord, naga-pray gid kami man sa amon nga pungsod Pilipinas, Lord, sa bago lang natapos nga State of the Nation Address ang amon nga President Bongbong Marcos Jr., Lord, ang iyong mga promesa nga kabay pa matuman, tagaan mo siya sang kaalam, conviction, discernment, and bisan pa, Lord, kaalam gid, Lord, sa pagpamuno sa amon pungsod Pilipinas, sa paghimo sa mga programa nga mga program, Lord, nga para gid sa ikaayo sang pumulo yung Pilipino, bisan pa mga promises niya sa iyang asona, ang isa, pila lang sa mga nadumduman ko, Lord, is ang system loss charges, Ginoo, sa kuryente. We pray, Lord, nga kabay pa matuman, kabay pa may mga solusyon, may mga programa, nga himuon ang ini nga administrasyon, Ginoo, sa masunod pa, nga matuman ang mga promises, ang mga programa, nga makakapaayo gid sa pumulong Pilipino, kag makapaayo sa bugos nga pungsod Pilipinas. And we also pray man for matuman man ang mga nga pabaskugon pagid, Lord, strengthen pagid ang mga security measures sa mga school, sa mga bulutuan, since nga just recently, Ginoo, kadamo sa mga school violence, mga physical assault nga nagakatabo, mga bullying, kabay pa matap na ini, mauntat na ini, kag may intervention ang amon nga Philippine government, ang amon gobyerno, nga mahimo gid ini, Lord, nga kabay pa natural gid lang man, Lord, sa tao nga kahapos maghambal, pero kabudlay himuon. Lord God, ikaw lang ya ang gahambal, gapromesa nga matuman. Pero ang tao ya, Lord, magpromisa 50-50. 50 matuman, 50 man hindi, Lord God. Gani ang gapregid kami, Lord, for enablement, Ginoos, nga kaga ano gid, Lord, ng ang nga tumanon gid nga madumduman gid sang ang amo na President ang yaman mga promises, Lord, during sa iyang asona. And we pray man, Lord, sa mga schools for guidance counselor. Kulang gid, Lord, ang mga guidance, mga registered or licensed or guidance registered qualified nga mga guidance counselor. Kulang sa mga bulutuan, gani ga pray gid kami, Lord, nga mahimunaan gid ina kag matuman gid na sa amon nga government, Ginoo, ang ina ang mga isa sa mga ginaplano nila, ang mga safety sa mga schools, O Lord, kabay pa matuman gid ina sa amon nga mahimo gid ina sa amon nga gobyerno, Ginoo, kabay pa buligan mo gid kaalam sa amon nga President, kaya President Ferdinand Marcos Jr., kagbisan pa ang mga leaders man, ang mga appointed and mga elected officials, we pray for wisdom and knowledge and guidance, kid Lord, sa ila. Nga paagi sa ila, Lord, magmangin maayo o kung mag-uswag ang pangabuhi sang tawo, mag-uswag ang pungsod Pilipinas, Ginoo. Kag kinahanglan gini ni sa Ginoo sang bululigan halin sa both o kon sa magtimbang bahin ang pumuluyo, Ginoo, kag ang government. Kabay pa kami man nga pumuluyo mangin masinulundon, kag indi mangin abusador, Ginoo, indi mangin reklamador. Gani we pray, good Lord, for a law abiding citizen man, Lord, nga amuman kami sina. And nagapray man kami, Lord, nga kabay pa mahagan-hagan ang korupsyon. Nagapray kami nga tagaan mo gid sang kahadlok
ang mga official nga nagapungko sa ilang pwesto si nga may kahadlok sa Dios nga natural sa amon nga tao nga kurap, pero kabay pa Lord nga mas mangin mangibabaw gid Lord ang kahadlok namon sa imo sang sa amon kaugalingon Ginoo nga interest Lord God. Lord, bisan tuod nga normal or nor I mean nature sa tao Lord nga kurap, inconsistent, pero Lord ara man ang guidance nimo, ang kaalam nimo sa imo pulong nga nag-remind sa amon. Help us Lord sa sininga gabi, kabay pa nga updan mo kami sa gihapon sa sininga gabi. And may you preserve our lives and may you protect us Lord, bless us, and kabay pa ang imo grasya manginyari gid sa amon gihapon nga mag-sustain, mag-atag sa amon sang kalipay Lord. And Lord, ginabalik din naman ang tanan niya pagdayaw, pagimaya sa imong ngalan. Sa ngalan niya, Ginoong Jesus, nga amon Ginoo kag maluluwas. All these things we pray. Amen.

0: nag-arrange gid sa sini, nag-produce sa sini nga programa. And sa technical nga bahin, ang aton nga mga operator kay Jojo, kay nang Julie, kag kay nang Bonard. And kag kabay pa, nga padayon na gid kamo sa gihapon sa pagpamati sa tanan nga programa sa Radio DYVS. And remember, prayer should be a habit and a vital part of our lives. Kag ini sa gihapon ang inyo abyan diri sa kahanginan, Kloor, nga nagasiling. Kaway pa ang Ginoo, magpakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYVS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Pagkakaay kita ruwan sa sining nga programa Musik ka Buhi. Kumusta kamo tanan nga aton mga tagpalamati sa sininga radio DYVS? Kabay pa, okay lang gid kamo sa grasya sa Ginoo. Padayon kita sa aton nga helikoton diri sa DYVS. Pangunang kapati kita nga initanan nga aton mga ginaistoryahan diri over the radio are very relevant sa aton mga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Right? Ma-agree man kamo? Yes, because we don't only nagatinguha nga nagmangin practical, but really also ginarelate naton sa eternal significance sa aton mga ginaistoryahan. After all, si Jesus mismo naghambal man kita mga tao, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, kabay pa, as we continue to analyze songs, whether Christian songs or skin secular song, anong mga meaning niya, ano, how does this relate sa ato niya nga Christian life? Okay, so subong aga, expect that may alat naman kita lantawon nga song, and we will see the relevance siniya, ano ka importante ini sa aton nga mga kabuhi, right? So but kabay pa mag anticipate kamo, look forward to that this morning. Okay, so aton ginatamyaw liwat ang aton mga tagpalamati, all walks of life, tricycle driver, jeepney driver, mga motorista naton, bankers, teachers, whatever your profession, the Lord loves you. Kabay pa, nag-excel kamo sa field ninyo, sa inyo pag-ubra, because when we work as unto the Lord. Siya ang aton master, siya ang galantaw sa aton. May arap man kita mga boss siguro, may arap kita mga superiors, pero finally ang galantaw gid sa aton niya ang aton nga Ginoo nga among naghatag sa aton sa mga opportunities, nga sa din may arap kita sang mga trabaho, di ba? So sige, so let's move on sa aton paglantaw sa isa ka song sa sining aga. But before that, may ara ko i-share sa inyo anay nga ambahanon nga kabay pa ini maghatag sa inyo sang pamukaw ini, no, panugod. Sige, so ang title niya is We Are One in the Spirit. It's an old song, but related ini sa akon na i-share sa inyo sa sini nga aga. So let's listen to this song.

Hallelujah. All praise to the Father sa sina nga ambahanon sa sining nga gabi. This time magpadayon kita sa aton nga series. Ara na kita sa ika-anom nga quality sa Christian life nga aton nga gina-supplement, gina-add sa aton pagtuo dira sa Ginoo. Ini nga series is about growing stronger in the faith nga aton makitaan dira sa 2 Peter chapter 1 verse 5 especially kay ara dira ang aton nga text or aton nga anchor nga verse, diba? So kabay pa inyo ina na kitaan man inyo nabasa man ina nga verse, so aton anay ina nga pagabasahon ang aton nga anchor verse, 2 Peter chapter 1 verse 5 pagkadto sa following verses. So let's begin with verse 5. Gani tinguhain ninyo na idugang sa inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan. Sa maayo nga pamatasan ang kaalam, sa kaalam sa pagpugong sang kaugalingon, sa pagpugong sang kaugalingon ang pagpakamainantuson, sa pagpakamainantuson ang pagkadiyosnon, sa pagkadiyosnon sa paghigugma sa aton mga utod kay Kristo, kag sa paghigugma sa aton mga utod kay Kristo ang paghigugma sa tanan. So there are pila ka bilog aton idugang, di ba? Aton pagtuo, maayo nga pamatasan, kaalam, pagpugong sa kaugalingon, pagpakamainantuson, dason ang aton pagkainantuson, pagka-Diyos nun, ika-anom, pagka-pito, sa aton naman nga brotherly, ang love, okay? So, damo gali idugang bangod kay kabalo kita. Well, complete naman aton pagtuo kay Kristo pagi sa aton pagkilala nga kita, hindi makaluwas ka galingon kita naton. I mean, kaginigamhan kita sang sala, amo ginang pinaka problema, and then once the gospel naton na share sa aton, then nagresponder kita paagi sa pagbaton sina nga grasya sa Ginoo nga gintanyag sa aton paagi kay Kristo Jesus. Amo na iya nga ang aton faith nangin acceptable sa Ginoo. Pero galing kinahanglan siya nga aton i-supplement ang mga areas na sa diin may ara kita mga deficiencies, kay siyempre naanad man kita sang aton kabuhi ang mga old patterns and lifestyle na sa diin ang sinadto ang sa una pa nga kabuhi, ang daan nga kabuhi nga wala pa kita sang relasyon sa Ginoo paagi sa aton pagtuo kay Kristo. That's why amo ning mga gina-work out naton kun si Apostol Pablo pa i-work out ang mga areas sa aton life. Okay, so subong na aga ang aton idugang kon ini grabe ka deficient sa aton nga kabuhi. I believe grabe man ni tanan siguro, may ara gid kita sini, that's why ginbutang ini diri. Amo ang aton nga pagpalangga sa aton nga mga kauturan dira kay Kristo. Sa English, i-add naton or i-supplement ang ginatawag nga brotherly kindness, ang paghigugma sa aton mga utod kay Kristo. Okay, so ina, I think hindi mahapos because that is relational. Kisa sa pangabuhi, kadamo sang bagay nga kasiling kita budlay kita, budlay mag-ubra, budlay mag-asinso, mga problema bala nga aton nga ginatubang mga challenges. Pero I think you would agree with me, ang pinakabudlay sa tanan is ang relational aspect sa aton pagpangabuhi. Pwede kita mag-asenso sa aton business, pero sa aton pag-relate sa aton husband, sa aton nga wife, sa aton mga kabataan, sa aton neighbors, or even sa church, reality bites gidya nga ugisa may ara mga pag-inaway, pagdumtanay nagakatabo even sa simbahan, mga neighbors nga naga-gossip present pa sa simbahan, no? Ang pagmarites, ngayon tawag
naton nga sa aton nga language, meaning gossip. Hindi ta lang gamito ng Marites kay basi maglalain man ang mga ngala nila Marites, pero nang gossip bala nang mag you know what's gossip is, magdulduhol so gila noon nga wala man talabot. Kasi yung sa Bible dapat we mind our own business. So budlay siya, pero diriya dapat i kung deficient kita sina ng meaning to say nga ang aton mga wala kita sang self control sang aton nga mga dila bala. Kaya ang aton dila dira aton tang has words nga nagagawa na may power siya to kill or to heal. So kabay pa nga ang aton mga dila, ang mga words naton pili ta kung may magduhol-duhol sa mga sugilanon sa aton nga hindi man para sa aton, hindi man nga tapnaunta ang istorya. We manage kung paano na ma-divert ang top topic ko sa maayo nga pagdala sa sugilanon, right? Because hindi kita gusto amo sina kay kadamo na sang mga relasyon ang naguba bangod kay wala naton ginhandle maayo ang mga words. Kung tuon naton nga palangga na kung paano magpalangga sa aton isig kaparehas, isa rin na iya ang aton pagdisiplin man sa aton mga tang, right? So ang ginsuguran ta nga song na is we are one in the spirit, aton balikan ina karon. Pero ang akon gid gusto nga i-analyze nga song, this is a secular song, familiar ka mo sa sining nga song, diba? Siguro sa 70s pa ni, if I'm not mistaken, ang song is Ebony and Ivory, sung by, baluka mo, one of the Beatles, si Paul McCartney kag si Stevie Wonder. Iginkanta nila Ebony and Ivory. So kung wala pa kamuka, bati sina, siguro tistingan ta pamati ang mga lines sina, and then we will look into the details sa sina ng song, because related ina sa mga relational aspects sa aton life that we should grow in loving one another, especially for those nagahambal nga ang iya pagtuo insakto, no? Na may ara siya right kind of faith, then ang proof sina iya nga dapat makita sa aton is when we love one another. So that's one aspect nga dapat naton i-add, i-supplement sa aton pagtuo para makita sang mga tao. Okay, so in Ebony and Ivory has many things to say also in relation to that. In fact, global ang iya coverage man. So aton anay iya nga pamatian man ina nga song para may ara kita anchor song for this morning's analysis naton sa ina nga ambahanon. Okay? Sige, aton ina iya nga pamatian.

0: amoy na ya ang iconic na song 1982 diri sa akong record. Kabalo kita nga dugay naman ini naging sis nga song. So kabay pa nga kabalo ka mo sana kag magpadayon kita sa aton pag-analyze na partly sa aton nga song for this morning, this evening gali. Okay, so aton lang tawon ang lyrics sa nga song. Siling diri Ebony and Ivory, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why don't we? So basically, ang ina nga song is about, wala na may racial harmony kita tani. Hindi racial discrimination, but harmony. Ang dalag na lang tao, dira ang analogy of the keyboard, right, or the piano, may ara siya white and black keys. Okay, so pero kung imo siya i-play ang right chords, makita mo ang beauty sang isa ka kanta. It's one piece of song na hindi siya kalat, hindi siya basag, but there is a song, and a song is beautiful regardless ano nga genre. Pero kung ang mga keys lain-lain ng imo pinduton, not arranged according to a song, ti kalat man. So amo may na ang challenge sa kalibutan, di ba, or relationships sa balay, neighborhood or church, or globally speaking, may ara gid inaway, in fact gira gid ang matabo kun wala sang pagmaayo nga pagsinalayo, pagintindihanay, wala sing unity, ati lain gid ang matabo. Okay, so in fact ang ginahambal diri sang lyrics, siling diri, we all know that people are the same way wherever you go. So maski din ka makadto sa kalibutan, ang tao parehas lang. May ara kuno, good and bad in everyone. Pero ang despite diri, siling niya sang there's good and bad, we learn to live. Nakatuon kita paano makibagay sa isa kagisa. When we learn to give, we can learn to live when we learn to give. Nami nga idea, no? Ang idea is love, because giving is love. If it is not love, then it's taking, it's not giving. So, but how do you want to learn to live? Maayo nga pag sinalayo, makibagay, maupod sa community, kung ano man ang mga relationship. It's when we learn to live, okay? Then siling there is the last nga line is, when we learn to give each other, because sambal sa diri, what we need to survive together alive. So, taking all away, all mga religious na mga connotations sininga kanta, inang daw ka-humanitarian lang sa aton pag-analyze, di kinahanglan tagid man mag-survive, the together alive. Kaya anong pulos mag-inaway, mag-gira ta, kaya hindi kita mag-insindihan ay. Masiling ang superpowers, for example, nga, ati, mas gamhanan kami, pangpinduton lang namon yung amo niya ng mga atomic bomb namon diri, kay kontra ka mo, matunaw ka mo. Pero wala man siyang daog sila, basi matunaw ang kalibutan, dalamang yapon sila. Kung kisa, sa ginbumbahan mo nga daw pigaw nga nasyon, kay basi third world siya, wala siya sing sarang nga ibalo sa imo. Pero kay may nagpalangga man sang ina nga country, kay alay siya sa isaman ka superpower, ti ang superpower nga ina among mabalos sa isa ka superpower, ti kagamugid siya, ti inaway kalaway. Ano, di ba? Pirdi ang tanan. So, we learn to live. What we need is to survive together alive. So, sa Christian naman nga perspective, wow, nagsugod ang ulan na mundari. Sige, padayon kita. Sa Christian nga perspective naman, hindi lang kita mag-pray nga together, all we need is to survive together alive. In fact, ang ina nga hindi maayo nga pag-intindihan ay kung kisa, ang mga cause bala sang kabudlay bala nga reality of getting along sa aton nga mga brothers and sisters in the church or in the Christian community, it's an opportunity for us not just to survive together alive, but even sa sina na situation, mapakita natin kung i-allow natin si God, na mag-work sa sina na situation, then there is forgiveness, there is healing, na makita nila, oh, kanami sa community kay nagapalanggaanay sila, nag-pray sila one another, nagabulig sila sa community, then the world will know that we are His disciples. Okay? So, bear with me. Kay Aril, sabalay subong, nag-record sila. Nagtudo ang ulan. But, thank the Lord nga sa ini nga, hindi lang ni siya idea or ideology or concept, but this is really at the heart of God sa iya plano sang mga tumuluo. Kay realidad man nga, even sa church, Christian church, budlay ang mag-live in peace and harmony. Why? Because may harap ang sinful nature, harap ang manggihapon na sa kabuhi natin, kung panugutan natin. Ang mga Christian siya, yes, ang sinful nature wala pa na totally na eradicate kay langit na ang ginisturihan kung perfect na ang tanan. Pero ang kinalain lang sa mga ara na kay Kristo, bangod may ara present sa iya life nga very powerful, and that is the life of Christ Himself. Nga kay ang nabato naton nga grasya dira sa Ginoo nga aton kapatawaran sang aton mga sala. Gingrasyahan kita sina, then amo man ina ang gahom nga aton gina-extend sa aton nga mga Christian brothers and sisters, kun may ara hindi maayo nga pag-intindihan ay makasiling kita ang pag-apply sina, bangod kay nabaton ko ang grasya sa Ginoo, wala sing rason nga kun may lain nga naubra ang akon nga nga utod nga hindi ko siya patawaron, hindi ko siya intindihon, hindi ko siya tagaan sang room bala nga mag-grow man. Amo na ang right nga response natun sa aton nga mga utod. Hindi kita magsunod sa kalibutan. Kung wala Kristo, inaway na yun, ipindutanay na yun sang whatever mga ipindot mo nga armas nga para ma-pirdi or maguba mo ang imo nga kaaway. Kay pirdi man tatanan sina kung amuna ang aton nga default. Now, siling natong diri ang emphasis is for Christian community, no, nga budlay ang brotherly kindness mo, mag-show kindness sa aton isigaparehas nga sa aton mga kauturan. Now, kung makita natong ining brotherly kindness, kisa may ara kindness nga kanami tulukon maskin hindi pa sila Christian, do ba ayo man ang ila pagtratar sa ila isigaparehas? Anong kinalain? Kaya may ara man hindi sila Christian, pero grabe sila magpalangga sa ilang neighborhood, sila mga kasilingan nila, dila dumaayo ila pagtratar, maskin ginaway pa sila, dumaayo ila ginabalos. Do you know what? Anong kinalain sina? Para sa mga ara na kay Kristo, kung nag-forgive kita one another, love one another, correct one another, hindi ini effort nga aton ginaubra, kaya di ka malo kita nga maayo ina nga bagay. Good thing na, it's a good work to do that. Good works, maayo nga buhat. Pero galing ang sa Christian naman niya, kung nag-extend kita sina ang application, wala na ito na ginaubra para maluwas kita, para may pabor kita sa Ginoo. Ginaubra na ito, ina, bangod kay, nabato na ito ang kaluwasan sa Ginoo. That's why, ginaubra na ito, ina, kay may ara kita relasyon sa Ginoo. Ang iba naman, nga, mas hindi man sila Christian, lain man gani ila religion, or wala sila religion, amo nang ginahambal nila. Okay? Or atheist sila, wala sila gapati nga may Diyos, or mga agnostic sila, or nabilang, hindi ba sila gapati about faith, something like that. Pero kakain sa ila. Pero may ara naman niya nga, may religion man sila, pero kakain sa ila, hindi Christian ila religion. Ang kinalain,
1: kung wala gid Kristo sa kabuhi sa tao, pero daw kita naton daw mas buot pa sila kung kisa sa mga Kristiyanon siling nila sa mga expressions sa mga Christians, then probably, and it lang probably, I have a hunch that the real reason is that ginaubra nila na not only for goodness sake, ang iban for goodness sake lang, pero may ara na siya nga nagatulod nga ginahimo ang good, for somehow because may ara sa aton mind nga one day this life, when this life is over na, nga maatubang kita sang Creator God and we will be judged. So ang idea is i-present nga good works para mangin acceptable kita kay God. Amo nang kinalain ang motive behind kung maghimo kita good na para maluwas kita. So kabay pa ini naghatag sa aton reminders ng mga Christians, i-add, i-supplement naton ang brotherly kindness, pagpalangga sa aton mga kauturan. Kaya ang bottom line siling ni Kristo, kung himuon nyo ina, the world will know that we are His disciples.
2: God bless us all.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sininga gabi nga ginatiguluhan The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod, si Pastor Mac Kevin Dubria, kag updin niyo ako sa pagpangamuyo sa sininga gabi. Pero ante sa sina, magbasa kita anay sa aton nga palatukuran sa sininga gabi gikan sa 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25 nga nagasiling, "All flesh is like grass and its glory like a flower of the grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord endures forever." Kun aton basahon gikan sa verse 22 nagasiling, "Since you have been purified yourselves by your obedience to the truth, so that you show sincere brotherly love for each other from a pure heart, then love one another constantly, because you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God." Kaginasundan dayon sang, "All flesh is like grass, and all its glory like a flower of the grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord endures forever." Diri makita natin na ang aton mga kauturan nga pagpalangga ginpaanggid sa Hilamon ukon sa mga bulak sang Hilamon nga kun sa diin umalagi lang. Ara subong, medyo murumanami, o kundo may kadayawan, pero one of these days, it will going to fade. Not unlike sa pulong sang Ginoo, o kun paagi sa pagpalangga sa Dios ginambal sa iya nga pulong, nang iya lang gid nga pagpalangga mga kauturan, amo ang nagalast forever. Kun aton kuno nga ipanggid ang aton pagpalangga sa aton tagsa-tagsa ka kaugalingon, mapalyagid kita do kaparyos kita sang hilamon o kun bulak na madasig lang kag umalagi lang sa sining kalibutan, bisan pa ang aton pagpalangga sa aton kauturan o kun sa aton mga pinalangga medyo madasig lamang. Gani aton gid pilion always to be rooted in the love of God, because only the love of God lasts forever. Only His love endures forever. Only the word of the Lord lasts and endures forever. Gani sa aton nga pagpangamuyo sa sininga gabi, aton dumdumon nga ang aton mga tagsa kapalangamuyuan kag ibubunot sa aton tagipusoon na ang core ini sa pinalanggaon naton nga Dios, kag ang iya pagpalangga wala nagamahay, wala nagauntat, kag wala gid naga why may makapugong sa pagpalangga sang Dios sa iya mga kaanakan kag iya mga iya nga mga followers nga nagahigugma sa iya. Kani kauturan, kabay nga sa aton pagpangamuyo sa sininga gabi, aton gidumdumon that we are praying not because we just wanted to. We are praying because we love the Lord, and His love is also motivating us to pray. Updin niyo ako sa pagpangamuyo sa sininga gabi, kag pagpasalamat sa Ginoo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga daw mga kauturan, kagas padayon kita sa pagtuon naton diri.
2: Pero pang doon pala naton ang saliwat, basahon ko sa inyo, ang ginambal diri ni David, siling diri, the king replied, kay naghimo sa isang templo, i-donate lang ko tani ni Arauna sa iya ang mga kinahanglano niya, apang siling niya, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord, my God, the burnt offerings that cost me nothing. Si David diri nakita naton ang iya kabuhi, ang iya kagalingon. Now, gitalupangon naton ang Luke chapter 13:1-5. Atong 18 kabilog nga natupan sang tower. Kag ari ano naman ini iya? Isa ini ang sacrifice nga ini siling nakon, nagpakighambal ini mga kauturan sang a sort of review ang ini nga storya nanungod sa sala, nanungod sa burnt offering. Nag-relate ini to what Jesus said about sin, about repentance, and the cause of sickness. Ano nakita nato diri sa 1 kapitulo 9, versikulo 1, tubtob sa 4, nagasiling, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi or Master, who sinned? This man or his parents that he was born blind? Siling ni Kristo, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Verse 4, as long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no man can work. When no man can work. Ang muna, night is coming. Ang iba niya, change is coming. I don't know, no? Kung na-realisar nyo na ang mga changes coming. Yes, siling isang Ginoo, be not conform, siling isang Biblia, be not conform to this world, but be transformed. Radical transformation. Change your attitude, change your mind, change. Maskin din kita, change. Apang talupang dabala hindi mga kauturan. Do you really realize na nungod ining ang pagkambyo, ang total ng pagkambyo sa aton kabuhi? Nalingkati, ginahimo ko naman na, Pastor, kada New Year si solusyon ko, pero wala pagkambyo sa ako now. Mabatsagan mo lang man na may pagkambyo sa kabuhi mo kung matutuod nga nagtugyan ka sang imo kabuhi sa iya. Now, ano ba na diri ang nakita naton sa versikulo 1? As he went along, makita naton diri ang ginatawag naton nga ginatawag naton nga daw may ara nga indefinite time nga reference na nungod sining ginpambal diri sa pulong sang Ginoo, sining diri sa blind from his birth. Yat Ginoo sino bala ang kwan, ang nakasala siya nga natawo nga bulag o kun ang iya nga mga ginikanan nga nagbunag sa iya. Sini sa Ginoo hindi ang nga makita kag may baruan ang kabubuton sa Ginoo sa iya kabuhi. You know, dugisa do hindi kita makahantop sini, but the story of the healing of the blind man which really nag-extend ini halin sa sini kag makita naton sa versikulo 21 sa kapitulo 10 nga nag-ilustrar ini nga si Jesus ang iya abilidad, Jesus ability to give new life to people in hopeless situations. Ang abilidad sang Ginoo, you are hopeless today. Kasi nga, wala gid ko kwan, hopeless na gid ako, Pastor. Wala na gid ako kay ginbayaan na ako sang tanan. Wala na nagapauyon ang panahon sa akon. Ay, hindi kaya magsalig sa panahon. Time runs so fast. Ang importante, tangla kasi babaw. Ang Ginoo amo ang nagakontrolar sang tiun, mga kauturan. So, diri nag-iilustrar ini, sining blind from birth, nag-iilustrate ini sa abilidad ni Jesus to give new life to people in hopeless situation. So kung aton baratalupang doon mga kauturan, ang implikasyon sini, saan ginatawag na ton? Discipleship. Sa aton mga iglesia, may discipleship ta, pwede kak-attend. Now, ang implications din isang discipleship, sa guyasang sang pag-oponer mga kauturan in the face of opposition, sa gihapon makita naton, tutob lang kita bla, be faithful, be fearful, and be fruitful always. Kristuhano, never forget these three F's sa aton Christian life. Be faithful always. Be fearful. Nga, magkakadlok ka pala nga mag-ibos ang sala. Ang iba niya subong bala, daw wala yan adlok pag-ibos ang sala. Bala na ginila, inangamalain, himoon. Sikihon pag-ginila. Because, you know why? Mga kauturan, there is pleasure in sin. But that pleasure, ilang kalipay sa sala, agi lang. Mark my word, agi lang na iya. Tanawa, brother, yun, ang ginuugali ang iabilidad kung sa sitwasyon sang kaangay sini, ngayon ikaw hopeless na gid, wala ka na gid mahimo, apang ang implikasyon dire, padayon ka lang, keep on keeping on, patutom ka lang, hindi ka lang maghimo sa kasaypanan, display mo lang si Kristo sa imong kabuhi, and be fearful, be faith, be fruitful. And then, makita naton dire, mga kauturan, ang makatubang ka sa mga oposisyon, makatubang ka sa mga tao nga nag-oponer sa imo, kanlawan mo lang sa kingaman, nakaibalo ka sa kamaturan that whatever, ano ang matabo sa kabuhi mo, tuman ka lang, sundod mo lang si Kristo, magpadayon ka lang sa pag-alagad sa iya. Now, sa versikulo 2, ang iya disciples, his disciples, ay han nagpamangkot sa iya. Kag ginmention diri ang his disciples, ini nga mga disciples, maybe, ayan sa aton brother bala nga pagtalupangod nga sa kwan may ara nga Judas no may dadusi ka disipulo ya may Judas git may ka Judas pero kanami bala ni ang meaning ni Judas Iscariot mo no kontani pero galing kay may ka Judas siya nagtraidor traitor traidor sa Ginoo kung ka isa in a brother group in a brother sense of the word. May mga tao nga ginatawag naton Judean followers mo. Sige niya, sino nakasala? Nga ako bala, kami bala? Ti Judean follower ni. Sino nakasala? Ti sala ko na blaya kay nag-amuna siya do. Something amuna. Pero may tendency dire yun, brother sense. Daw followers kita sang ni Judas eh. Nga husin. No. Ang libro ni Job, pakita mo da no si Job grabe no ang kun one time na natandog naton ini ang kabuhi ni Job la. Terrible ang mga pagtilaw nga nag-abot siya kabuhi. Ayhan kun aton tanupang don amo ini pa siguro ang rabis no kadto ko sa ito may rabis nya gin ano ay nya ginapalayag sa isa ka tawo bala nga ang iya kabuhi bala daw misfortune nya wala lang nya. Nga mo ini ang result of his or her direct sin or a punishment nga gininhirit niya sa isa ka tawo nga lagi nangin iya ginikanan? Parent sin? Yes, mga kauturan, ina siya na tawo siya na nabulag siya sa pagkatawo niya. Ayan, na inhirit niya ina sa salas ang iya mga ginikanan apang silig sa Ginoo subong wala tapasulay. Either his parents or siya apang luyag kuya nga mamanifesto ang kabubuton sang Ginoo sa iya kabuhi. So makita sirig diri sa versikulo 4 sirig diri, now we know that you are sa John chapter 9:1-4 ang versikulo 4. Versikulo 4, his disciples, verse 4, no? Dere, makita na ito, dere. Siling dere, neither, verse 3, dere, neither this man nor his parents sin. Jesus said, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. So do you display the work of God in your life? Do you display Jesus in your life? May light bala nga nag-shine sa imo kabuhi. So kung aton bala, mapanguna-una, nga ang iban ay hanag-pangunauna, that such handicaps sa kabuhay sa isa katao, kumpol man siya, wala man sa tiil, piang man siya, pingkaw man siya, ayan, abi naton, inang mga handicap, sungi man siya, where a punishment for the sin that the child in the womb have committed. Apang mga kauturan, kung imo bala, dalupang doon, gintanaw naton ang kabuhay ni Job, nga daw kaangay kita sina kung kaisa. Kung imo talupang doon nga si Ezekiel nagtudlo nga ang mga katauhan would not be punished by God for the sins of their parents, but the belief in such retribution lingered. Nga, born blind? Ang emphasis there is on the fact that he was born with the condition, with this condition. This not only points out sa ginatawag naton ang pagkalawig, the longevity, sang sini nga problema, sang iya problema, but mga kauturan, naga-underscores ini sang ginatawag naton the theological emphasis nga ang mga katauhan who are not born blind, yes, who are not born again, will not see the kingdom of God, for they walk in the darkness. Tarupang dabla ini mga kauturan nga ang mga katauhan gali wala na tawo liwan. Diri naton masapuan nga dapat gali, this is a clear and vivid illustration of the punishment, of the sin punishment sang isa ka tawo nga wala pa na tawo liwan. Makita sa iya kabuhi. Now, balik kita bala sa 2 Samuel 24:24. Ang pamangkot nakon amo ini. In the light of what David says sa 2 Samuel 24:24, I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Ano bala ini? Gaginhatag naton, ginambal naton. I will not sacrifice to the Lord or offer to the Lord, my God, the burnt offering that cost me nothing. In the light of what David says, ang pamangkot ko mo ini, what can we learn about following God? What can we learn about following God? Ano ang ato natun-an? Nahanumot sa pagsunod naton sa Ginoo. Ayhan natun-an naton ang pagpaubos. Ayhan natun-an naton ang pagpasensya. Ayhan natun-an naton ang pagpatawad, pagkalimot. Ayhan natun-an naton ang paggugma. Do you really in love sa Diyos? Are you still in your sa imobla state of stubbornness? Yan kung kaisa nalipat kita, abi naton, amo lang ini, amo na na. Si David, dere, na siling siya, no, siling niya. Akon inaaraw na baydan, tanan. Sana anada lang kita sang puro na lang wala balasang kabilyanan. Ang isang kaluwasan, daw ginabaliwala na lang naton eh. Daw ginabaliwala lang naton. We take it for granted. Ang mga turumanon ta, ayahan, sa pagsunod naton, ang aton obligasyon, ang aton responsibilidad sa Diyos. Ayan, in answer to this question, what can we learn about following the Lord? Yes, we learn about loving. We learn about knowing. We learn about serving. What is the greatest thing that you could offer to the Lord? Amo ni pamangkot nato sa 2 Samuel 24:24. The greatest of my loving. Ipakita na ako nga ginahigugma ko ang Diyos kag nagakuan ini sa akon. Nagalapos ini sa akon. Ipakita ko nga naibaluan ko ang Diyos. The greatest of my knowing. Do you really know the Lord Jesus Christ? Do you know Him personally? Do you really love Him? Do you believe in John chapter 3 verse 16? Do you serve Him? Now, are you willing to offer your will to Him? Are you willing to offer your pride to Him? Because of pride, we have the tendency to go up. And will you be willing to offer your handom, your desire, Silingan sa Psalm 37:4, delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desires of your heart. Now we learn about the greatest of our knowing the Lord, the greatest of our loving Him, and the greatest of our serving. Do you really serve Him or serve others? Do you really love Him or love others? Do you really know Him than knowing anybody else? Kabay pa, ngayon ni makahatag sa aton sang koreksyon sa aton kabuhi. Hindi kita mamangkot. Gusto sang Ginoo that we will not be born blind to this old and troubled world. He wants you and me to be born again. And if you are born again, if you are now a Christian and you have accepted the Lord, offer yourself to Him. Alagara siya, higugmaa siya, hibaluon mo siya sang tul-id, kagbugos sa imo kabuhi. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day! Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton series sa aton pagtuon nanungod sang bunga sa balaan nga espiritu. Kaya ari na kita diri sa siningapulo nga meekness. Basahon ko liwat ang Galatians 5:22-23, ang pulong si Ginoo nagasiling diri, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So magatuon naman kita diri subong sang another nga bunga sang balaan nga espiritu amo ang meekness. Do ano katahom sang mga kamaturan nga ginapahay diri sa pulong sa Dios aton ang mga bunga sang balaan nga espiritu. Antes naton tukipon ang ining pulong nga meekness sa liwat, we all know nga ang Holy Spirit nagasunod ini sa aton sa tiun sang aton nga pagbaton dira kay Kristo Jesus. Diba? 1 Corinthians 6:20, ang Holy Spirit enters the believer at conversion to Christ and then baptizes the believer into the body of Christ, 1 Corinthians 12:13, and then seals the believer to the day of redemption. Makita natin na sa Ephesians 4:30. That's how the Holy Spirit works sa kabuhi sa isa ka tumulo. So, gani, ang fruit of the Spirit is the normal Christian experience. So, subong, ang another na bunga sa balaan Espiritu, amo ang meekness. Ano naman, ini, ang luya ginapainsindi diri sa pulong sa Ginoo sa atong tanan. Since ang meekness, isa sa mga bunga sang balaan nga espiritu. Now take note na ang meekness, hindi ni siya weakness. Okay? It does not mean nga daw hipuson ka, o kung mahinhin ka. Okay? Ano ini ang pulong nga meekness? It is having actually a patient, gentle disposition. Amoy ni ang meekness. It is a humble submissiveness to God's will. Amoy ni ang meekness. Okay? Now, karon, nandaw natong diri ang mga examples ng meekness in the Bible. Damo, aton makita. Alright? Kaglantaw na ito kung may ari man kita si dinga klase nga bunga sang balaan nga espiritu sa aton kabuhi. Una, lantaw na ito, the meek learner. Okay? The meek learner. Kag makita na ito ina sa James 1:21. Siling sang pulong si Ginoo, James 1:21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. James 1:21. So ano diri ang meek learner? In other words, receiving God's word with meekness ang gina-emphasize diri sa pulong si Ginoo. Now, how will you receive God's word sa imong kabuhi? Naglangot-buot mo? Naginit ulo mo? Nagapangakig ikaw? Naglalain ka? How will you receive the word of God sa imong pagkabuhi? Do you receive the word of God with meekness? So, isa ini, abiyan utod sa ginutanda nato. Amuni siya ang the absence of pride. The opposite of rebellion. Gani, to receive God's word, one must take it in.
Daw kumbaga ang pulong si Ginoo atong gid inibasawon regularly and prayerfully. Because this is how are we going to receive God's word sa aton nga paggabuhi sa pagpangalagad naton sa Dios. Kinanglan naton ang tiun sa pagbasa sa pulong niya regularly and paghatag tiun sa pagigstorya sa Ginoo. That's how we're going to receive the word of God. Amuna siya ang meek learner. It also calls for hearing the Bible consistently. It also calls for listening with the heart. Kay pwede man kita kapamati, pero hindi sa tinagapsuon. Diba? Pwede man natin tuon mamatian ang pulong sa Ginoo on and off. Though okay lang, pero hindi consistently. So amuni ang meek learner. They receive God's word with meekness, in humility. Amuna nga, to receive God's word, matuod gid, one must take it in. Calls for reading the Bible regularly and prayerfully. It calls for hearing the Bible consistently. It calls for the listening with the heart. And it calls for shutting out less important messages. Magkagmatugid sa atong tunan last time, kaangay sa isa kabata. Like little children learning new things. Amo na ang meek learner. Okay? Nga eager siya to do the will of God whatever the cost. May ara siya sa total concentration on what God says to us, to you. Eliminating sa mga carnal input, kag i-welcome natin ang mga biblical truth. Nahan. Amo na iya ang total concentration on what God says to us. Amo ini ang butsing anon sang the meek learner. Eliminating carnal input, welcoming biblical truth. No, taho, no? Isa ini sa mga kinanglanon aton sa aton na paggabuhi nga ma-manifest ini ang bunga sang balaan ng Espiritu sa aton, amo ang meekness. Kedua, not only the meek learner, nataon man naton ang the meek leader. Kag makita natin ni sa kabuhi ni Moses, no? So every time ako mag-study about meekness, pero may gini may example si Moses mo. Na-mention diri sa Numbers 12:3. Siling sang pulong si Ginoo, "Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth." Namin, no? Numbers 12:3. Si Moses was known to be called the meek leader. Siya ang meekest man of all kung aton landawon ang pulong si Ginoo. And how surprising sa sininga klase nga leader. Usually kung leader ka daw, aggressive, may command, may prinsipyo, di ba? Amo lang isa ka leader, may isog. Pero si Moses siya, meekest man, the meek leader. Pero gingamit si Ginoo. He was the man who would face Pharaoh. Imagine, hindi lang ulangon si Pharaoh that time. Ha? Pero gingamit siya sa Ginoo. Sa pagatubang siling may isog na tao. He was the man who would deliver his people. Di ba? Mabalaan din natin ang story sa life ni Moses. Gingamit ni sa Ginoo sa pag-lead sa katawan sa Ginoo. Now, how about us? Have we been confused about what makes a leader? Di ba? Ano ay han ang nag-abot sa muna huna sa buong? We all know nga ang leader, aragid sa iya ang strong personality. Pwede man hindi. But as we all know, na kung ikaw isa ka leader, may leadership yun. Di ba? Ang leaders do not have to be dynamic. Ang leaders do not have to be dictatorial. Pero dapat ang isa ka leader, ha? Una sa tanara sa iyang humility. Humility more important than impressive credentials.
amon isa ka butang tanan naton. Submission to God's will more important than public relations. Amon ni ang isa ka matahom nga mas gina lantaw sa Ginoo ang ininga klase nga mga character being a leader. So, kumusta ikaw? Has pride been keeping you from God's best? Gani, bantayan ta ini ang mga signs ang weakness. No? Sa imo kaugalingon, kag sa iban. Nga ara, dapat ining humility. Submission to God's will is very more important, no? Than public relations. So, again, abyan utod si Ginoo. We all know nga ang ininga klase nga character trait o kung bungas ang balay ng Espiritu. Seldom kita-kita ang klase nga leader nga ara ininga trait sa iya. Pero amun ini ang gina-honor sa Ginoo. Nga may kahadlok sa Dios. May kalulu dira sa Ginoo. May ara sa sing tagipuson nga nag-submit kid sa Dios. Kaysa iya nga pagdihot kag pagkuman ang Ginoo gid maggamit sa iya. Just like Moses nga ini nga klase nga tao pitla pagani ini maghambal pero gingamit sa Ginoo. Amo ini siya nga klase nga leader nga makita naton nga example nga ginapahayag diri nanungod sang bunga sang balaan nga Espiritu amo ang meekness. Katapusan, not only the meek learner ato na nakita, not only the meek leader, katapusan ng tao naton ang the meek lamb. Kag masapwa naton sa Matthew 11:29. Kag wali one nag-refer ni kay Jesus Christ. Nga siya mismo nagasiling, I am meek. He was the Lamb of God according sa John 1:29. And what could be more meek than a lamb? Ha? The lamb was for the sacrifice. Kag ginhimo ina ni Kristo Jesus. He did not resist crucifixion. Nina mention sa 1 Peter 1:21-25. Pero iya inigin tuman. Suno sang kabubuton sa iyang amay. Luke 22:40. Nga nakasiling siya, not my will, but thine be done. So si Jesus was the supreme example of meekness. How about us? Kumusta ihan ang imo nga pagkabuhis pagmangalagad sa Ginoo? Ha? Are you always demanding your own way? Ha? Ikaw ang imo nga character or attitude, ano ihan ang makita sa iban nga mga tao? Do you have trouble getting along with others? Or do you get angry when things don't go your way? These are simple questions, abyan utod si Ginoo. Okay? But again, aton pangayon nga ang Holy Spirit amo ang maga-control sa aton. Ask the Holy Spirit for meekness. Okay? Pangayon aton kay ang Ginoo iya gid iniihatag sa aton. Kung kita willing mag-surrender dira sa Dios, He will produce the meekness of Jesus in you. If you will allow the Holy Spirit to control you. Sa liwat ka biyan, salamat sa pulong sa Ginoo ato natun-an about the fruit of the Spirit is meekness. The meek learner, the meek leader, and the meek lamb. Kabay pa na ang mga pulong sa Diyos ato nakita, kagamatura, nagahatag na ko ini pag-iya, pagtutoy sa aton, sa magapadayang kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Diyos, sa liwat ang ginugid magapakamayo sa atong tanan. Damong salamat.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Nehemias, Chapter 10. Ang una nga nagpirma, amo si Gobernador Nehemias nga anak ni Hakaleya, kag si Zedekiah. Ang mga pare nga nagpirma, amo sila ni Seraya, Azareya, Jeremias, Pashur, Amaria, Malkia, Hatosh, Shebaniah,

0: ang amon pinakamaayo nga klase sang harina, kag ang iban pa nga mga halad nga regalo. Dalon man namon ang amon pinakamaayo nga mga prutas, kag ang pinakamaayo nga bag-o nga bino, kag lana sang ulibo. Dalon man namon sa mga leveta ang ikanapulo sang amon mga patubas, kay sila ang nagapangulikta sang mga ikanapulo sa tanan nga banwa, nga may mga uma. Kun magpangulikta na sang mga ikanapulo ang mga leveta, updan sila sang pare nga kaliwat ni Aaron. Kag ang ikanapulo nga parte sang makulikta, dalon sang mga leveta sa bodega sang templo sang amon Dios. Ang mga Israelinhon, pati na ang mga leveta, dapat magdala sang mga halad nga uyas, duga sang ubas kag lana, dito sa bodega, nga sa diin ginabutang ang mga kagamitan sang templo, kag sa diin nagatiner ang mga pare nga nagaalagad. Ang mga gwardya sang mga puwertahan sang templo, kag ang mga manugkanta. Gani, nagapromesa kami nga hindi namon pagpabayan ang templo sang amon Dios.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
0: Nehemias Chapter 11. Ang mga pumuluyo sang Jerusalem. Sang sadto nga tion, ang mga pangulo sang katawhan sang Israel nagaistar sa Jerusalem, ang balaan nga syudad. Karon, nagabot-gabot ang katawhan, agud sa kada na pulo ka pamilya, may isa ka pamilya nga mag-istar sa Jerusalem. Samtang ang nabilin, magpabilin sa ila mga banwa. Gindayaw sang mga tawo, ang tanan nga nagbuluntar nga mag-istar sa Jerusalem. Ang iban nga mga Israelinhon, pati mga pari, mga leveta, mga sulugoon sa templo, kag ang mga kaliwat sang mga sulugoon ni Solomon, padayon nga nag-istar sa ila kaugalingon nga mga duta, sa nagkalain-lain nga banwa sang Juda. Ang iban nga mga katawhan sang Juda kag Benjamin, nag-istar sa Jerusalem. Amo ini ang mga pangulo sang mga probinsya sang Juda kag Benjamin, nga nag-istar sa Jerusalem. Halin sa tribo ni Juda, si Ataya ang anak ni Uzeya, si Uzeya anak ni Zacarias, si Zacarias anak ni Amaria, si Amaria anak ni Shephatiah, kag si Shephatiah anak ni Mahalalel, nga halin sa kaliwat ni Perez, si Maasiya ang anak ni Baruk, si Baruk anak ni Kolhoze, si Kolhoze anak ni Hazaya, si Hazaya anak ni Adaya, si Adaya anak ni Joyarib, kag si Joyarib anak ni Zacarias, nga halin sa kaliwat ni Shela. Sa mga kaliwat ni Perez, may 468 kamaabilidad nga mga lalaki nga nag-istarman sa Jerusalem. Halin sa tribo ni Benjamin, si Salu nga anak ni Meshulam, si Meshulam anak ni Joed, si Joed anak ni Pidaya, si Pidaya anak ni Kulaya, si Kulaya anak ni Maaseya, si Maaseya anak ni Etiel, kag si Etiel anak ni Jeshaya. Ang sunod kay Salo, amo si Gabay, kag si Salay. Ang kadamuon sa mga Benjaminhon, 928 tanan. Si Joel nga anak ni Zikri, amo ang ila pinakapangulo, kag ang ikaduha sa iya, amo si Juda nga anak ni Hasinua. Halin sa mga pari, si Jidaya nga anak ni Joyarib, si Jakin, kag si Siraya nga anak ni Hilkeya, si Hilkeya anak ni Meshulam, si Meshulam anak ni Zadok, si Zadok anak ni Merayot, kag si Merayot anak ni Ahitob, nga manugdumala sa templo sang Dios. ang ila kaupod nga nagapangabudlay sa templo, nga 822 kalalaki. Si Adaya nga anak ni Jeroham. Si Jeroham anak ni Pilalia. Si Pilalia anak ni Amze. Si Amze anak ni Zacarias. Si Zacarias anak ni Pashur. Kag si Pashur anak ni Malkiya. Ang mga kaupod ni Adaya nga 242 kalalaki nga mga pangulo sang mga pamilya. Si Amashai nga anak ni Azarel. Si Azarel anak ni Azay. Si Azay anak ni Meshelemot. Kag si Meshelemot anak ni Emer. Ang mga kaupod ni Amashai nga 128 kalalaki nga may mga abilidad. Ang ila pinakapangulo amo si Sabdiel nga anak ni Hagidolim. Halin sa mga Leveta, si Shemaya nga anak ni Hashub. Si Hashub anak ni Azrikam. Si Azrikam anak ni Hashabeya. Kag si Hashabeya anak ni Buni. Si Shabitai kag si Jozabad nga amo ang duha nga gintugyanan nga manugdumala sang mga buluhaton sang mga Leveta sa guwa sang templo. Si Mataneya nga anak ni Mika. Si Mika anak ni Zabdi. Kag si Zabdi anak ni Asaf. Si Mataneya amo ang nagapanguna sa mga manugganta sa pagkanta sang pangamuyo sang pagpasalamat. Si Bakbukeya nga kaupod ni Mataneya. Si Abda nga anak ni Shamua. Si Shamua anak ni Galal. Kag si Galal anak ni Jedutun. Ang kadamuon sang mga Leveta nga nag-istar sa Jerusalem, ang balaan nga syudad, 284 tanan. Halin sa mga gwardiya sang mga pwertahan sang templo. Si Akub, kag si Talmon, kag ang ila mga kaupod nga mga gwardiya, nga 172 kalalaki. Ang iban nga mga Israelinhon, pati mga pari kag mga Leveta, nag-istar sa mga duta nga ginpanubli nila sa ila mga katigulangan sa nagkalain-lain nga banwa sang Juda. Pero ang mga sulugoon sa templo nga ginadumalahan ni Ziha kag ni Geshpa, dito nag-istar sa bulubukid sang Ofel. Ang pinakapangulo sang mga Leveta sa Jerusalem amo si Uzi nga anak ni Bani. Si Bani anak ni Hashabeya. Si Hashabeya anak ni Mataneya. Kag si Mataneya anak ni Mika. Si Uzi isa sa mga kaliwat ni Asaf nga amo ang mga manugkanta sa templo sang Dios. Ang hari ang nagmando sa mga manugkanta parte sa ila mga buluhaton kada adlaw. Si Pitahiya nga anak ni Meshezabel nga isa sa mga kaliwat ni Zera nga anak ni Juda, amo ang representante sang katawhan sang Israel sa hari sang Persya. Ang iban nga mga katawhan sang Juda nag-istar sa mga banwa nga malapit sa ila mga uma. Ang iban sa ila nag-istar sa Kiriat Arba, Debon, Jekabzel, kag sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa. Ang iban sa ila nag-istar sa Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hazar Shual, Beersheba, kag sa mga baryo sa palibot sini. May ara man sa ila nga nag-istar sa Zeklag, sa Mikona, kag sa mga baryo sa palibot sini, sa Enremon, Zora, Jarmot, Zanoa, Adulam, kag sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa. Ang iban pagid sa ila nag-istar sa Lakish, kag sa malapit nga mga uma, kag sa Azeka, kag sa mga baryo sa palibot sini. Gani, nag-istar ang katawhan sang Juda, halin sa Beersheba hasta sa pulupatag sang Hinom. Ang iban nga mga katawhan sang Benjamin, nag-istar sa Geba, Mekmash, Aya, Betel, kag sa mga baryo sa palibot sini. Ang iban sa ila, nag-istar sa Anatot, Nob, Anania, Hazor, Rama, Getaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lod, Uno, kag sa pulupatag sang mga manugubra. Ang iban nga mga leveta nga nag-istar sa Juda, ginpa-istar upod sa katauhan sang Benjamin.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

tayo naman yan. Lausin niyo mga utor, ikan na gapamatiig ka mo sa Hour of Hope. Sa Gihapon, pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod ninyo sa Gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Kaupod man naton, mga kauturan, mga abya naton, padayon nga nagapangamuyo, kag nagasakdag sininga programa. Saliwat sa inyo mga questions, kag prayer request, palihog text ng kamu sa amon numero 0919-228-2263. Amay, kag lingit nun namon na Diyos, salamat sa liwat sang dako nga kahigayunan ng imo mga pulong, amo naman nga matun-an. Kag ini magadalagid sang encouragement sa amon pagtuytoy nga sa kaluwasan, pagtudlo sa kinabuhing balaan kag Diyos nun. Kag bisan pa man amay ang mga promesa sini, amon matindugan, lamang sa din amon pagtuo magabakod. Kag magapangayo kami sa imo sang mga bagay nga amon kinanglanon, imo kabubuton, ihatag mo gina Diyos. Ginoo nagapangamuyo man kami, mga kilala namon nagapamati nga nagakinanglan sang paglaom, hikuta man amay kag buksi ang ila kasing-kasing nga makadangat sa paginulsol kag batunon man nila si Jesus nga ila manluluwas. Bisan pa man Ginoo sa mga nasubaan magadal ini sang paglipay kag subong man sa mga maduhaon ang imo pagtuytoy kapag pasanag magalambot man. Ginoo nagatugyan man kami sa imo manubali sang kapisang kaalam sang kapisang gahom ng imong mga pulong magapanghikot sing gamhanan sa pagbag-o sang amon kinabuhi kag subong man hatag himaya sa imo. Continue to provide our needs and to grant healing sang amon mga ginabatsyag sa labas. Nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Isa naman ka section dari sa Mark chapter 8 verses 11 and 13 kang magahigsgot kita sang nagapangita blasang tanda. Siling sang pulong sang Ginoo. Then the Pharisees came out and began to dispute with him, seeking from him a sign from heaven, testing him. But he sighed deeply in his spirit and said, "Why does this generation seek a sign? Assuredly, I say to you, no sign shall be given to this generation." And he left them, and getting into the boat again, departed to the other side. Mga utoda, ari naman ding mga Fariseo nagapakiglalis sa iya kag subong man nagapangita sang sign, mga tanda. May mga tao nga amugid sini abyan akon nga kun indi sila kakita, indi kuno sila magpati do ka pilosopobla apang inang teorya bala nga pakita ako anay kag matuo ako. Mga utod, ginasabdong ina sang pulong sang Ginoo nga aman ang pagtuo iya. Amo ang kabangdanan nga sa diin, masagamlahan mo ang mga buta nga sa diin, ginaman sa Ginoo sa imo. Believe and you will see. Amo na iyang promise, kag ang prinsipyo sang pulong sa Ginoo. We walk by faith and not by sight. Kaga nagadala sang pagpahanuot sa Ginoo ang matinuuhon nga tagipuson. Hindi bala? Amo na mga utod. Kaya nga aman, kung lagso na din manaton sa mga argumento por argumento, may mga bagay kita nga hindi makita sa inyong kalibutan apang nag-exist sila. Hindi bala? Ginatawag naton sila nga mga invisible nga mga bagay apang matuod, hindi makita sa aton nga bare nga mga mata apang matuod ini nga mga bagay. Now, una nga pamangkot, sinuning mga tao nga nagapangita sang mga tanda, siling sang pulong sang Ginoo, mga Fariseo sila. Now ang motibo ginhambal man sang aton dinalan sa pagtilaw sa iya. Utod, ini nga mga tao, tuguti ako ninyo sa paglaragway sining pila ka mga bagay nga ako nasapuan. Number one, mga insincere ini sila. Gapangita sila sang mga tanda halin sa aton mahal nga Ginoo, hindi nga magtuo sila. Ang ilang motibo tanawabla ninyo, agud nga testingan siya. Mga utod, amoy na. Man kung magpalapit kita sa Ginoo, nga puno sang pangpangduwa-duwa, kag insincerity aton tagipusuon, patihon tayo ni, hindi kita makabaton sang aton nga ginapangayo, kag idugang naton nga hindi gidya makabinipisyo aton kalag utod. Nagakadto kita sa Ginoo nga abi nga saling papaw? Bisan man lang sa aton nga mga pangamuyo, kung insincere kita,
Hindi kita kabaton sang answer sa atong mga prayers? Hindi ba? Ikaduwa, hindi lamang insincere ina sila kundi mga evil men. Ila intensyon tong kadun ang Ginoo para sa ano? Ano pa ang pamatud-an sang aton mahal nga Ginoo? Kay kadamo na nga mga signs o kung mga tanda, apang hindi sila bukas pa inuino sa paghangop sini. Hindi bala? Ginayo sang Ginoo ang tao nga ginapuyan sang demonyo, hopeless. Ginbanhaw sang Ginoo ang patay nga bata. Ginpakaon sang Ginoo ang 4,000, 5,000 nga mga katawhan. Ang Ginoo naglakat sa ibabaw sang tubig. Ano pa nga mga tanda kung sa aton pa? Ang inyo ginapangita antes kamo magtuo sa aton mahal nga Ginoo. Amo ni mga utod, evil men, they come not to believe the Lord Jesus Christ, but they want to test Him for what? Nusunod na itong diri nga observasyon, to satisfy their curiosity. Ini ba lang, do curious lang sila, gusto lang sila nga may tanawon, pero wala sa bungog nila nga magtuo para mabinipisyuhan ila kalag, nga maghinulsol para nga mapatawad ila sala. Wala. Hindi ba lang mga utod? Mutungo sa madugay na nga mga tinion, nakabasa ako sa isa kalibro nga tatlo ka mga pastor nga gusto nila isyak kuno ang bilog nga kalibutan nga ang mga hilo kag subong mandalitan nga mga sapat hindi makaano sa ila. So gintipo nila ila kongregasyon. Madugay na ato nga natabo utod. Kag nangin skandalo ato kag nangin musing sa ginatawag naton Christianity. Sang sini abi nga Domingo, nagpakagat sila sa mga dalitan nga man og tatlo gid ka mga pastors. Wala sila maano. Posibleng ako nuna huna basi kon expire na ya dalit sa tong mga manog. Sugti grabe ang pagdayaw sa ila sang mga tawo nga yara sa print, broadcast kag subong man television nga media. Abyan ako. Nang pagkasunod nga Domingo, nag-announce ining tatlo ka mga pastors nga siling nila mahimuon naman kami nga makatilingala nga bagay. So nang hagad sila sang damo gid kayo mga tawo kag subong man nag-cover man nito ang mga media abi. Nagtimplas la hilo, puro anggid sa cyanide, iso gid yang hilo kag ininom ini nila nga tatlo. Sa tubangan of course, sa naga-focus nga kamera, sa naga picture sa ila kag subong man sa nagasulat tong mga journalist abi. Religious of course kag secular. Kagyara man nagapamalakpak ang ila mga katawhan. Ang natabuotod, pagkaligad sang pila lamang ka mga inuras, patay tos lang tatlo. You see, amo ni mga utod. Pagsiling sa mga pariseo sa aton Ginoo, gusto kami makakita sang tanda, hindi nga para magtuos la, hindi nga para i-convince nilang ila kaugalingon na si Kristo Jesus Diyos nga nagpakatawo ang ila ginapaabot nga Mesiyas, nga magadala sa ila sang kaluwasan, sang ila mga kalagpag, patawad sang ila mga sala, kag subong man magadala sa ila sang prosperity, kag victory over their enemies, amo nang ila ginapanganduy. Hindi nga para magtuos na, kundi para i-satisfy ang ila curiosity, hindi nga magsulisit sa ila kinabuhi sang conversion. Ti mga utod, para sa aton, ang matutuon nga Christianity, wala naga wagayway iya mga utod sa iya nga hayahay kag magsiling sa mga tao, may gahom kami sa pagpangayo. Nga apataason pa nimong imo hayahay, nga hindi ka magmato-mato dito sa mga balay bululungan, kag sing ganon dito sang hipos ang mga tao, gusto ka mo magayo, dayon mo tandugon, tidayon man ang tao, tindog eh, kamagpuli siya balay. Hindi bala, nga wala ini nila ginahimo. Kay ang kamatuuran abyan, hindi ini matuod. Isa ini kapurma sang pagpatalang. Ang aton iya nga pagtindog sa pulong sang Ginoo, nga siya ang nagaayo sa pagsabat man. Of course, ang aton nga pagpangamuyo. Wala kita yagapati nga may tao dira nga may gahom nga nagapangayo siya o kung nagamilagro abi. Nung dumanyo tong isa kabalita nga naghatag naman sang kahuyanan sa Christianity, natabo ito somewhere sa Africa. Ini nga manugwali, naghambal siya nga makabanhaw siya kuno sang tawo. And so,
nag-arkila sila sang lungon abi sa isa ka punerarya. Kaginbutangan dito sang tao, pero pati kasi na ang tao dito buhi. Nahimo ini nga skandalo kagaladlawan. Kagin parada niya dito, kagin sila nga banhawon ko ini ka nagsiling siya, mabanhaw ka, nagtindog mo itong tao propate kasi na buhi to eh. Bano ka mo ang kaladlawan na mo ini? Ginakusar sila sang punerarya kawes la kabayad sang ilang arkila. Kita mo na. Kundi nangin kahalamutan. Utod kagabyan sa Ginoo, ang Christianity, isa ka reliyon sang revelation. Amen. Sang bugay sang Diyos. Nga wala na focus sa mga visible nga mga bagay. Wala ini nag-breed sa incitement. Wala ini nag-damog sa aton curiosity. Kundi nag-solicit ini sang repentance. Genuine nga conversion sa kalag sang tao. Amen. Amo nang tutuod nga Christianity. Hindi ba na? Pagpagkad tuto ni Nicodemus. Kung amo ning aton nga major nga occupation sa ministry ng miracle working mga uto. Tanigin siya na nga ng Jesus si Nicodemus, you must see miracle first and be born again? No! Gintudlo ni ginong Jesus, ang pinaka-importante nga bagay sa iya kinabuhi, kagamo ang pagbag-o sa iya kasing-kasing, kapaagi man sa revelation ni ginong Jesus sa iya grasya, kagpaagi kay Kristo Jesus mismo. Amen! Amo na mga uto. Kagang Christianity isa iya ka spiritual religion, hindi iniya karnal o kung material ang iyang ginapasulabi. O do ka balo naman kita ng tao nga lapit sa Ginoo, ginahimunan man sa Ginoo ya kinang lanon? Amen? Ngari pagid. Gusto ko pag i-hammer ini ang sufficiency sa revelation sa pagkadto sa conversion sang kalag sang tao. Nga ang nagpamalibad si Ginoong Jesus sa pagpakita sang mga tanda. Tungod kay kabalo nga ton mahal nga Ginoo sang sufficiency sang revelation para sa conversion sang kalag sang tao. Amen. Nga ako ang tinapay sang kinabuhi. Ako ang tuburan nga buhi nga sarang makasatisfy sang inyo mga kalag. Tuuhin nyo bala ako? Utod para sining mga sign seekers ng mga tao, it is not enough. But believe this, utod, hindi nga gusto sila manuwas, hindi nga gusto sila nga mapatawan ila sala, hindi gusto sila nga makonvert sila, utod, kundi madamugal ang curiosity nila para makakita sila sang spectacular ng mga bagay. Kag-ari mga utod, ang clear evidence, let me suggest sa katapusan, oftentimes, kadamo sa mga tao nga nakakita sang signs and wonders. And yet, ginadispise nila gyapon si Kristo Jesus. Kadamos na. Sa adlaw sang Pentecost, sa pagpuno sang balaan ng Espiritu, anong siling sang mga dito muluo? Nga timprano paganis niya, hubog na kamo. Kita mo lang na. Anong siling sang mga makasasala sa tsimpo ni Ginoong Jesus? Nagasubol siya sang mga demonyo, paagi man sa hari-hari sang mga demonyo. Abyan amuning klaro nga ebidensya nga may mga tawo nga sa diin gusto lang sila kakita milagro apang wala sa bungog nila nga maghinulsol nga magtuo kag magbaton kay Jesus nila manuluwas agud nga magadala sang pagtinlo sila kasing-kasing kag kaluwasan sang ilang mga kalag. Abyan tuma na ang ginwali ni Ginoong Jesus nga siya among dalan pagadto sa langit. Tuma na ang ebidensya sa mga nagbag-o sang minilyon-milyon ng mga kinabuhi na nagsalig kay Jesus. Tuma na, nga wala si Jesus nagpabilin sa lulugan, kundi na banhaw siya pagkatapos ang tatlo kadlaw sa mga minatay. Abyan tuuhi siya, patawaan niya ikaw. Agdaha si Jesus nga magsulod sa imo tani pusoon, luwason niya ikaw, bag-oon niya ikaw. Amen. Pakamayon kita sa Ginoo, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Hinumaan Baptist Church na mapaalam. Maayong adlaw sa inyo na tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ayogin nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Welcome naman sa ato nga programa diri sa 1233 DYVS. And salamat yun sa Ginoo, sini nga pribilegyo naman nga makatuon kita sang iyang balaan nga pulong. Matthew chapter 27 verse 46. Ato nini pagka pamalandungan mga apian. Siling sa pulong sa Ginoo dire, my God, why hast thou forsaken me? Ang Ginoo magapakamayo sang iyang pulong. Ang mga balaan, Diyos nga, langit nun, tagiyasa mo niya kabuwi. Nagpasalamat kami, sininga tiyon niya maka-meditate kami sang imo pulong. Salamat yung Lord sa imong kaayo sa tag-satag sa ilabi na gid sa mga listeners namon sa nagkalain-lain nga lugar kag oras na kundiin na iban sa sagwa iba diriman sa amo na pungsod. Kapsalamat kami Lord nga paagi sini nga programa sa din ini sila ma reach out kag makapanayon sa pag pamalandong gani nikupi kami sa balaan nga espiritu nga mo ini siya magapaintindi sa amon, magagiyagid sa amon, kag magabulig sa amon sa pag-aplikar sang amon nga matunaan sini atiwan gani gina tugyan namon ini tanan sa imo, patawarin kami sa amon na masala in Christ's name. Amen. Abiyan, ini nga book Matthew nagpakita ini sa kay Jesus Kristo ako din amo ini siya ang hari sa mga Hudiyo kag diri natong mabasa man ang series sang iya nga pagpakataho diri sa kalibutan halin sa iya pagkabata hasta sa iya nga ministry hasta nga ini siya gindakop kagin lansang sa cross dito sa Kalbaryo. So this is a narrative story about the Lord Jesus Christ halin sa iya pagkatao hasta nga gindakop ngin matay siya dito sa cross sa Kalbaryo. So dire sa Matthew chapter 27 verse 46 isa sa mga palamang kutanon balanong nga si Jesus nag singgit kag nagpamangkot, my God or Diyos ko, Diyos ko, niyagin ba tumbayaan mo ako? Or why hast thou forsaken me? Abiyan, ikaroon natin una, si Jesus, He is 100% God. Kaya hindi tagid na yama deny nga kamaturan. He is part of the Trinity. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Three different persons but one God. They have different functions. So, ang function sang Diyos nga may diri is magpadala sang manuluwas. Kagamunan ni si Jesus Christ. Kaya ang function naman ni Jesus, silingan ni sa isa kakanta, He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. Si Jesus naman na muna ang Diyos nga nagpakatao para akuon aton mga sala. Inosente ni saya, waay sing sala, pero He made Himself to be sin for us who knew no sin to present us righteous before God. So, amoy ni siya ang nag-ako sa ato niya mga sala. So, dire sa Matthew chapter 27. The reformer Martin Luther is said to have gained no insight at all when he secluded himself and tried to understand Jesus' temporary alienation from the Father at Calvary. So, did you know, sa may Calvaryo, ang Diyos mismo na kundiin makita natin, even ang mga Bible scholars, makita natin din rin na kundiin si Jesus nangin wrath absorber ini siya. Gin-absorb niyang kaakig sang Diyos. So, we know that man was separated from God at Calvary as the Father's wrath was poured out on the innocent Son, the Lord Jesus Christ. So, we see here, since God is holy, the God the Father, God the Holy Spirit, hindi sila makatulok sa kay Jesus Kristo. Paano yung natatabo? It is because si Jesus pertinagid kay ko. Pertinagid siya ka kung sana pa makasasala. Again, balik kita, pero wa ini saya sing sala, ha? Ginako niya lang ang aton mga sala tungod kay palangga niya kita. Di, sa ini nga case abyan, since hindi makatulok ang Diyos nga may, ang Diyos nga malaan ng Espiritu, makita natin diri nga he was forsaken. Sa term palambala nga, forsaken, kasakit na ba siya gun? Why has thou forsaken me? When we say forsaken, it means that a person is abandoned, cast off. Tigakabatsyag ni saya sang loneliness and of course, desolate. So, si Jesus, nabatsyagan niya gini nga balatsyagon nga kundiin or na-experience niya nga kundiin porti ni kasakit. His cry from the cross could be restated this way: my God, with whom I have had eternal and broken fellowship, why have you forsaken me? Just imagine from eternity past, hasta nga nag-create ini sila, upod man sila nga nag luwas sa mga Israelites, upuday man sila nga nagiya halin sa Old Testament, hasta nga nagkaray si Jesus diri sa kalibutan, kanabi sila fellowship. Pero sa ini nga time, ang intimacy, ang fellowship na tulak. So, sin did what nothing else had done or could do. It caused Christ's separation from His heavenly Father. Wa naman sa iban nga reason nga anatabo ini kundi tungod lang ini sa sala, mga kauturan. And because of sin, affected man ang fellowship sang Trinity. How much more sa aton? Sa aton lang, sa kakatabo ini, kitaya, wala kita daya. Waay gid kita da kay tungod kitaya, destined na tayo sa impyerno because of sin. Kaya kaya ti, arab lang tungod sa kabalaka sa Diyos aton, maski affected na ang ilang fellowship sa Trinity. Gusto sang Ginoo yang ikaw kag ako ma-restore sa iya. And God knew already that He's able to redeem, to restore everything. Kaya nakabalo ni ang Ginoo nga kaya niya pirdiyon ang sala. Kaya niya i-restore ang tanan. Because He is 100% God. Amo na nga kung basahon na ito diri sa Isaiah chapter 53 verse 5. Makita na ito diri that even ang thought lang diri, no, even Christ in on going to the cross took upon Himself our what transgressions, our iniquities, and He became a curse for us. Grabe. Inib lang ang mga na-experience ni Jesus Christ sa cross, sa Kalbaryo, sa tod lang. Hindi niya ni-deserve. Ang deserve niya lang is to worship Him, to exalt Him. Pero how come na natabo ni sa iya? Simply because, mga biyan, gusto niya nga ikaw kag ako, as what I have mentioned kangina, manumbalik kita sa Ginoo. Mapatawad kita sa aton mga sala. Kag makilala na ito ng tutuod niya, Diyos. Hindi ni basta-basta ang ginimo ni Jesus Christ nga maski amoy niya natabo sa iya. Why hast thou forsaken me? Maski higko na siya sa tubangan sang Diyos nga may sa balaan ng Espiritu, maski grabe ang kasakit kapag anto sa dito sa krus sa Kalbaryo, ang gusto niya lang ipakita is that His love, selfishness is humility, His humility na ginhimo niya ini para ikaw makaangkon sa kabuhi nga waising katapusan. Tidiri nga pakita lang balano nga ang kaluwasan hindi paagiya sa religion, good works or kung ano maubra nato. Kaya kung sa amo niya pamaagi sa tulang lang abiyan, no need na ni ngayon mo ni Jesus Christ mo. Kaya kaya talang man gali nga luwaso na itong kagalingon pagi sila. But since nakitaan niya nga hopeless kita, helpless kita katama, himo niya ini para makaangkon kita sang kabuhi nga waising katapusan. Tama niyang ginatawag labi ano nga grace na unmerited favor, bugay. Kaya kung hindi na ito niya makaya himoon, kaya siya lang niyang makahimo sini. Titungod kay palangga niya kita kag kabalakagin siya sa aton. Siya na lang naghimo. For by grace, you've been saved through faith. Kaya hindi spagi sa aton nga hinimuan. So, dire, mga kauturan, ikaw lang nagpamati sini nga tiun, no? Kabay pa makitani mo ang beauty na ang beauty, ang katahom ni Yesu Kristo nga kundiin He made Himself to be sin for us. He bore our sins. Nangin cursed inisa. gindinay niya iya nga trono, iya nga kaugalingon to restore us. Disutod lang kung sa tawhanon lang gid yan nga pauna-una. Arab lang lumasiling mo na lang gid yan nga naano ni sa yaman. No. Di, sa tud lang, amo niyang ginatawag lang nga beyond description. Maski tipunon mo, tanan nga papel, tanan nga bullpen, no? Kagang ink, kagisulat mo ang gugma sa ginukulang pay na. Maski sulat mo ang gugma sa ino sa baybay na kulang pay na. Kay grabe ka tahum, no? Beyond description ang gugma sa Diyos sa aton. The love of God is so great katama. Radical love, or amon yung natawag natin niya, unconditional love. So, diri no sa aton gin pamalandungan, God always must turn his back on sin, even if that meant for a short time severing fellowship with his son. We see here mga biyan ngang sala mo gininag separate saton. Saton nga relationship, fellowship sa Ginoo. Pero ang nag-mediate saton amoy ni si Jesus Christ. Oh, naklaro di ba sa pulong sa Diyos nga there is only one mediator between God and man. Sunoy na ang mediator naton nga nagpatunga, si Jesus Christ. Abiyan, ikaw lang nga pamati sini nga tiyon. Masiwala ka pa bla relasyon sa Diyos nga may kag ikaw nagkakabuhi ka pa sa sala. Ina nga sala nga gina enjoy ni mo subong, gina entertain ni mo subong sa tud lang, gin antusana na ni Ginoong Hesus, gin singgitan na ni Ginoong Hesus, my God, why hast thou forsaken me? Kung i-look back na to, no, sa history, amo giniangin gina antusan ni Ginoong Hesus Kristo. Hindi kasi na mahuya. Oh, tungod sa nga sala. Di ang gusto naman sa Ginoo nga hinulsulan mo yung mga sala kag panumbalik ka kay Hesus Kristo. Matuna siya as your Lord and personal Savior. Tuod, maski grabe na ang nahimo na kon, yes. Kasi siling gani sa Hebrews, di ba? And their sins and iniquities will I remember no more. Amo lang niya katahum sa aton niya nga Ginoo nga kundiin hindi niya na pag-i-dumdumon, kalinta niya na ina. Maski ano patukadako, nangawat ka, nagbinutig ka, nakakumit ka sang immoral, kagano pa na ka, mga sala, hindi mahimaya ang Ginoo. Dumdumon tanga, hindi na napagdudumon sa Diyos kung ikaw mismo na ginulsul sa iyong mga sala kang nanumbali ka kay Hesus Kristo because gin-cleanse niya na ina. Pagi sa iyang amili nga dugo. Amo na blessing sa Romans chapter 6. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Na, di sa si Jesus napatay dito sa cross sa Kalbaryo. Kaginlubong siya ang aton nga sala. Napatay na to ya. Kag nalubong na to ya sa Kalbaryo. Kag kundiin na makita naton nga wa'y nagidiyag akong. Kag sa si Jesus na banhaw sa minatay, dira taman makitaan nga wa'y nagidiyasang sa nangin victorious na kita. Wa'y nagkahumiyang sala yang nga mag-dominar pa sa aton. Meaning, ang ginatawag ba lang nga righteousness, nagpangibabaw na. Kag-able kita nga luwason sa Ginoo. Amo niya nga ang Diyos nga may kabalugin siya yang nga kaya ina ni Jesu Kristo akuon, kaya niya ina antoson, kaya niya man banhawon ang iyang kaugalingon. Di ato nga pag-abandonaya, hindi man to ya permanent, temporary lang man to. On that time lang man, on that day, kay nakabalong Ginoo nga ginhimo man ni Jesu Kristo for His glory, para ikaw kag ako makakilala sa matutuod nga Diyos. Di ikaw bilang kapamati, nakilala mo na bala ang tutuod nga Diyos ay makabuhi. Kaya gusto naman sa Ginoo nga ikaw kag ako makakilala gid sa iya. Kaya ang gusto sa Ginoo nga ikaw kag ako mag-worship sa iya heartedly, wholeheartedly. Kaya gidedicate nato ini nga kabuwi sa iya. Di amo ni abiyan, no? Siling ni Apostol Pablo gani sa Galatians. Taho manibla no nga mga tinaga, no? Chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Grabe. Tingin-dedicate ni Apostol Pablo yung kabuhi sa kay Jesu Kristo. Na kaya ang kabuhi nga iya ginakabuhi subong, ginagamit niya sa pagpangdaog kalagal sa pag-serve sa Ginoo. Kaya nakaibaloy ni siya nga ginpalangga isa sa Diyos. Na grabe iya pagtuo sa Diyos. No? The Son of God, it refers to the Lord Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. Bahala na daya kung i-abandon siya sa amay, pero still ang iya gugma is para ikaw kag ako makapanumbalik it sa iya. Diba yan? It's not too late nga manumbalik ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo lang gid ay makatag sa tutuod niya kalipay. Tutuod niya satisfaction. Kag hindi ang sala ang mga kalibutanon niya butang. So bian, pray that God would give you the discernment to see the seriousness of sin. kagkabay pa nga pagi sina ma-motivate ka to repent kaguntatan na na ang mga sala nga may ara ka sa mga kabuhi nga ginahimo nimo sa mga kabuhi. Kaya ang pulong sa Diyos na nasilingin niya no, sa mga Kristohano nga nagpamatik na no? Again, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. So, abyan, we know naman nga damo na mga kabuhi nga nakalaguba tungod sa sala. Maski sa mga sekreto, remember that God is all-knowing, kita niya kita. And every action, decision nga ginahimo naton may consequence. So, it's not too late na no? Manumbalik kid sa iya. Salamat kid mga biyan sa pag-upod sa niya tiyon. Kagang Ginoo, magapakamayo sa iya pulong. Saliwat, this is Pastor John Wick Regalado. God bless.
1: Programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197

0: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
1: Bumtao na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na, Pilipinas.

Ngayon ang Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nangamalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Lunes nga daw, mga biyanan, matulutok na kong aton palibot. Daw makanta na ko gani, malamig ang simoy ng hangin. Pero di ka tugnaw, mga biyanan, magguha ka sa balay. Tugnaw. Amot lang sa inyo, no? Amot lang sa inyo. Pero dari sa amon niya, oh, tugnaw. Dari na yun sa may, dari sa na yun sa may Mansilingan, balahaw. Ha? Kaya dari na yun sa may Mansilingan, no? Sa babaw-babaw na antes, man. So East Homes, mga biyanan. Tugnaw kayo, perti ang ngayop sa hangin. Amot lang sa inyo kung tugnaw, pero sa amon niya, matulutugnaw, gid. Medyo, ito pong rambot lang eh. Kay, wala nang aton pang bato sa tugnaw eh. Pero amon ang ampay, mga kabiyanan, ang tugnaw ha. Kay, mabuin-buinan ang blayran sa kurinti. Kung magtulog akong gabi, may electric pan ka lang. Number one lang may electric pan ha. Kablang may moyo-puyop lang si mga guya, blaw. Hindi pinaan ka tulog kung wala si may guya-puyop sa itong guya. Daw damang, blaw. May moyo-puyop, ah, tulog na yun, ah. Oh, manan damang, eh. At then, Monday morning, mga biyanan, sa koras, kagtungan na itong kapdanay. Inyong kaupo siya sininga, Jig Sinilya. Inyong abiyan sa kanginan, kanunay, gid. Ha? Pirmigid nga kaupod nyo kadaga. So, Lunes nga dlaw, salamat kita sa Ginoo kay bago naman nga mga bugay pagpakumayo ginatag niya sa aton. O, kag it's going there. Agosto Gis na mga biyanan. O, kanasig sa dumagulong to ng Agosto. Subong Agosto Gis na. It's going there, mga biyanan. O, malapit-lapit na gid. Nagkatika-tika na si paring JM. Katika-tika na gid siya. Lapit talaga gid, mga biyanan. No? Pag-tong-tong sa bed, mabatian mo na doon. Ching-ching-ching-ching-ching-ching. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Lapit talaga gid, mga kabiyanan. Ha? And the Philippines has the longest... has the longest Christmas celebration ever, starting on the month of September, mga kabiyanan. No? Muna tayo mga Pilipino eh, kaya focus kita sa mga masadya ka mga bagay. No? Biskan ano pa nangaklatabo sa palibot nato na focus kita sa mga masinadya ka mga bagay. Eh. Siling siyang may Amerikano nga nagkanto din siya nagligan nga kaupod ko naglagaw-lagaw sa bakulod siling niya. September to eh. Litiyo kami sa mall. Siya, oh, Christmas song na. Ang ginapatakar sa mall, Christmas songs na eh. Siya niya, oh, di ba may ano pa? May Thanksgiving pa? May Halloween pa gani? Christmas song naman eh, September pa man eh. Siya, oh, muna din sa Pilipinas siya. Pilipinas, September pa lang Christmas na. Ha? Pero malabay tanay sa Agosto. Ha? Agosto ninyo man kung hindi, malabay tanay sa Agosto. Ha? Pero ang Ginoo, wala gidya nagpatumbaya sa aton, wala gidya gyapo nagakalipat sa iyang pagatag sa pagpakamayo sa aton tagsawang ubuwi. Isa lang ka, isa lang, duwa gali, no? Parte sa traffic sa dalan. Ang gina-include tani, sa mga malabian ko lang, oh, dira sa may banggamit,

Hospital na yun. So may ano na da, country homes na da, ano nga, ng subdivision. Kinakayuda ang tulay. But kung ano nung plano nila sang tulay ngayon na, kay kalawig-lawig na gamay lang man nila na kayo. Gamay lang man ang kinakayo, pero kalawig-lawig na sini... Duwa na naguro ko si Mana, tatlo ko si Mana. Oh. Ang kinakayuda, oh, but lang anong plano nila sang kinakayuda nila. Oh. Kalawig-lawig, matapos. So nagatugas ang traffic every morning. Oh, so kung dira ka mo maglabay, ha, kung dira ka mo maglabay, dira ka mo magi, pasinsyahan nyo lang dyan tayo. Dasig naman eh. Dasig naman, pila lamang kaspan ang guba nga dalan. Pero lawig na na eh. Pero kagamay lamang sina kayo. Ambot nga na pangilang nga ginahulat. Oh, isa pa again, diri sa may Lacson, Kagina, nabalang sa may, ano na ganit, ang gabiligi abala appliance, partner John, pagkanto straight na nasa katedral nga dalan. So may, hindi sa Lacson bala? O Sintrum, o da sa Sintrum. Dira Kagina, mabiyanan, may, oh, may insidente, isa ka-auto nga pula, kag e-bike. Oh. Ambot, get, kung nasan, o oh, pag hindi mapatuman ni Chapton, nga wala e-bike sa Lacson man. Pwede ka labay, yes, pero hindi pwede mag-agigid. Ano ba lang, matabok ka lang pala sa Lacson. No? Pero dapat ang mga e-bike, sa major thoroughfares, wala na sila dapat eh. Ha? Eh, sako, ano na, Burgos Street na, di ba? Hindi ko rin. Hindi ko rin Burgos Street. Lipat ko ano na nga street. Basta, street na na. Hindi na na Burgos Street, hindi na. No? Lacson, kag, basta sa may Sintrum na yun. Dapat din na pwede mga e-bike eh. No? Ang botgid kung saan, unay ipatuman, maayo-ayo. Kaya gatugal ang ginsang traffic, gatugas ang init sang ulo, kagatugas ang kagina may nabumbuhan. Di wala may mahimo sa lakyan yung nagpalagyo lang ang e-bike eh. Oh? Tigulang pa naman ang driver. Nagpalagyo lang, di wala mahimo ang nakasalakyan eh. Gupi, ginila sa lakyan. So naglakat lang to ang ano. Oh, kita may tigulang ang ipalakat alang koronila. Palagyo lang man, wala makinanagstorya. O mo nang inambal ko get permeable how. O. Nga inang hindi pwede sa dalan, pero kasi gila bay sa dalan. Hindi mo na dako-dako sang kartola na kabutang eh. Antes ka magsulod sa Lacson. Pero ambot nga ah, nga wala may gapang dakop dira sa Lacson. Wala may, may, ah, kisa kung hun hapon, dama na enforcer eh. Pero kung may galabay nga mga tricycle may ibay, kung naging napabayaan lang man. Kapagin sa mulo ko ah. Napabayaan lang man ano while wala to pulos sa ila kratula at guruay. Aming nabutang sa kratula. Bawal ang tricycle, bawal ang e-bike sa Lacson. Oh. So napabayaan lang man sa mga enforcer. BTTMD, paliyog. Paliyog. Yung mo lang inyong mayor-mayor da. Oh. Inyong dang leader sa bungaga. Kay, na, damo, kaginaw, laba lang sa traffic. Okay, aragin sa tungasunda, naglikaw ang ano eh. Naglikaw ang pulang na salakyan eh. Kita ko gede, kaya pagpadulong ko eh. Kapinda, dra na yun dahil sa Sintrum, ang stoplight na dako na aga, naka ano lang, naka blinking yellow, but silingon, blinking yellow, caution, hinahinay lang. Oh, hinahinay lang ka mo. Caution. Oh, kaya hindi pa man masyado ano ang traffic eh. Oh. So, blinking yellow, caution lang, hinahinay. Oh. Bigayan. Kagina, why ginadala yung bigayan eh. Ha? Kaya ang e-bike, why gid, no, garik-tarik talaga yung e-bike daw siya, tingin niya kanalan. So, good lie. Anyway, alas iti dusi ng mga biyanan. Antes na doon pa na yun noon, ini nga mga hambalan, no? Umati kita na siya isa kambano. Di balik at ibalik, mabalik mga oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Huling ang oras na Pilipinas, alas 7:17 ng mga minan. Good morning, radio. Oh, wala ko na lang makanta. Naglumpat ang ato niyang naglumpat mga minan. Libalata ah. Oh. Kamusta inyong mga helikoton siningaga? Kamusta inyong mga lubrahon sa siningaga? Kag ano nang inyong mga plano sa bungaga? Lunes nga dala, no? May mga eskulahan nga wala klase, for example, ang Sanag mag-suspend sa ilang klase from tomorrow after subong hapon. Dubasa ta update pero ang ginabasa nato literal. Subong hapon, ganyan. Agipan ng mga kaeskulanan pagin. Pero sa mga may klase, pala yun lang ah. Ha? Sa mga may mga helikopter no ganyan na para yun lang oh kag mga sako sa siningadlaw that's what's important ang magpadayon no kay kun hindi ka na magpadayon niya way mo na matabo sa kabuhi mo ya daw patay isda kaya nga malutaw ka na lang kag maanod oh hindi na ito na gusto matabo sa tong kabuhi bato kita ya sa agos ng buhay oh, pero ang ato niya nga panahon, ang ato niya nga tiyempo ya. Gabugso-bugso ang ulan, gabulan, gainit. Pero sa siningaga, dali sa Bacolod City, medyo nagpakita ang haring adlaw. The same as yesterday, no, partner Joel. Pero mga bandang alas 10:30, purti ang bundak sa ulan. No? Ang kanta sa Cebu, ano? Ning bundak ang ulan, og ning baha. Bundak ang ulan, og ning baha. Ning bundak ang ulan, og ning baha. Ang arka naglutaw-lutaw. Oh, grabe yung bundak sang ulan kagapon, mga binan. Pero napatay lang man doon, no? Ay, napatay, naguntat lang man sa diyon. Siguro mga 5 minutes nga bundak sang ulan. So napatay, napatay, naguntat. Na sala oh leso nag-init liwat no hasta na maghapon sa hapon balik-balik man ang ulan si gabi amo man okay siling daan sa ulan na medyo hindi stable kay daw katudos ang hangin no amo na nga pamangkoto naton karon ang aton yang weather kun ano na tabo sino karon naton tawagan partner John no oh. Ikaw na nabahala kung sino tao ganta. Oh, mag-gutong na karun. Kung... sino na karun ito tao ganta. Ikaw na nabahala. Kay mag-gutong ta. Gina-observahan kong kalangitan, mga binan. Nag-isya mo na ginemo ko yung mga wala ko bala may ginobrabla. Gagatangla ko sa langit. Oh, ano naman? Ang manok gani, gatangla sa langit. Kita pa. Kita niya ng manok. Adali lang. Gagatotanay sa manok. Kita nyo lang manok, gainom tubig. Oh, mag-inom tubig, gatangla sa langit. Nga man, ikaw pa salamat sa Ginoo, salamat sa tubig. Oh. May kaduha na sa pangamuyo ang manok. Ginoo, kabay makaihiin ako. Kaya manok yan, wala na kapangihi ang manok, di ba? Oh, wala na kapangihi ang manok. Oh, may bago naman kamo, may bago naman kaalaman. So, gatangla ang manok, kung mainom tubig, kapag salamat na. Oh, matangla mo ito sa langit, ha? Oh. Ginobserbahan ko ang mga panganod, bala? Ang kalangitan, kisa. Katudo sa dlagan sa panganod, daw ka, ang hangin, bala, daw ga, ang clouds, bala, galakat, no? Very, very fast. So, managuro ka bugso-bugso ang ulan, kaya linsab, diin pa ito, halin itong mga panganod nga, nagadala sing bugat nga, bugat nga mga sama na loob. Bugat nga panganod. At igina paghuyop sa hangin, kakadto ni Saton, sundasig lang matuhyo, padula na yun. O, oh. Lason mabatian mo, ato na sa Piyak Barangay, pero sa inyo niya, wala ulan. O, kisa mo na eh. Ha? Sa Piyak Barangay, gaulan, sa ato niya, wala. O, oh, naglikal ganun, sa Mansilingan eh. Puli naman ni Mrs. O, oh. Pagpuli naman ni Mrs., naglikal. Nakalabay lang kami sa stoplight, no? Ang boundary sa ulan ang stoplight sa may Mansilingan. sa Piak sa stoplight, wala ulan. Sa Piak sa stoplight, todo ulan. O, oh, may amo na kise. May mga boundaries ang ulan. So, kung katingala ka mo, amo ginaya, nakasulat na iya sa balaang kasulatan. Tanan, may boundary. No? Pati ang imo yung ginarintahan nga tricycle, kag taxi, may boundary na. Kapon, kato, kagin sa tag-iya, kay bayad ka boundary. Oh, mayong aga sa tanan, ha? Mayong aga, kag lakbakan nato si Sir Jules sa itong first honor sa sinungaga. Aga, Sir Jules, sa bilog nga panimulay TV, nag-rasya. Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families. Oh, mayong aga sa inyong tanan sa City Prince, sa Bible Center Church. Good morning, Sir Jan Huatas. Mayong aga. Kay Ma'am Edemni Galon, good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Nanay Virgie Salgado, lapit na lang na yung birthday na eh. Oh, makaklaim ka na sa imo yung makaklaim ka na sa imo nga senior citizen. Oh, mag-uchinta, no, Partner Jol, di ba? Makaklaim na sa ano, ang ginapanghatag sa gobyerno. Ang kay maka 100,000 ka, di ba, kung mag, ano ka? No? Uchinta, uchinta, ngara. Oh, madala ka lang birth sikit-sikit. Makanto ka sa galing kayo, makanto ka gina eh. Oh, may, dapat may proof of live birth. Ay, live birth, tisala. Proof of living ka bala nga. Buhi ka pa bala, kabasi bala, masiling ka nga. Oh, i-claim ko ni bala ang ano ni nanay, dasun, ha? Dasun, wala na galing nanay mo, nato na nagpuli na sa langit. Oh, i-claim ko ni bala, di mo na nga dapat may proof of purchase. may proof ba nga buhi pa si nanay mo or si tatay mo? Oh, so, madala ka sa birth sikit-sikit. Birth certificate. Pero yun na sa City Tang bala. Oh. Nagpatindog ko anong nangyari pa buuan mo sa likod ba? City Tang ah. Septic tank. Birth certificate. Oh, wala dalon. Kag iba pa nga pamatuon nga buhi pa ang maklaim. No. Oh. Kay Sir Ricky Olimpo mayong aga sa Kapitolyo. No, Pasig City, Sir Jules, sila niya, namin niya, ang verse of Sir Jules, so, Lamentations 3, 22 to 23, one of my favorite verses, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not, they are new every morning, great is their faithfulness. So, salamat kid, Sir Jules, sa ibang verse nga gin-sentry sa amon. Kay Nanay Virginia Arabilo, sa La Carlota, may nga ganay. Siling ni nanay, ang obra bala kung laban, ligoy, ang katrabaho, amo na ang gadugay matapos. Ang magkakaroon ng tabo sa tulay, no? Pero may kabantay mo na sa ila, eh. Siguro may nga ako niya nga panumdumda. May ano na sila, may number of days na sila kung saan makompleto, no? Kag importante nga matapos nila within that number of days. Kay kung masubra, guro, I mean, kung mag-advance sila matapos, before the number of days, basi mabuhinan labay. I don't know. Amo na lang ako niyang na paminsaran lahaw. Pero damay number of days na eh. Oh, siling niya. Look pala sa ang time ni Himaya. Kadako sa ng lubrahon. Pero sigwintay dos dias lang. Natapos na nila ang pader. Because the people had their mind to work. Jack to man eh, no? Oh, 52 days lang. Galing kay Kis Adi ang basta ganyan sa mga dalan, ganyan ang galawan, ang dlagan, kwarta-kwarta. Kabudlay. Oh, kabudlay. Anyway, mamaya na naraan natin nga abyan sa PDRR mo, si Sir Dave Cuajau, para sa aton weather update sa Sininga. Sir Dave, good morning!
2: Yes, Pastor, ngayong aga, Pastor, no, ngayong aga man sa Tanante Palamati sa Sininga Station. So, thanks God, good God, it's Monday, subong kagti, balik trabaho, isa naman ko, kudiriya si Sophia. Di Guzman, nagmasakit, isa naman ko, kumuti, welcome back, liwata. Ang akong di partner sa Joker. Kaya, Pastor, may umaga, kasi sa nangyong tagpapati sa Sining Station. Diring ato makatang panahon, ang gusto Diyos, 2 August 2025, Monday, o kung Lunes, nga daw. Southwest monsoon, kada niya nag-apekto sa Luzon, nilakip man ang western niya bahin sa Visayas. Update regarding sa tropical open bagyo sa buwan sa katong Philippine Area of Responsibility, sa mga stress ko na sang aga, ang bagyo nga si Tropical Storm Pelu, aral sa iyo location is 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Ay, isa may coordinates ka 20.3 degrees north and 145.0 degrees east. Ang bagyong si Pelu, International Name niya, may kapaskugun 65 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmedos ang 80 km per hora. Hindi siya magagiro pa east na southeast wide sa kanasigun sa 95 km per hora. By the way, ang atong bagyong galing nga si Dolphin na pastor na landfall nato sa China, pero yung isa ka bagyong nga sa Japan area naglandfall naman. So nag-weak na sila, no? Once ka mag-landfall sila, ma-weak na sila kung ma-turn into tropical depression and then rather low pressure as kanang ma-dissipating siya. Sa subong ating nabagyo, mula ni si Tropical Storm Pelu. So ang binget, Sambales, ilakit man ang bataan, maka-experience siya sa monsoon rain o kung pulapugada, tugas ang southwest monsoon o kung habagat na dulot sa bagyo na si Dolphin sa mga previous to. So ang Metro Manila, Ilocos Region, sa iba niya bayan sa Cordillera Administrative Region, subong man sa Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro, naka-experience naman sila dahil sa occasional rains, dalaman sa Southwest Monsoon o kung habagat. So ang Western Visayas, kag ang iba niya bayan sa Cagayan Valley, iba niya bayan sa Calabarzon, kag iba niya bayan sa Nemaropa, Camarines Norte, kag Camarines Sur, makaagon naman sa magalumo ng kalangitan, kag ginipugap dan sa Nakamutupa sa Mulan, pagpanag-uupag po nila at pugaman sa Southwest Monsoon o kung habagat. Ang iba ng mga bayan sa Pungsod Pilipinas, makaagong sa kasalanan niya panahon, luwas o malaging na pag-umbuong, kag ginipugap dan sa naligwin ng pagtupa sa Mulan o kung pagpanag-uupag po nila, dala naman niya sa mga localized ng mga thunderstorm. Samtang ang Negros Occidental, kitna siya natin sang Bacolod, maka-experience naman kita din sa ang magulugal-umo, tugtog magal-umo na kalangitan, kaya hindi pag-updan man sa ang laktang magdupa sa ulan, pagpanag-uupak ulilat, tugaman sa mga localized ng mga thunderstorm. So kasarangan, tugtog may umalagi nga pagmulumad, Diyos mga kulit sang hangin, nagitan sa nabagat na ang tugtog na bagat na nakatunggan ang nag-influensya sa kabungsan sang probinsya. Karagatan sa probinsya, maning kasarangan, tugtog, mabulubalad. Dave Quahaw, sa PDRMO, madam, masalamat, kagmay nga kapastor.
1: Madam, masalamat, Sir Dave Quahaw, sa mga update sa Sininga, kagamala mga miran, ang lagan sa itong panahon sa Sininga, Sininga morning, mga miran. And, although, matulutog na, no, kisagabot po man ang haring adlaw, medyo okay man. Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Oh, good morning, good morning. Kay Ma'am Ninette Pisaga. Greetings. Oh, happy, happy birthday to my son-in-law, Larry Sopio, for this day.
3: Oh, happy birthday!
1: Sir Larry Sopio. Oh, mayong aga, gid. Kay siling nanay Virginia, ang manok, pamatuhod lang sang nasiling sa Bible nga, let all that hath breath praise the Lord. Diba? Mayugid do. Mayugid nga madumduman ato magpasalamat sa Ginoo. Kay Pastor Jumi Gutierrez, mayong aga. Kay Madam Roslyn Pantunyal, good morning. Sa pinalangga ni Ma'am Roslyn nga mama kag papa, mga kabataan, o kag bilog nga Pantunyal family. Mayong aga sa inyo. Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church. Kay Ma'am Annie Irisari kay nang suping kag Daday sa Kawayan Baptist Church. Mayong aga sa inyo doon. Sa ito, mabiyan na doon sa EB Magalona. O, sa EB Magalona Evangelical Church. O, siya kay Ma'am Itzel Opson and family. Nanay Elsa Casanueva and family. Good morning. Kay Ma'am Sonia Glara and family. Mayong aga sa inyo doon. And ito, mabiyan na doon sa Bacolod City, no, nga nag-subaybay. Mga kasibunuan na itong mga... mga kaigsuunan nga nagkasunod yun ni ining atong programa, mayong buntag ganun yung tanan. Kung diin, magkamo kung asa man murong mga panahon na, o karong mga orasa, o, mayong buntag yapon, bisag gabi idas inyo. Anyway, mamaya na, 7:31 na natin sa magkanto sa itong topiko, no? Suryahan na ni ang reiteration balas ng LTO karon, no? Ang LTO, gin-stress out nila liwat, nga ang LGUs, ha? Ang LGUs wala sing katungod nga magkonpiskar sa mga lisensya sa mga driver. Wala katungod ang LGU mga mayan magkonpiskar sa lisensya. Hambal sang LTO sa nagliligan ng mga semana mga biyana. Amo ni karon to suryahan nga amo ni gaada amo gyapon mga LGU man, no? Nga gapakuha sang ilang lisensya man sa mga driver. No? Silin si LTO hindi wala kamo ya authorization, no? Hindi yo pwede pagkuha og lisensya. Kapin pa sa mga pastor da nga gapapulis-pulis. Kita na ya. Ah, hindi kamo magkuha lisensya sang ibang tao ya. Ha? Hindi ko may magkuha alisin dyan sa ibang nga tao. May nabatian ko ng mga istorya, may mga pastor nga kapapolis-polis eh. May mga pusil man kuno eh. No. Siguro doon nyo lang, may lisensya na inyo pusil ha. Kaya kung wala na lisensya, kasi nasun nga raid ka muna. So, storyahan doon ni Karun mga biyanan ha. Pero antes na magkantod eh, mamati kita na isa itong napabaon sa Silingaga. Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Romans chapter 8, mga binan, isa-inisang mga nagmi ng mga chapters, isa sa mga pinalangga ng mga chapters, no, sa bilog ng Biblia, sang mga tao nga nagapangayo, nagapangita sa comfort. Now, the Apostle Paul, he was speaking about suffering, he was speaking about weakness, about prayer, kagsang future glory para sa Diyos. Naging preparar sa Diyos, I mean, for His people. Ha? And Romans 8:28, wala inibot silingon, wala ni naghahambal, nga tana nagkakratabo sa imo, maayo. Okay? Wala ni naghahambal, nga ha? Tana nagkakratabo sa imo, maayo. Sometimes, iban nga mga butang painful, iban nga mga butang unfair, iban nga mga butang kabudlay. No? But rather it says that God is able to work through all things. Okay? For, para kay sino? For everyone? No. For the good of those who belong to Him. Okay? So, masinig na agad tapos ako may maayo man ah. No, hindi tanan nagkaratabo sa ato maayo. O, may mga masakit ng mga bagay, mga unfair ng mga bagay, mabudlay ng mga bagay. But then the idea behind is that God is able to work through all things. Magamit niya ng mga masakit ng mga bagay, mabudlay ng mga bagay, unfair ng mga bagay, for our good. For us, nga belong nga iya sa Diyos. So, hindi man natin maintindihan na nagkaratabo sa aton nga kabuhi subong adlaw or subong nga mga tinion. But we can trust nga ang Diyos padayon nga panghikotar o padayon sa ngayang nga obra according to His purpose. Okay? So, siling ni Apostle Paul, and we know. Okay? Si Apostle Paul naghambal with confidence, with great confidence. Wala nang gambal si Apostle Paul, we think, or we hope, maybe, o kabay pa, no? Wala nang gambal si Apostle Paul. Siling na Apostle Paul, kabalo kita, we know. So he was speaking with confidence. Ha? Kay man nga itong nga Kristohanon nga pagtuo, Kristohanon pala nga pagkabuhi, it doesn't mean nga, ha? Hibaloon na itong tanan nga mga detalye sa plano sa Diyos. Ha? It doesn't mean nga ibaloon na itong tanan nga mga detalye siyang iyang tinutuyo. But it means knowing the God who holds the plan. That's why we need to trust God's providence, mga kabiyanan. Okay? Kabalo kita, hindi isang kabilugan ng plano, hindi isang mga detalye sa plano, ha? Kabalo kita, nga ang Diyos siya nagpaghikutar sa atong kabuhi. Mananambal niya po Sir Poli. And he was speaking with confidence. But there are days nga nagambal kita, nga mo ni tabo man, nga wala akong insabat sa Diyos man, nga kadugay sang sabat sa Ginoo man. Well, we may not have the answers, pero may ara tagyapon confidence sa karakter sa aton nga Dios. Kay kabalo kita kung sino aton Dios. Sa managani, no? But we are always encouraged. We are always taught nga mabasa kita sa aton Bible. Magtuon kita sa pulong sa Dios. It's not only for pastors, for kung sino man ang mga religious leaders nga magtuon sa Biblia. It's for everyone. It's been given to everyone so that everyone would read their Bibles. Everyone would give time to their Bibles. Agon nga makilala nila ang Dios nga aradra. Anong ginimo sa Dios? Ano ang mga action sa Dios? Agon nga makita naton kung ano ang karakter sa Dios. But not it's not only about His providence nga aton sa ligan, but also His purpose. Now, siling sa verse, siling ni Apostle Paul, and we know that all things work together for good. Now, we need always to trust God's purpose. Now, if you notice, tanan ang ginihambal ni Apostle Paul, siling niya, all things work together for good. The good days, the difficult days, the answered prayers, the unanswered prayers, the opportunities, the disappointments, the failures, tanan. God can use all of them. Now, ano po silingon sang good? Siling ni Apostle Paul, all things work together for good. Ano po silingon sang good? Now, if you go to verse 29, dira mo makita ang sabat. Kay man, in verse 29, ang Diyos, He is conforming His people to the image of His Son. Now ang maayo nga Dios, nagaproducer sang good nga ara para sa aton, nga ginaproduce ng Ginoo, hindi ni buot silingon nga greater comfort, or matagaan ta bala ligwa sa aton kabuhi bala. Ora kisa atis pastor siling ni Apostle Paul, all things work together for good. But silingon, gaan ko si Ginoo, pagpakamayagan ko si Ginoo, likwa. No, sometimes the good ang nga ginaproduce sa aton nga Dios, is not greater comfort, but greater Christ-likeness. Okay? Always remember that in context. We are quoting this out of context. Kung masilang ito, wala ka kapasar, wala ka kano, the Lord is working out something for your good. Ano ning good? Is it an opportunity? Is it a privilege? Sometimes no. Sometimes it's not about a greater comfort, but about greater Christ-likeness. Ano ginang bal sa verse 29 eh? He is conforming us to the image of His Son. For example, may difficult nga tinion sa kabuhi ni mo. Mabudlay mga tinion. Sa ano nang ginatudlo sina? It may teach patience. May disappointment sa kabuhi ni mo. Anong pwede sina itudlo? It may teach dependence. Nasaraduan ka sa imong oportunidad. Anong ginatudlo sina? Pwede ka i-redirect. Yeah? It may teach redirection. May trial sa kabuhi mo. Anong ginapato? Natuto sila. This trial may teach us trust and faith. Kaya man ang Diyos, maabiyanan, nakita niya ang mga bagay nga hindi nato nakita. Okay? And on the siling dito, siling sa verse, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who love God. Now, hindi nga promise mga ginagabianan. It's not for everyone. Again, It's not for everyone. This promise is given to those who love God. Those who belong to God. Kag ini nag-remind sa aton, nga aton relasyon sa Dios, mas importante kaysa aton nga sirkumstansya. Okay? Many times sa ato kabuhi na focus kita sa ato ng circumstance rather than sa ato ng relationship sa Diyos . Magani pagkabot sa tiyon daw hindi mo na maintindihan ang plano sa Diyos, uyat ka lang sa presensya sa Diyos, kundi mo na makita kung ano ang palagyan forward. Continue walking with God. When you cannot see what He is doing in your life, trust that He is still working because you belong to Him. Ang Diyos, He is never inactive. Tungod kay hindi nato makita yung activity. No. So, I don't know kung ano ang mga nagpa-storbo sa iyong kabuhay. Subo ka mga tinyon. But then ask yourself, is there something in my life na hindi ko maintindihan? O, nagasalig ko balayhan sa tinutuyo sa Diyos bisik hindi ko makita ang outcome? Ano balayhan ang gina-develop sa Diyos sa akong karakter? Through these present circumstances. I don't know. But when you understand, when you cannot understand, salig sa Diyos. When God has not yet revealed the answer, hulat. And continue to walk faithfully in obedience while leaving the results to God. Kapag na-pray pa meron, yun reminder sa ato sa sining adlaw. Gatudlo sa aton. Alas 7:43 mga biyanan, umati kita na sa pipila ng mga panunod. Balikati maliin, kumabalik pang oras na, Pilipinas.
0: Alam mo ba ang ibig sabihin ng PSWS? Ito ay ang tinatawag na Public Storm Warning Signal. Ang PSWS ay mga babalang ipinapalabas ng pag-asa upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo. Saan ang lokasyon nito? Saan ang tinatayang dadaanan ito? At ano-ano ang mga paghahandang dapat na isagawa ng mga komunidad na maaapektuhan sa pagdaan ng bagyo? Narito ang pagtaya sa panahon gamit ang PSWS. PSW Signal Number 1. Hanging may lakas mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 na oras. PSW Signal Number 2. Hanging may lakas mula 61 hanggang 100 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 na oras. PSW Signal Number 3. Hanging may lakas mula 100 hanggang 185 kilometro kada oras. Maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 18 oras. At PSW Signal Number 4. Napakalakas na hanging hihigit sa 185 kilometro kada oras at maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 12 oras. Isang paglilingkod bayang kaalaman, hatid ng 702 DZAS at gabay ng sambayanan.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: Isang guro ang madalas magpaalala sa kanyang mga estudyante ng ganito, "Children, always modulate your voice when you speak and do not add to the din of this world. Masyado nang maraming ingay sa mundo, kaya naman mahalagang mahalaga na mayroon tayong panahon para manahimik at may kakayahan tayong tumahimik, lalo na kung wala naman tayong magandang sasabihin. Silence is gold." Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May tamang panahon para magsalita at may panahon din para manahimik. Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 7, "There is a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak." Ilang beses ka bang nang hinayang at napaisip na mas mabuti na lang sana kung nanahimik ka sa isang sitwasyon? Kailan nga ba mas mabuting manahimik na lamang? Una, better be silent than display your anger. Ang paalala sa James chapter 1 verse 19 ay ganito, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Kakambal ng galit ang mapanakit na pananalita, kaya dapat ay marunong tayong mag-control ng ating dila. Being able to control your tongue when you are angry is a sign of maturity and strength. Pangalawa, better to be silent than display your anger. May mga taong napaghahalata na kapos o kulang ang kaalaman dahil sa kanilang mga sinasabi. Ang sabi sa Proverbs chapter 17 verses 27 to 28 ay ganito, "The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues." At pangatlo, better to be silent than be sorry. Mas mabuting manahimik ka na lamang kaysa magsisi sa mga bibitawan mong salita na hindi napigilan o napag-isipan. Madalas, sa kasagsagan ng ating mga emosyon, may mga nasasabi tayong masasakit na salita. Mahirap na itong bawiin kapag nasabi na. Kahit pa humingi ng tawad, ang mas mabuting option sana ay ang nanahimik ka na lamang sa simula't simula pa. If you have to vent out strong emotions, cry out to God instead. Kung magsasalita tayo, tiyakin natin na ang ating sasabihin ay maghahatid ng inspirasyon at pagpapala sa iba. Kung hindi, ay piliin na lamang natin na manahimik kaysa makadagdag pa sa ingay ng mundo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Pakulon, the sweet voice of salvation.
2: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahilubayan, paghiliog yun, kagpagka Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms Tugtog na ang tanan, makabati.

0: Atractivo público. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas mga pina. 7:59 na. Kamusta? Ha? Kamusta na? Kamusta na? Ano nang inyong mga adlagan sa inyong drang ang mga ginahimo, mga helikopter na biyanan. O kagmayong aga sa liwat, no? Sa ito mga biyanan nga nagkasunod git sa ito nga programa. Kay Ma'am Jeneline Reichert. O, mayong aga. Sila niya, bawat gising is a blessing. Mayong aga. Aray lang di ang matutom nga pagsuporta sa tingog sa kaluwasan. Okay. Dura sa inyo, mayong gabi. Kay Sir Robert Isulgon, mayong aga. Kay Dane Villaflor Tiblero. Si Daisy Jane Villaflor, happy birthday sa sining adlaw.
2: Happy birthday!
1: Inablos ni ma ni Dane Villaflor na Tiblero. Inablos. Happy birthday, happy birthday. Nagapamati siya gilhungan. Alay niya. Sa gilhungan, oh. Dara sa may Kawayan. May gihulungan sa Oriental, may gilhungan sa Kawayan. Okay, Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Sir Justado Flores, mayong aga again. Ma'am Chona Aldea, mayong aga. Kay Sir Ronnie Aldea. Kay Nanay Ipin, Ma'am Josephine Quinyosa, mayong aga. Kay Sir Alberto Norbing Lorin of Talisay City, Zone 15. Good morning. Siling ni Sir Jules, thank you sa pabaon, gikan sa pulong si Ginoon. Psalm 33:13-15, the Lord looks down from heaven. He sees all the sons of men. From His dwelling place, He watches all who live on earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works. So, kanami Ginoon. So, happy birthday man kay Pastor George Gutierrez, August 5.
2: Happy birthday!
1: 3 days ago, happy birthday, oh. Belated ang birthday. Sorry na ito mga pina sa unang kabahin sa itong tingog publiko. Iningato niya nga topic ko sininga no? Nga ang LTO, balagin stress out nila. Nga ang mga LGUs, wala gin sing legal basis. Wala sing katungod. Wala sing wala diber. Mag-confiscar sa mga driver's license. Oh? So, amuni ang tulad nga lantaw, no? Kay sa nagligat ni nga I think June 30 Thursday a little bit 2 weeks ago mga bien ha nagambal sila nga mga local government units wala sang legal nga basihan nga magkonfiskar sang mga driver's licenses sang mga traffic violators. Okay, kay amo ni aras memorandum eh. So siling ni siling sang LTO sa ilang statement sa Facebook. Siling nila, the LTO wishes to clarify to the public that it is currently implementing Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026. Which sets the policy regarding the non-confiscation of driver's licenses during apprehension. Oh. So, pwede ka mo ka-apprehend, pwede ka pang dakop, pero hindi pwede i-confiscate ang driver's license. Oh. So, siling sang ilang announcement, ang ginpost nila sa Facebook eh. Bilang pagsunod sa kautusan, pansamantalang hindi kinukumpiska ng mga law enforcement officers na may